Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun alagbara. Adupe fun awon eri ti a ti gbo. Adupe fun ise iyanu meri iri ti en se. Amo we pe bi e ti se fun awon elomiran. E o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu. Amo we pe ko si ko sese pelu eyin Olorun. Nitori be ni a se ni igbagbo, igbagbo ti ko gbo, ti ko ye. Wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu. Gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun. Ni an bebe we pe ni asale yi be ba tin daruko Jesu. Bi a ba ti n gbẹkẹle oruko Jesu, bi a ba ti n gbadura loruko Jesu, bi a ba ti n fi eyin ti eyin Olorun alaaye, be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu. Nje awa bi awon ti gba ni bi won ti wa, awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba, awa na wa loni. A n beyin we pe e o fi owo kan enikokan wa loruko Jesu. Gbogbo aisan, gbogbo arun ko gbogun, gbogbo arun ajogunba, gbogbo egun idile, gbogbo won ni o mu kuro loruko Jesu. Bi oro wa yo ti ma lo iwasu, a n beyin we pe e ran oro na jade, yo se ise idande, ise itusile, ise iwosan ni ara eni kankan loruko Jesu. Eje ki aro ki o fo fayo, ki oju apoju ki o la, ki awon aditi ki won ki o gboran, ki awon alaisan ki won ki o de alara dida sasa. Agbagbo wo pe e ti se, a o fi oju wa ri, a o fi eti wa gbo awon ise iyanu ti e o se, nitori wipe agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ejoko ninu Jeremiah ori kejele logbon ni Oluwa n bere ibere kan lowo wa, sugbon bi o ti n bere be ni o n fun ara re ni o tun fun wa ni idahun. Ninu Jeremiah ori kejele logbon ese iketa di logbon, wo emi le Oluwa Olorun gbogbo eran ara. Ibere ti Olorun bi o lasale yi ni yi we pe ohun ka wa ti o soro fun mi bi. Bi o ba wo igbesi aye re, bi o ba wo wahala to dojuko, bi o ba wo aisan ti aye pe ni ko gbogun to wa ni igbesi aye re, bi o ba wo oke isoro tabi oke itiju ti o wa ni aye re, Olorun wa n bi o wi pe ni asale yi ohun kan ha wa ti o soro fun mi bi. Ye ki a wo idahun ti Olorun fun woli Jeremiah ni ese iketadinlogun. O ni a Oluwa Olorun, wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re. O ni ko si ohunkohun ti o soro fun o ninu aye mi, ko si ohunkohun ti o soro fun Olorun ninu aye re, ko si ohun ti o soro fun Olorun ninu ebi re tabi lara awon omo re. Mo gbagbo wipe ni asale yi ko si ohun ti yo soro fun Olorun lati se loruko Jesu. Bi e ba mo enikan ti o mo Olorun baba duju duju, ti o mo ohun ti Olorun le se, ti o mo ohun ti Olorun pinu lati se, ti o mo ohun ti Olorun fe se, mo gbagbo wipe Jesu Kristi omo bibi Olorun kan soso, o mo Olorun, o mo agbara re, o mo ti to bi to re. Oni o wa n so fun wa ninu Matthew ori ikokandinlogun ese ikerindinlogbon. Matthew ori ikokandinlogun ese ikerindinlogbon. Jesu so fun wa, o ni sugbon Jesu wo won, o si wi fun won pe eniyan li eyi soro fun, eniyan ni eyi soro fun, sugbon fun Olorun
ohun gbogbo ni sese fun olorun ohun gbogbo ni sese bi o tin wo awon isoro awon aisan ko gbogbo ti o wa ni aye re ni ara re ni asale yi ma fi okan ba oro olorun lo ki o si ma ranti wi pe bi o ti le je pe o soro fun awon eniyan sugbon fun olorun ohun gbogbo ninu aye re yo di sise loroko jesu ninu marko ori kesan marko ori kesan ese iketa le logun loju kan na baba ese iketa le logun jesu si we fo pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ohun gbogbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo bi o ba gbagbo ni asale yi o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbese aye re loruko jesu nitori wi pe oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun gege bi olorun ti le se gbogbo ko sese pelu eniyan ko sese ni oran arun ete namani sugbon namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo jordani le meje ni igboran si oro oluwa ohun ti a o so fun ni asale yi bi o ti le je wipe ohun to rorun ni bi a ba ti so fun gege bi elisha bi o ti so fun namani gbo ki o se gba ki o se se lese kese bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wipe arun to wa lara re aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loruko jesu mi o mo boya o ti ka itan batimio afoju nitori wipe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori batimio afoju yi sugbon kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese o wo san ni waransesa mo si gbagbo wipe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura ni asale yi ni gbogbo eyi ti satani to ko si o lara to ko si o ninu to ko si olopolo lese kese bi a ba ti n daruko jesu ni won o pora loruko jesu mo kan nipa okunrin alarun egba kan ti ijo city iwo na ti kan nipa re ti esu ti o ti so di edun arinle ti ko si le ran ara re lowo fun odun mejidinlogoji gbako o ri iranlowo gba iranlowo nla o si ri iwosan awoseha o ri igba lodo jesu kristi eni ti n ji oku dide were bi eni ti n ji ni loju orun jesu yi kan naa o wa loni agbara re ko si yi pada obinrin kan ti o ni ti emi ailera to ti de loko to teba fun odun mejidinlogun.

ti jade fun oke aimoye awon eniyan fifi opa lu apata le kan sosho ti to lati ba aini opolopo pade eyi ni o je ki o da wa loju wi pe bi a ba wo iwe mimo koni lo wi pe an gba awe ni oke aimoye igba ki isoro wa ki o totan koni lo wi pe an gbadura fun opolopo odun tabi osu tabi ojo ki awon ko sese ninu igbese aye wa ki won ti o ki o to kase nile ni asale yi bi o ba ti ngbo ti an gba adura soki adura soki yi ni yo le gbogbo awon arun gbogbo awon aisan gbogbo wahala ti o wa ni igbese aye re yo le won lo loruko Jesu ninu Matthew ori kejo ni ati ri ohun ti o ya ni lenuka bi balogun orun bi o ti so fun Jesu ye kin ka si o leti ninu Matthew ori kejo lati ese ikarun ni a ri wahala ti o doju ko ile balogun orun yi sugbon ninu ese ikejo balogun orun na dahun o si wi pe olowa emi ko ye ti iwo iba fi wo abe orole mi sugbon sokiki oro kan ki se oro popo sokiki oro kan ki se adura tan gba tan lami loju sokiki oro kan koni lo wi pe an yira nile ki olorun ki o to gbo sokiki oro kan ko le gba ti abagbadura titi afẹ mojimo ki olorun ki o to mu ko sese igbesi aye wa ki o to mu koro sugbon sokiki oro kan a o si mu omo odo mi larada mo gbagbo wi pe eyi ni iwo na so fun olowa ni asale yi wi pe kiki oro kan bi a ba ti n daruko Jesu bi a ba ti n gbadura bi o ba ti n gbo ami ti awon eniyan olorun se be ni gbogbo awon wahala ti o wa ni igbesi aye re be ni wo ma gbagere loruko Jesu wo ohun ti Jesu wa so fun wa nipa igbagbo okunrin yi oni ni ese ikewa nigbati Jesu gbo enu ya o si wi fun awon ti o n to leyin pe looto ni mo wi fun yin emi ko ri igbagbo nla bi iru eyi ninu awon omo Israeli ese iketala Jesu si wi fun balogun orun na pe ma lo bi iwo ti gbagbo be ni ki o ri fun o eyi ni Oluwa n so fun o ni asale yi bi iwo ti gbagbo se o gbagbo pe afoju yo riran se o gbagbo wi pe aditi yo gboran se o gbagbo wi pe eni to yaro yo dide yo rin yo fo yo sare oni ki o dide ki o ma lo ki o ri fun o gege bi igbagbo re bi abi ati soro ki o ma wo awon ohun ti o wa ni ago ara re nitori wi pe oni ni ojo ti re mo ni oni ni ojo ti re gbogbo awon ti a ti ka sile wonyi ti o gba ise iyanu lati owo olowa eni ti o n so ko sese di sise ti o si n wo igba arun lofe oun lo ni ogun awotan fun ohun ti araye pe ni arun ko gboogun olowa yi ko ye pada nitori o so fun wa ninu Malaki ori keta ese kefa oni nitori emi ni olowa emi ko yi pada emi ni olowa titi di ojo ni ti a fi n soro yi olowa o yi pada agbara e ko kuna ko si ni kuna lae loruko Jesu a ka nipa Jesu wi pe Jesu Kristi okan na ni le ana ati mi oni ati titi lae ni koko keji ni a ti n wo awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se mo fe ki o ma fi oju ba lo bi a o ti ma ka lati Matthew ori kejo lati ese ikini nigbati o ti ori oke sokale opo eniyan nto leyin si wo adete kan wa o teriba fun o wi pe olowa bi iwo ba fe
iwo le so mi di mimo adete yi o so wi pe mo mo wi pe o ki ba ti agbara re kokona ri mo si mo wi pe bi iwo ba fe iwo le mu ete mi kuro iwo le so mi di mimo jesus si na owo re o fi ba o wi pe mo fe iwo di mimo loju kana mo fe ki o fala si di loju kana nitori wi pe lale yi loju kana a mo arun re koro loju kana oju afoji yo riran lese kese bi a ba tin ke pe roko oluwa loju kana ete re si mo eyi ni oluwa yo se lasa le yi ni Matthew ori ogun lati nka ni sisiyi Matthew ori ogun lati ese ikeje le logbon Jesu si dese duro o pe won o si wi pe kili eyin fe ki emi ki o se fun yin won si wi fun o pe olowa ki oju wa ki o la be ni Jesu saanu fun won Jesu yo saanu fun o yo mo esan re koro o si fi owo ton won loju logan bi o ba je eni ti o gbo ede wa daada o ri wi pe bi a ba nso wi pe loju kan na bi a ba nso wi pe logan bi a ba nso wi pe lese kese gbogbo re tumo si ohun kan na nigba ti o so wi pe logan o nso fun a wi pe loju kan na lese kese oju won la oju re yo la won si to leyin bi Matthew ti so fun wa wi pe ise iyanu Jesu o ma nsele loju kan na be ni Mark papa lo so fun wa wi pe ise iyanu Jesu ki se wi pe ka lo ka bo ka to ri ni Mark ori keji je ki ran ole ti wo pe eni ti an ka ni pa re nihi o je eni ti o ni arun egba wo lati ese iketa won si wa sodo re won gbe enikan ti o li egba to wa eni ti awon merin gbe sugbon ki a wo ni sisi on ti olorun se o wa so fun a ni ese ikewa sugbon ki e le mo pe omo eniyan le agbara le aye lati dariji ni o wi fun elegba na pe mo wi fun o dide gbe akete re ki o si ma lo ile re o si dide kini oro ti o tele e so fun mi ki n gbo o ni o si dide loju kan na o si gbe akete na o si jade lo li oju gbogbo won to be ti enu fi ya gbogbo won won si yin olorun logo wi pe awa ko ri iru eyi ri eyi ni a n pe ni ise iyanu meri yiri awa ko ri iru eyi ri wo Marko ori keje Marko ori keje ohun ti mo n fe ki o yi o ni wipe nigba ti Jesu ba bẹrẹ si ni sise iyanu loju kan na logan lese kese bi a ti n gbadura ti a n ke pe oruko re bẹẹ ni yio ma dabira ni igbesi aye eni kookan wa ninu Marko ori keje lati ese ikeje le logbon won si mu eniyan kan wa sodo re ti eti re di ti o si n kololo won si be pe ki o fi owo re le o si mu kuro laarin ijo eniyan lo si apa kan o si te ika re bo li eti nigba ti o tuto o si fi owo to le ahan o si gbe oju soke wo orun ati okedun o si iwe fun pe efata eyi ni ni iwo si ninu ese ikarun din ni ogoji kini oro to saaju loju kan na eti re si si oko ahan re si tu o si soro kete kete mo gbagbo wi pe olorun fi awon nkan won yi han wa ki o le da loju wi pe lese kese bi a ba tin gbadura loju kan na logan bi a ba tin gbadura olorun yo fowo kan o yo mu arun aisan re yo mu kuro loruko jesu je ki a wo luko ori ikejo Luko ori kejo lati ese iketa le logoji
Luke ori kejo ese iketa le logoji obirin kan ti o si ni isun eje lati igba odun mejila ti o ti na ohun gbogbo ti o ni fun awon onisegun be ni a ko le mu larada lati odo enikan wa o wa leyin re o si fi owo to ise ti aso re logan logan loju ese logan lese kese loju kan na logan ni isun eje re si ti gbe mo gbagbo wi pe bi a tin kan kan won yi iwo na mo wi pe olorun yo se fun o agbara olorun yo le awon aisan won yi jade kuro ni igbesi aye re kuro ni ago ara re logan loju kan na lese kese bi a ba tin gbadura lasale yi loruko jesu ninu luko ri ketala Luke ori ketala lati ese ikokanla Luke ori ketala ese ikokanla bi a tin kan nipa okunrin be ni an kan nipa obinrin wi pe loju kan na lese kese logan ti agbara olorun ti o kolu igbese aye won be ni won gba imularada ati idande Luke ori ketala ese ikokanla si kiyesi obinrin kan wa nibe ti o ni emi ailera lati odun mejidinlogun wa eni ti o tetan ti ko le gbe ara re soke bi o ti wo ki o se nigbati jesu ri o pe si odo si odo o si wi fun pe obirin yi atu o sile lowo ailera re obirin yi bo ba wa nbe lasale yi atu o sile iwo okunrin yi ti aye ti de lokun aifojuri o so wi pe okunrin yi atu o sile lowo ailera re bo je wi pe omode ni o lati nu oyun lati de o gbata ti bi o o le rin o so fun o wi pe omode yi lasale yi atu o sile lowo ailera re o si fi owo re le ni ese ketala o si fi owo re le kini oro ti o tele e pe soke loju kan na ase so di titon o si yin olorun logo iwo na o yin olorun logo lasale yi loruko jesu ninu joanu nisese lati nka o joanu ori karun Joanu ori karun ese ikejo ati ikesan an kan nipa okunrin to je wipe lati odun mejidinlogoji lo ti wa ninu ailera to je wipe ko leniyan ko lara ko si ni nkankan sugbon nigbati Jesu debe ari ohun ti Olowa se ni ese ikejo Jesu wi fun pe dide gbe akete re ki o si ma rin kini oro ti o tele ni ese ikesan oni logan je ki o ye o wi pe bi Matthew bo se nse akosile re bi Matthew se nko be ni Mark nko be ni Luke so fun wa be ni Johannu so fun wa wi pe gbogbo awon wonyi ti Oluwa fi owo kan logan lese kese loju kan na oni logan asimu okunrin na larada o si gbe akete re o si rin ojo na si je ojo isimi ojo ayo ojo imularada ojo ibukun ojo tire ti de loni loruko jesu a o ni fi akoko sofo rara mo fe wo koko keta nisisin nitori pe mo gbagbo pe o ti mura sile mo ni o mura sile a fe wo ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse ninu Marko ori karun ni a ti n wo apẹẹrẹ obinrin onisun ẹjẹ ọdun mejila nitori wipe o ni awọn igbesẹ kan ti obinrin yi gbe ti o jẹ ki iwosan nlanla ki o jẹ tirẹ ninu Marko ori karun ẹsẹ ikarundinlọgbọn obinrin kan ti o ti ni isun ẹjẹ ni ọdun mejila ẹni ti oju re si ti ri ohun pupọ lọdọ awọn onisegun bi o ba n sọ fun wa wipe onisegun o n sọ nipa awọn ajagilegbo sogun awọn ti a n pe ni babalawo onisugbọn ti o si ti na ohun gbogbo ti o nitan
ti ko si san rara ṣugbọn kaka be o po si waju nigbati o gboro Jesu yo ti gboro Jesu mo ni ijo ti gboro Jesu eni ti o nse awotan gbogbo arun nje o ti gboro eni ti o sese ki o mu awon oke awon wahala awon aisan awon egun to wa ni igbesi aye re ki o mu kuro lasale yi so ti gboro e mo ni so ti gboro e oni nigbati o gboro Jesu o wa seyin laarin opo eniyan o fowo kan aso re nitori o wipe ninu okan re bi mo ba sa le fi owo mi kan aso re ara mi yo da ara mi yo da ara re yo da mo ni ara re yo da o wa so fun wa ni ese ikokan din logbon oni logan lese kese loju kan na ni isejo aya oni logan ni isun eje re si ti gbe o si mo lara re pe amu ohun ni amu larada ninu arun ohun ni ese ikerin le logbon o si we fun pe obirin igbagbo re mo larada iwo ti o wa nihin lasale yi obirin igbagbo re mo larada okunrin igbagbo re mo larada omode igbagbo re mo larada oni ma lo le alaafia ki iwo ki o si san ninu arun re bi a ti wo ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse o meje ni mo fe ki o yo ikini o gbo nipa Jesu o gbo nipa Jesu nitori aso wipe nigba ti o gboro Jesu o wa seyin re laarin opo awon eniyan o fowo kan aso re o gba iroyin ti o gbo o gba gbo iwo na ti o si ti gbo iroyin ayo ti a so fun o ohun ti olorun se lale ana bi o ti n gbo iroyin Jesu lasale yi mo gbagbo wipe o ti mo nisese wipe gbogbo ko sese ninu aye re Jesu a soro re dayo loruko Jesu ikeji o pinu lati to Jesu wa fun iwosan re oni nigba ti o gboro Jesu o wa laarin opo eniyan o fowo kan aso re o pinu oni lasale yi loni ni won ri iwosan temi gba nitori o pinu lati ko awon onisegun aye sile o to Jesu wa ko gba opo ero lati je idiwo fun ohun iketa obirin na ko fi aye sile fun ikuna tabi ijakole o pinu pe akoko to o gbekele olowa ti ki janikole o si so wipe ohun o gba ise iyanu bi iwo na ba wa ni asale yi bi o ba gbagbo lai siye meji mo gbagbo wipe akoko iponju akoko aisan o ti dopinna ikerin o pinu akoko iwosan re oni bi mo ba ti fi owo kan ise ti aso re ara mi yo da o pinu akoko ti iwosan yi yo je ti re opo eniyan lo nsun ojo iwosan won siwaju ti won so wipe oya ni ipade miran sugbon obirin yi wipe nisisin yi ni akoko ise iyanu ti mi nigba wo ni akoko ise iyanu ti re mo ni nigba wo ni akoko ise iyanu ti re ikarun o gbe igbese igbagbo lai gba aigbagbo kankan lalejo ninu okan re oni esu o to ge emi esu o to ge isun eje o to ge iye meji iranse esu o to ge mo gbagbo wipe eyi ni iwo na lo nso lasale yi wipe gbogbo arun ko gbogun gbogbo arun arunmole egun gbogbo jedo jedo gbogbo nkan to nje mi ninu o to ge iwosan de lasale yi yo se de loruko Jesu ikefa o fi owo kan aso Jesu kete ti o si ti fi owo kan aso Jesu ni agbara olowa ni o fowo kan mo gbagbo wipe bi o ba tin dide lori ese re bi o ba tin so fun Olorun wipe mo de akoko temi to be ni Olorun fun rara re ni yo fowo kan lese kese loju kan na logan loruko Jesu ikeje ni wipe o gba ise iyanu o gba ise iyanu emi ori temi gba loruko Jesu
ori iwosan fun arun ko gbogun igbagbo aye to daju gba ise iyanu aye to si daju pelu eyi ni Jesu fi so fun wi pe omobirin igbagbo re mu o larada mo fe ki odide lori ese re nitori wi pe Jesu so fun nisisin yi omobirin omokunrin baba iya omode igbagbo re mu o larada ki o mo wi pe lese kese loju kana logan bi o ba tin gbo ti awon eniyan olorun se ami be ni iwosan ti re be ni idasile ti re be ni idande ti re be ni yo ma te olowo ise iyanu ti de agbara olorun wa ni yin ti o mu o larada nitori iwosan wa fun gbogbo arun ko gbogun iwosan wa fun gbogbo arun ko gbogun bi o ba je kepe oluwa bi o ba je kepe oluwa yo mu o larada yo mu arun re kuro yo mu aisan re kuro iba je ifoju tabi iyaro tabi iditi tabi ogbon inu tabi egun idile tabi egun ajogoba ni igbese aye re bi o ba tin kepe oluwa bi o ba tin gba olorun gbo bi o ba tin so wi pe akoko temi to be ni ise iyanu yo ma kan o lara yo ma te o lowo

Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni a setan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni wara nse sa. Bi e ba tin gbadura ti an daruko Jesu, be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re. Be ni gbogbo arun yo ma kora ni ago ara re. Awon melo ni o da loju wi pe bi e ba tin gbo ami ikeyin, be ni o ya ara re wo, ni o ri agbara Olorun ni igbesi aye re, wi pe gbogbo esan, gbogbo arun, gbogbo egun, gbogbo ijega ba satani, wi pe yo kuro ni igbesi aye re. Ni oruko Jesu ni agbadura. Mo fe ki o gbe owo le ara re, ki o si na owo iyoku, owo kan to ku soke. Ki o mo wi pe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun, wi pe ise iyanu ti de. Nitori wipe ami itumo re ni wipe be ni ki ori. Bi abati so wipe ifoju pora, ami je wipe be ni ki ori. Bi abati so wipe ki ayaro ki odide, bi abati so wipe ami, ami itumo si wipe be ni ki ori. Bi aban so fo iwo agan wipe ki odi olomo, ami je wipe be ni ki ori. Nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami, ami, ami o je wipe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba Olorun gbo, won so wipe ibukun Olorun ki o je tire, iwosan Olorun ki o je tire, itunse Olorun ki o je tire. Nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo, ki o si fi owo kan to ku, ki o fi kan ibi ti arun tabi ohunkohun ti ko barade ni ibi ti o tin se o. Ni oruko Jesu, Olorun adupe lowo yin wi pe e to je ki o ye wa, wi pe lese kese loju kana logan bi abati daruko Jesu ni gbogbo arun, gbogbo aisan, gbogbo ailera, gbogbo egun yo ma pora ni igbesi aye wa. Agbagbo wi pe agbara yin o yi pada. Agbagbo wi pe ko so to soro fun lati se. A si gbagbo wi pe gege bi oro Jesu, wi pe bi a ba le gbagbo, ohun gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo. Ni asale yi a nfe iwosan Olorun, a nfe itusile, a nfe idande, a nfe awon ise iyanu ti o tobi. E se fun wa loruko Jesu. Mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won, iba je ni ibi ikoko ara, tabi ni orun gege bi gege, tabi ike ti won ru seyin bi oke nla. Nje mo gbadura wi pe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa, iwo gege gbo oro Oluwa, ati iwo ike gbo oro Oluwa, iwo ipake gbo oro Oluwa. E pora loruko Jesu. Gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun, ti o wu si inu, ti o wu si inu egungun, ti o wu si inu ara, mo pase wi pe e kuro nibe loruko Jesu. Awon aisan ti o nfa irora, ti o nfa wa, aisan ka aisan ti ibaje, oruko koko ti a ba ma pe won, mo gbadura pe nisisiyi iwo aisan bi ati se ami, be ni ki o pora loruko Jesu. Gbogbo irora, gbogbo iba, gbogbo tulu, gbogbo jedo jedo, mo gbadura mo pase wi pe e jade loruko Jesu. Gbogbo iko fe, gbogbo nkan to rin lago ara, gbogbo e to ndani loro nikun, ninu edo, ninu itan, ninu agbari, mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu. Awon ti aye de loko, awon ti aye solota, a nbebe nisisin wi pe gbogbo ota esu, gbogbo ofa esu, mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu. Olorun alagbara atobiju aseda, mo gbadura nisisin wi pe gbogbo ohun ti o n si awon eniyan niwi, ohun to ya won ni were, ohun to n ko warapa ba won, emi warapa, emi isinwi, mo gbadura nisisin ye jade loruko Jesu. Awon ti o je wi pe
won ti loko won ti laya sugbon ko si omo laarin oko ati aya eyin olorun ti e se fun ana eyin olorun ti e se fun elisabeth eyin olorun ti e se fun sara an bebe fun won nisisin wi pe eni kokan won bi igbagbo won ti ri nisisin bi a ti gbagbo pelu won nisisin yi an gbadura wi pe iyagan ni igbese aye won yo di oyin igbagbe loruko jesu egba omo ti yin loruko jesu ni wo yi amodun bi jesu ba fa bibo re seyin bi o ba pade ni hin e o gbe omo tuntun ti yin wa loruko jesu mo gbadura fun awon ti o je wipe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wipe ko ni sese lati dide rin mo gbadura wipe ki agbara latori ite agbara lati odo olorun ki agbara olorun ki o san si igbese aye won nisisin agbara bi ara ki o wa si igbese aye re iwo ti o yaro dide ki o rin loruko jesu iwo ti o je wipe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wipe esu di olokun aifojuri mo gbadura nisisin wipe gbogbo okun ti a fi di o ki agbara olorun ki emi olorun ki o ja won loruko jesu ninu agbara olorun dide ki o rin loruko jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wipe ko si ohun to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun wi pe gba imolarada gba iriran loruko jesu jesu ti ki kona jesu ti ileri re ki ye an gbadura nisisin wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti di baje ninu oju won ki o tun se loruko jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko jesu ohun kon ti ba wa ni ago ara awon eniyan woyi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara olorun lese kese logbon ni seju aya nisisin loruko jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisin wo pe ki e jade loruko jesu olorun alagbara agbagbo wipe nisisin iba se ninu gbogbo kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara olorun agbara ewosan agbara ti mu ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisin loruko jesu bi yi ati nlaju ki a ma laju si ise iyanu olorun bi a ti n laju wa nisisin ki a ma laju si idande loruko jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti eni kankan loruko jesu mo gbagbo wipe ti se mo gbagbo wipe ti fowo kan won wipe ise iyanu o je ti eni kankan wa nitori agbadura ni oruko jesu kristu oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma ye ara re wo nitori wipe ise iyanu ti de odo re wo ago ara re ki owo ti o wa nibe tele tele nitori wipe agbara olorun o ti kolu o mo si ri wipe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si ti nse awari ohun ti olorun ti se ki o ma ki hallelujah ki o ma yin olorun logo ki a le yin olorun logo pelu re nitori wipe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de ori ti e gba loruko jesu

0: Genesis ori keta dini ogoji lati ese keta Israeli si fe Josephu ju gbogbo awon omo re lo nitori ti se omo ogbo re o si da ewu alara bara aso fun nigbati awon arakunrin re ri pe baba won fe ju gbogbo awon arakunrin re lo won korira re won ko si le soro si ile alaafia nihi ni a ri idile jo idile Jacobu awon omo re mejejila ni a ri wi pe won ni wahala ohun ti o si pa wahala yi ni oju saju ti o wa laarin Jacobu baba ati Josephu ikan ninu awon omo ni ki se nitooto ni Josephu je eni ti eni rere nitooto ni Josephu la ri wi pe eni ti o je bi eni ta le pe ni omo Olorun to ni iwa rere ti ko darapo pelu iwa buburu awon omo toku sugbon ki se nitori eyi ni Jacobu baba re ni o fi ran nkan fun ti o fi yato si awon toku won ni nitori o je omo ogbo re o ma nsele laarin ebi wa nigba miran o se se ki o je wi pe enikan o ti ni omo merin gbogbo awon omo merin wonyi ni won je obirin o ti n gbadura o ti n gba awe o ti n gba imoran o ti ka bibeli o ti so gbogbo to le se ti o tona gege bi oro Olorun lati le bi omokunrin gbati o ma bi omo karun ni ori wo pe okunrin ni omo yi inu re ti dun re koja sugbon bi omokunrin yi bi o ti n dagba bi o ba ti lo si ibise bo ba ti de ani lagbaja nko omokunrin e lo n bere yi o wa di pe awon omo birin mererin isaju won ja mo nkan kan iru eni be a ma fa iyapa ninu ebi re iru eni be a ma fa ikorira laarin awon omo merin akoko ati awon ati omokunrin yi bi o ba tin je awon omo marun won ti je won bi ohun tin je won atun pe omokunrin yi ani wajoko ti mi bi atun je ran a po si lenu ani nitori be ma so fa awon to ko sugbon mo feran re iwo nikan ni iwo ni arole mi iwo ni okunrin gba omo iya tun lo so fa awon to ko ani nitoto ni won dagba ju ohun lo sugbon ohun lo laju won lo nitori pe ohun ni arole baba ni en to ba nse be o fe fa iyapa ninu ebi tabi o sese ki o je pe iya fe ba omokunrin ma fo okan o ma fo okan mo mo awe ti mo gba mo mo adura ti mo gba ki to bi omokunrin yen eni keni to afe na lo la awon omobirin to je to mutele e nitori be eyi okunrin o gbodo fo ohun ko to ba se je kin de ko so fun mi iru omo be a ma n ba iru omo be je ni ki se be nikan o ma n fa iyapa ninu ebi je kin tun se apejuwe miran fun o se se boya omokunrin kan o sese gbeyawo mama mama ati e o wa joko ti ninu ile bi o ba tin bo lati bi ise ani mama nko iyawa ni ohun to nti e wa pade e loju ona ohun to nbo mi fun e pe ko mu omi gba to se de lati bi ise o ti e ki ohun mama lo nbere so feran mama ju mi lo ni mama mi ni o mama mi ni o mi o je gbagbe mama nitori pe osu mesan lo fi gbe mi igba to ti gba to mo pe o je gbagbe mama o se fe mi sile iru nkan be o ma nfa iyapa ninu ebi ni nitori be o ye ki asora ke ari wipe oju saju kan ko si ke asiri wipe a ko gba ohunkohun laye lati fa iyapa wo inu ebi wa ke ma fi ife han ke a je ki irepo ati idapo ati ife ki o wa ninu ebi wo iwe owe ori kerindinlogun ese ikejidinlogbon alayidayida eniyan da ija sile asoro kele ya awon ore ni ipa bi abari wipe enikan wa ni inu ile wa ti o je wipe bi oko ba ti lo si bi ise eni yi o si pe ara re ni omo Olorun bi oko ba ti de ani kabo eti e melo meji ni ki lo fi n gbo oro bi o ba mo nkan ti yawo re ma nse ati nkan to ma nso ati gbogbo iregbe to ma wi ngba to ba sin le wa ri pe obirin yi ki se eyan rere o gbogbo nkan won yi ni wo gbin sinu o mo wi pe a fi oro kele bani je tabi a soro kele o ma pin ya iyawo ati oko ni o se so wi pe menu e menu mi o fe se oluso abi adena abi olopa fun iyawo mi o si se se ki o je wi pe boya okunrin kan ninu ile o n ba oko re se ise ni ibi ise kan na o wa so fun wi pe eti e melo bi o ba mo nkan ti oko re nse ni bi ise o ni awon oju mi nita o bo ba gbekele okunrin ti wa so pe dipa lo nlo wi pe ko se gbekele o nitori pe ni ojojumo obirin kan wa ni bi ise wa o ma jo jeun lori tabili kan na abi be ni abi be ko bi o ba ngba iru nkan be yen laye ti o so fun wi pe mi o fi e se olopa akoda fun oko mi panu re mo bi o ba se be iru ani yi yo pin iwa ti oko re yo pin yin iya oni tori asoro keleya awon ore nipa nitori be o ye ki asoro ki a ma gba awon asoro kele afi oro kele banije ki a ma gba won laye lati ma soro oko lati ma soro iyawo wa bakan na ninu ijo boya enikan ohun ti e ki ri ohun rere nipa enikeni ojojumo sa ani adari mo fe ri yin o adari se gbagbe mo fe ri yin o bo ba si be lowo arabirin pe ki le ti e ri adari fun lojojumo te kuteye lo nso bo gbo ti bi ko ti mo boya nkan to ngbo ojo otito ni abi ko je otito ni ani mo tun ti gbe mi ide o mo tun gbo pe lagbaja ile lagbaja lo nsun mo tun ti gbo lagbaja ni ago mokanla oru ana lo to kuro ni ile temedu ojojumo sa lo nri nkan so se e o ki duro si le ti e abi o ki gbadura abi o ki ka bibeli abi emi olorun ki gu e ni kese wi pe ki o fi enu menu pe eyi ni na to nitori be o ye ki a mo wi pe iru awon ti o ngbo te ku so pe ye awon to ma dale oni leru ni awon to ma fa iyapa laarin awon eniyan mimo awon omo olorun ni ye ki a wo iwe owe ori 17 ese ikesan iwe owe ori 17 ese ikesan eni ti o bo ese mole o wa ife sugbon eni ti o tun oran ku sile o ya ore nipa ohun ti a nso ni pe boya nkan kan sele laarin oko ati aya omo kan si n ba wa gbenu ile omo to n ba gbenu ile yi o je omo to lojo lori o je omo ti o gbon die o si mo ki lo ti n sele laarin oko ati aya bi oko ba tile fe gbagbe awon kan ta ti bo mole awon kan ta ti dariji laarin oko ati aya gbati boya soro mi ni omo iya kan to pankan ijade ni a tun so wipe nisin o wa nse be ni pe o feran oko nisin o wa nse be ni pe o wa nje nisin o wa nse be ni pe o se fefe eyi to se lose to koja nko bon ti e ti pari e sugbon o ran ti eyan buruku ni eke amo e iru eni be to tun wo awon kan ta ti bo mole oku ose meji oku ojo medogun o tun hu jade iru eni be o ma nda ija sile ni iru eni be o ma ya ore nipa tabi boya inu gbogbo ati ndun boya enikan je apeyinda tele o ti pada wa sinu ijo awa inu gbogbo wa ndun anyo an so pe ati edupe lowo olohun arakunrin lagbaja pe eyapa ede aye o besinile laarin won nkan ti o si mu ki eyapa ati ede aye de yi besile ni we pe won je awon ti o ma nso wi pe bi ko ba digba ti Paul waasu awon oni se nkan to ye ki won ki o se awon elomiran si so wi pe emi o ti e gbadun waasu Paul sugbon Apollo olohun iyo ohun ni mo gbadun re ojo to ba ti bo si ori aga waasu to ba ti je Apollo lo nso ni bo waasu wakati kan wakati meji orun o je waasu jumi emi a si so pe ati Paul ati Apollo ko ti e se ti mo ti e fe gbo ninu won ojo wo lawon yen mo Christi sugbon Peteru eni ti o je wi pe o ti ba Jesu wa lori oko oju omi o ti rin loju omi o si wa be ngba ti Jesu Christi to so akara marun ateja wewe meji to so di pupo ti a fi bo awon egbe dogun eniyan iyen ni mo le gboro re sugbon awon ton sese dide ni jeta lana wi pe kawon na kan gori aga waasu o se mi o ti e je gbo iru oro awon eniyan be Paul wa nso fun wi pe ki lo de tori be se ki se Jesu Christi ni agbagbo ni bi mo ti nso nkan won yo se ki won na ki o ma so wi pe o ma se o iru ijo wo niyan iru ijo awon ara Corinth o mo wi pe bakan na ni ti re ngba ti a fi awon adari ekun ti a yan won ti a so wi pe lagbaja ni adari ekun wa se se o wo ko ma se o won ri elomi ninu gbogbo ojo o wa di lagbaja we ni temi bi ki ba se wi pe oluso agutan wa agba bi ki ba se wi pe on lo wa su on lo si beli bi won ti en toka si beli mi okun je si bi beli kini won mo kini won fe so nitori mi o ni fi ti won se sugbon ti oluso agutan agba nikan oni mo le gbo ti e bi o ba je on lo wa su won ma wa sugbon ti o ba je awon kekeke awon ipere awon to sese di onigbagbo tabi to se di adari ni ijeta ni jerin ah mi o ti e ni gbo ti won iru ede be o ma npa iyapa ninu ijo tabi boya o fe ki won ki o gbadura fun ni ah o digba tin ba ri oluso agutan o digba oluso agutan wo won di nisin eh fo won ba di igba bi n ba ku mo ku sugbon bi n ba ri oluso agutan ko gbadura fun mi elomi o le gbadura fun mi ki lo de ta n se be se ki se oruko jesu ni gbugbu afin gbadura ni ati oluso agutan ati adari ninu ekun ati adari idapo ojule baba fe gbadura oruko jesu na ni baba fe gbadura ileri olorun ti ari ninu bibeli na ni e se ti a fi ape so oluso agutan di olorun ko dara be nitori be ki a ma je ki iyapa ki o wa sinu ijo wa ki a mo wi pe enikeni ti won ba fi sibe enikeni ti olorun ba dari wa wi pe ki o wa nibe gege bi adari o ye ki a gbo ti re nitori awon nkan won yi ni o ma nfa iyapa laarin awon eniyan olorun mo si gbagbo wi pe bi a o ti gbadura bi a o ti so fun olorun bi a o ti ni ki olorun dari awon asise wa tele tele ki o dari won ti wa ki o si je ki a ma gbe igbe otun ki a ma hu iwa otun ki a ma rin irin otun ki a ma se gege bi omo olorun ki a je ki irepo wa mo gbagbo wi pe ibukun yanturu lopolopo yo wa si igbesi aye wa loruko jesu ki a to mu iwa so wa si opin ati pe ki a to gbadura kini awon ibukun ti o ma so po mo irepo isokan edapo laarin awon eniyan mimo laarin awon ara ninu oluwa je ki a tun pada sibi ti a ti bere orin dafidi ori keta le ni adoje orin dafidi ori keta le la adoje lati ese keta lati nka nisisiyi bi iri amoni ti o san sori oke sioni nitori nibe ni oluwa gbe pase ibukun ani iye lailai on ti olorin dafidi n so fun anihin ni wo pe bi aba ni isokan bi aba wa ni irepo okunrin si okunrin obirin si obirin oko si aya awon obi si awon omo awon ara ninu oluwa adari si awon omo ijo awon omo ijo si awon adari gege bi awon eya eya ara ti wa ninu ara bi a se je eya ara kristi gbogbo wa ki a wa ni isokan oni bi aba wa ni isokan oni inu didun yo wa bi aba wa ni isokan ayo oluwa yo ma joba ni igbesi aye wa bi aba wa ni isokan a o ri wipe ba ti nkunle ba ti ngbadura be ni oluwa ngbo nitori wipe olorun ni inu didun popo popo si isokan irepo ni laarin awon eniyan mimo se o mo jesu papa ti so fun wa oni bi awa meji eni meji bi aba fo isokan papo ka beere ohun kan ninu aye yi wo pe o yo se fun wa nitori be iyapa ni o ma nfa ki a ma tete dan wadura wa bi aba ni isokan a o ri wo pe awon ileri olorun yo ma je be ni fun wa bi aba ni isokan ni igbesi aye wa laarin ebi wa pelu awon ara ninu oluwa a o ri wo pe ibisi olorun a o ri wo pe ibukun olorun a o ri pe owara ojo ibukun lati oke wa yo ma wa fun eni kokan wa o se dide duro ko so fun olorun o se so fun olorun wi pe o wa ni isokan pelu awon eniyan mimo ma se duro de awon elomiran wo eh awon ni won je bi gbogbo eto koja ati gbagbe e ati beri e nitori be gba ti ati beri gbogbo nkan won yi ka so fun olorun wi pe nisisiyi o afeje ti olorun afe idapo afẹ́ ìfẹ́ afẹ́ ìṣọ̀kan ayọ̀ ọlọ́run yóò sì máa jẹ́ agbára àti okun wa dìde dúró sọ fún ọlọ́run bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ bí o bá tí ì ní ìgbàlà sọ fún ọlọ́run wípé o ń fẹ́ ìgbàlà bí o bá tí ì ní ìsọ̀dí mímọ́ o ṣe sọ fún ọlọ́run wípé o ń fẹ́ kí a sọ ọkàn rẹ di mímọ́ kí ìṣọ̀kan pípé kí ó lè wà láàrin ìwọ àti ọlọ́run láàrin ìwọ àti àwọn ará pẹ̀lú
1: This CLM Radio, Your spiritual welfare is our concern.
2: Genesis ori ikeji be ni a pari orun aye ati gbogbo ogun won ni ijo keje olorun si pari ise re ti o tin se o si simi ni ijo keje kuro ninu ise re gbogbo ti o tin se olorun si bu si ijo keje o si ya si mimo nitori pe ninu re ni o simi kuro ninu ise re gbogbo ti o ti bere si se itan orun won aye ni wonyi nigba ti a da won ni ojo ti oluwa olorun da aye ohun orun ati olukuluku igi igbe ki o to wa ni ile ati olukuluku eweko igbe ki won ki o to hu oluwa olorun ko sa ti rojo si ile ko si si eniyan kan lati ro ile sugbon iku ku ati ile wa a si ma rin oju ile gbogbo oluwa olorun si fi erupo ile mo eniyan o si mi emi iye si ho emu re eniyan si di alaye okan oluwa olorun si gbin ogba kan ni ha ila orun ni edeni nibe ni o si fi okunrin na ti o ti mo si lati inu ile ni oluwa olorun mu oniruru igi hu jade wa ti o dara ni wiwo ti o si dara fun ounje igi iye pelu laarin ogba naa ati igi imorere ati buburu odo kan si ti edeni san wa lati rin ogba naa lati ibe ni o gbeya o si di ipa ori merin oruko ikini ni pisoni oni eyi ti o yi gbogbo ile hafila ka nibi ti wura wa wura ile naa si dara nibe ni bedeliumu ojia wa ati okuta oniki oruko odo keji si ni gihoni oun naa ni eyi ti o yi gbogbo ile kushi ka ati oruko odo keta ni hidikeli oun ni eyi ti n san lo si iha ila orun asiria ati odo kerin ni euferate oluwa olorun si mu okunrin naa o si fi sinu ọgba edeni lati maa ro ati lati maa so oluwa olorun si fi ase fun okunrin naa pe ninu gbogbo igi ọgba ni ki iwo ki o maa je sugbon ninu igi imorere ati buburu ni iwo ko gbodo je ninu re nitori pe ni ojo ti iwo ba je ninu re kiku ni iwo o ku oluwa olorun si wipe ko dara ki okunrin naa ki o nikan maa gbe emi o se oluranlowo ti o dabi re fun lati inu ile ni oluwa olorun si ti da eranko igbe gbogbo ati eye oju orun gbogbo o si mu wọn to adamu wa lati wo oruko ti yoo so won oruko koruko ti adamu si so lukuluku eda alaye oun ni oruko re adamu si so eran osin gbogbo ati eye oju orun ati eranko igbe gbogbo ni oruko sugbon fun adamu a ko ri oluranlowo ti o dabi re fun oluwa olorun si mu orun ijika kun adamu o si sun o si yo okan ninu egungun iha re o si fi eran di ipo re oluwa olorun si fi egungun iha ti o mu ni iha okunrin naa mo obinrin o si mu nto okunrin naa wa adamu si wipe eyi yi ni egungun ninu egungun mi ati eran ara ninu eran ara mi obinrin ni a o maa pe nitori ti a mu jade lati ara okunrin wa nitori naa ni okunrin yoo se maa fi baba ohun iya re sile yoo si fi ara mu aya re won a si di ara kan awon mejeji si wa ni ihoho ati okunrin naa ati obinrin re won ko si tiju. Genesis ori iketa ejo sa se alarikereke ju eranko igbe yoku lo ti oluwa olorun ti da o si wi fun obinrin naa pe ooto ni olorun wipe eyin ko gbodo je gbogbo eso igi ogba obinrin naa si wi fun ejo naa pe awa a maa je ninu eso igi ogba sugbon ninu eso igi ni ti o wa laarin ogba olorun ti wipe eyin ko gbodo je ninu re bee ni eyin ko gbodo fowo kan ki eyin ki o ma baa ku ejo naa si wi fun obinrin naa pe eyin ki yoo pe ku kiku kan nitori olorun mo pe ni ojo ti eyin ba je ninu re nigba naa ni oju yin yio la eyin o si dabi olorun e o mo rere ati buburu nigba ti obinrin naa si ri pe igi naa dara ni jije ati pe o si dara fun oju ati igi ti a fe lati mu ni gbon o mu ninu eso re o si je o si fi fun oko re pelu re oun si je oju awon mejeji si la won si mo pe won wa ni ihoho won si gan ewe opotopo won si da ibante fun ara won won si gbo ohun oluwa olorun o n rin ninu ogba ni itura ojo adamu ati aya re si fi ara won pamọ kuro niwaju oluwa olorun laarin igi ogba oluwa olorun si ko si adamu o si wi fun pe nibo ni iwo wa o si wi pe mo gbo ohun re ninu ogba eru si ba mi nitori ti mo wa ni ihoho mo si fi ara pamọ o si wi pe ta ni o wi fun ọ pe iwo wa ni ihoho iwo ha je ninu igi ni ninu eyi ti mo pase fun ọ pe iwo ko gbodo je okunrin naa si wi pe obinrin ti iwo fi pelu mi o ni o fun mi ninu eso igi naa emi si je oluwa olorun si bi obinrin naa pe ewo ni iwo se yi obinrin naa si wi pe ejo ni o tan mi mo si je oluwa olorun si wi fun ejo naa pe nitori ti iwo ti se eyi a fi iwo bu ninu gbogbo eran ati ninu gbogbo eranko igbe inu re ni iwo ma fi wo erupo ile ni iwo ma je ni ojo aye re gbogbo emi o si fi ota saarin iwo ati obinrin naa ati saarin iru omo re ati iru omo re oun o fo ni ori iwo o si pa ni gigise fún obìnrin náà ni ó wí pé èmi ó sọ ìpọ́njú àti ìlóyún rẹ di púpọ̀ ní ìpọ́njú ni ìwọ ó máa bímọ lọ́dọ̀ ọkọ rẹ ni ìfẹ́ rẹ yóò máa fà sí, òun ni yóò sì máa ṣe olórí rẹ. Ó sì wí fún Ádámù pé, nítorí tí ìwọ gba ohun aya rẹ gbọ́, tí ìwọ sì jẹ nínú èso igi náà, nínú èyí tí mo ti pàṣẹ fún ọ pé ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ nínú rẹ, a fi ilẹ̀ bú nítorí rẹ, ní ìpọ́njú ni ìwọ máa jẹ nínú rẹ ní ọjọ́ ayé rẹ gbogbo. Ẹ̀gbọ́n òun òṣìṣú ni yóò máa hù jáde fún ọ, ìwọ sì máa jẹ ewéko ìgbẹ́, lé oògùn ojú rẹ ni ìwọ máa jẹun, títí ìwọ fi padà sí ilẹ̀. Nítorí inú rẹ lé a ti mú ọ wá, erùpẹ̀ ṣáà ni ìwọ, ìwọ sì padà di erùpẹ̀. Ádámù sì pe orúkọ aya rẹ̀ ní Éfà, nítorí òun ní ṣe ìyá alààyè gbogbo. Àti fún Ádámù àti fún aya rẹ̀ ni Olúwa Ọlọ́run dẹ́ wù àwọ, ó sì fi wọ̀ wọ́n. Olúwa Ọlọ́run sì wí pé, wò ó, ọkùnrin náà dàbí ọ̀kan nínú wa láti mọ rere àti búburú. Ǹjẹ́ ní ìsinsìnyí, kí ó má bàa na ọwọ́ rẹ̀, kí ó sì mú nínú èso igi iyì pẹ̀lú, kí ó sì jẹ, kí ó sì yè títí láé. Nítorí náà, Olúwa Ọlọ́run lé e jáde kúrò nínú ọgbà Édẹ́nì láti máa ro ilẹ̀ nínú èyí tí a ti mú jáde wá. Bẹ́ẹ̀ ni ó lé ọkùnrin náà jáde, ó sì fi àwọn kérúbù àti ìdá iná dé ìhà ìlà ọ̀run Édẹ́nì tí ń jù káàkiri láti máa ṣọ́ ọ̀nà igi iyì náà.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa, aláàánú àti olóore ọ̀fẹ́, a dúpẹ́ wípé a wá síhìn láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ̀mí mímọ́ yín kí ó tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yín tí a ó kà àti ọ̀rọ̀ yín tí a ó gbọ́, kí a ba lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ tòótọ́ nínú Kristi. À ń bẹ̀ yín wípé okun àti agbára láti sinmi lé yín, láti jẹ́ tiyín ní tòótọ́, àti láti ní oore ọ̀fẹ́ láti máa rìn gẹ́gẹ́ bí ìlànà yín. Ẹ fi fún olúkúlùkù wa bí a ó ti máa wọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ jẹ́ kí a jẹ́ èlé ti ọmọ tí yóò gbọ́, tí yóò sì ṣe àwọn tí ẹ ń béèrè lọ́wọ́ wa. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó tún fún wa ní àǹfààní láti wà papọ̀ nínú ìsìn àwa elédè Yorùbá. A dúpẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣe ìlànà yìí sílẹ̀, ó jẹ́ ohun tí ó jẹ́ àǹfààní fún wa, ó sì ṣe ojú wa kí a ba lè jẹ ọ̀rọ̀ tí ó ń bẹ nínú irú ìsìn bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kí a sọ fún àwọn ẹlòmíràn tí ó dàbí ẹni wípé bóyá kò tíì dé etí ìgbọ́ wọn, tàbí tí wọ́n ń lọ́ra láti wá sí ìsìn Yorùbá, ṣùgbọ́n tí a mọ̀ wípé ìsìn Yorùbá yìí ni yóò jẹ́ ohun tí yóò ṣe wọ́n láǹfààní púpọ̀. Lónìí, mo ń sọ̀rọ̀ lórí pàtàkì ẹ̀sìn Kristiẹni tòótọ́. Pàtàkì ẹ̀sìn Kristiẹni tòótọ́. Àwọn ilé ìjọ àti àwọn àpéjọ púpọ̀ ló wà, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ lé ó dàbí koríko ìgbẹ́ èyí tí ó wà lónìí tí a sì gbé sọ sínú iná lọ́la. Ohun tí a sọ ni wípé irú àwọn ìpéjọ bẹ́ẹ̀ ó ṣeéṣe kí wọn kí ó rẹwà lóde, ó ṣeéṣe kí ó dàbí ẹni wípé wọn dára, ṣùgbọ́n nítorí wípé wọn kò ní gbòǹgbò, wọn kò fẹsẹ̀ múlẹ̀, wọn kò mọ kí ni ó jẹ́ pàtàkì igun ilé tí ó yẹ kí ó wà nínú ìjọ tàbí nínú ẹ̀sìn Kristiẹni tòótọ́, a ó gbé wọn sọ sínú iná láìpẹ́ ọjọ́. Àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ní irú ìjọ bẹ́ẹ̀ wọ́n dàbí àwọn alágbàṣe tí ń tọ́jú igi tí ó dàbí ẹni wípé ó ṣíji bò wọ́n bí igi tí ó ṣíji bo Jonah, ṣùgbọ́n tí ó rọrùn fún kòkòrò aláìlágbára láti bi àwọn igi wọ̀nyí ṣubú, láti pa wọ́n run pátápátá. Ẹ̀sìn Kristiẹni tí kò ní gbòǹgbò, tí kò sì ní ìpìlẹ̀, ó lè tètè gbèrú ṣùgbọ́n kò ní pẹ́ láti dojúbolẹ̀. Èyí ni Jésù sọ fún wa nínú Lúkù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkọkàndínláàádọ́rùn-ún. Ó ní ṣùgbọ́n ẹni tí ó gbọ́ tí kò sì ṣe, ó dàbí ọkùnrin tí ó kọ́ ilé sí orí ilẹ̀ láì ní ìpìlẹ̀. Nígbà tí ìgbì omi bìlú lọ́gán, ó sì wò ó, ìwó ilé náà sì pọ̀. Èyí ni Jésù ń jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé bí a bá kọ́ ilé ìgbàgbọ́ wa tàbí ẹ̀sìn Kristiẹni wa ti ko ni ipile ti ko ni gbongbo ki yo le seso ki yo le pe lo titi we pe ni ojo idajo awon kan won yi yo je ohun ti a wo pale ti o si dabi eni we pe afi na sun won iru ese christiani be ti o gbode kan lojo oni ni opolopo ibi ti ati man josin o dabi labalaba eyi ni ni iru ese christiani ti ko legun ti ko ni isan ti ko ni agbara labalaba le farahan bi ohun ti o rewa nigbati o ba nfo kaakiri sugbon nigbati owo omode tin sere ti o ba te o je ohun alai lagbara ati alai wolo koni ipa lati sa koni ipa lati daabo bo ara re koni ipa lati gbe ara re ro be ni esin christiani ti koni eko ninu o dabi christiani ti ko lagbara ti ko legun ti ko ni isan tabi ti ko ni awon ohun ti o le pese wa sile fun orun rere awon iwaasu ti a si man gbo ni opolopo ibi ti a ti man lo o je awon iwaasu ti ko le gbe niro ti ko le mule lokan le ti ko le dari wa sibi a o ti mo christi gege bi olugbala wa ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si man ri ni ibi gbogbo won yi won dabi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti ese christiani ti o duro le lori a wo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipile ese christiani toto ipile ese christiani toto ekeji itan ese christiani toto iketa ipenija lati pa ese christiani toto mo ipenija lati pa ese christiani toto mo ikini ipile ese christiani toto bi abawo peteru kini ori keji ese kefa peteru kini ori keji ese ikefa an so fun wa ohun ti o je tabi eni ti o je ipile christiani toto ninu peteru yi peteru kini ori keji ese kefa nitori o nbe ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gbagbo oju ki yo ti an so fun anihin we pe christi ni ipele oni pataki okuta egun ile bi aba fe kole bi a ko ba mo pataki egun ile a ko ni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mu pataki okuta gunle won a koko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okuta tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni christi je bi a ba fe se ese christiani toto bi a ba fe se ti o je ite ogba ni waju olowa ani lati fi ipile christi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu korinti kini ori keta korinti kini ori keta ese ikokanla nitori ipile miran leni keni ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se jesu christi ipile yi ni ipile ti o daju bi abari eni ti o fe ko ile ti ko fe ki iji ki o wo ile yi pale o daju wipe o ni lati koko se ipile nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi a ba fe sin olorun ni toto o ye ki a mo wipe christi ni ipile kan soso yi ti a le fi lele o si ni ipile toto a tun pe christi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni a fi christiani we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo ṣùgbọ́n kí a rántí wípé gbòǹgbò ni ó gbé igi yìró nínú Rómù orí kọkànlá. Rómù orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Ǹjẹ́ bí àkọ́so bá mọ́, bẹ́ẹ̀ ni àkópọ̀. Bí gbòǹgbò bá sì mọ́, bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn ẹ̀ka rẹ̀ náà. À ń fi Jésù Kristì wé gbòǹgbò níhìn-ín wípé bí a bá rí i dájú wípé a gba Jésù gẹ́gẹ́ bí gbòǹgbò igi, àwa tí a jẹ́ ẹ̀ka lára igi náà, àwa pàápàá a ó lè gba oore ọ̀fẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀. Bí òun bá mọ́, a mọ̀ wípé ó mọ́, a mọ̀ wípé ó jẹ́ olóòótọ́, a mọ̀ wípé ó jẹ́ ẹni rere, a mọ̀ wípé ó jẹ́ olùgbàlà, ó jẹ́ aláìlẹ́sẹ̀. Bí òun pàápàá bá mọ́, yóò fi oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ jẹ́ kí a jẹ́ mímọ́ pẹ̀lú. Nínú Éfésù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. Éfésù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. Nítorí pé ọkọ ní ṣe orí aya gẹ́gẹ́ bí Kristi ti ṣe orí ìjọ ènìyàn rẹ̀, òun sì ni olùgbàlà ara. Níhìn ni a fi Jésù wé ọkọ, nítorí wípé òun ní ṣe orí, òun ló máa ń darí, òun ló máa ń kọ́ni, òun ló máa ń tọ́ni sọ́nà. Nítorí bẹ́ẹ̀ nínú ìjọ ó yẹ kí a mọ̀ wípé Jésù Kristi ni adarí, ó ní olùtọ́ni sọ́nà, òun sì ní agbára tí ń gbé ni ró. Bíbélì tún sọ fún wa wípé òun ní olùgbàlà àti olùṣọ́ àgùntàn rere. Nínú Jòhánù orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Èmi ní olùṣọ́ àgùntàn rere. Olùṣọ́ àgùntàn rere fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ nítorí àwọn àgùntàn. Àwọn ẹsẹ̀ Ọlọ́run tí a kà yìí, ó mú dá wa lójú wípé ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ ni Kristi. Wípé Kristi ni òkúta igun ilé. Pé Kristi ni ìpìlẹ̀ kan ṣoṣo tí ó jẹ́ òtítọ́. Wípé Kristi ni gbòǹgbò igi tí a fi wé kìrìsìtẹ́nì. Wípé òní orí àti agbára ti ń gbéni ró, òun sì ni olùdarí fún ìjọ. Ó ní olùgbàlà àti olùṣọ́ àgùntàn. Ó ní olùfúnni ní ìyè. Nítorí bẹ́ẹ̀ bí kìrìsìtẹ́nì, bí ìjọ, tàbí bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ ní ìyè, a ní láti mọ̀ wípé Kristi gan ó ní olùgbàlà àti olùfúnni ní ìyè. Láìsí rẹ̀, àpéjọpọ̀ wa yóò jẹ́ ìsìn lásán tí kò ní ìyè nínú, yóò jẹ́ ìsìn lásán tí kò ní agbára Ọlọ́run. Yóò dàbí àwọn òkú tí wọ́n kó ara wọn jọ, tí wọ́n ń dúró de ìdájọ́ Ọlọ́run tí ó banilẹ́rù lọ́jọ́ ìkẹyìn. Àwọn tí a sọ wọ̀nyí nípa Jésù Kristi, ó yẹ kí a gbà wọ́n rò, ó yẹ kí a ronú lé wọn lórí, ó yẹ kí a mọ̀ wípé bí ẹ bá ń wá sí ilé ìsìn, wípé Jésù Kristi ni òkúta iyebíye. Ó ní ìpìlẹ̀ fún iṣẹ́ ìsìn wa, ó ní ìpìlẹ̀ fún ìgbésí ayé wa, ó ní ìpìlẹ̀ fún gbogbo ìjọ pátápátá lápapọ̀. Jẹ́ kí a kọ́kọ́ wò ó gẹ́gẹ́ bí oníwàásù. Bí oníwàásù bá ń darí àwọn ènìyàn sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀, bí ó bá ń sọ̀rọ̀ bí ẹni wípé òun ni olùtọ́ni sọ́nà, bí oníwàásù bá ń fi ara rẹ̀ fún àwọn ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jẹ́ olùgbàlà wọn, irú ilé ìsìn bẹ́ẹ̀ a ó rí wípé wọn kò ní lè dúró lórí ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro nínú Bíbélì. Tàbí bí àwọn adarí nínú ìjọ, bí àwọn òṣìṣẹ́ nínú ìjọ, bí wọ́n bá ń fi ara wọn hàn gẹ́gẹ́ bí àwọn tí yóò mú àwọn ènìyàn lọ sọ́run, gẹ́gẹ́ bí àwọn tí yóò lè ṣe àṣepé ní ìgbésí ayé àwọn ènìyàn, ó dájú wípé irú àwọn òṣìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ aṣinilọ́nà. Nítorí wípé òkúta iyebíye, òkúta igun ilé àti ìpìlẹ̀ tí ó dájú tí ṣe òtítọ́, òní Jésù Kristi. Bí àwa tí a ń wàásù, bí àwa tí a ń kọ́ni, bí àwa tí a ń ṣe ojúṣe nínú ìjọ, bí abẹ́fẹ́ jẹ́ òtítọ́ sí olóòótọ́ sí ohun tí Ọlọ́run fi pè wá, ó yẹ kí a mọ̀ wípé a ní láti máa tọ́ka àwọn ènìyàn sí Jésù Kristi. Àwa tí a ń wàásù, àwa tí a ń kọ́ni, ó yẹ kí ó yé wa wípé a ní láti máa fi hàn ní ìgbà gbogbo wípé Jésù Kristi ó ní olùgbàlà. Nítorí wípé bí àwọn ènìyàn bá ń wá sí inú ìjọ, bi aban soro olorun fun won laifi jesu christi han won gege bi olugbala adabi eni ti o gbianju lati ko ile sugbon ti o dabi eni we pe a ko fi ipele lele adabi eni ti o nsise sugbon ti a ko mo we pe ani lati fi igun ile lele ke a to ma ba ise lo nitori be awon ti o wa sinu ijo ohun ti a koko lati ma so fun ni we pe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won lati gba Jesu Christi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti anwa su awa ti an koni ninu wiwa inu iwe mimo bi aban fira wa han gege bi eni tin toni sona bi aban fira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo Jesu Christi to je imole aye tin toni sona imole tin fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi Christi lele gege bi imole oluso agutan ati olugbala ati eni tin dari wa sodo baba o je we pe a nsi awon eniyan na lona bi a ko ba fi Christi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan olorun ni eko ti o ye koro wi pe Jesu Christi ni kan soso le o le fun oku okan wa ni iye o je wi pe a ko to won sona dara dara an so nipa awa ti an wasu tabi awa ti an koni tabi awa ti an se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti an wa sinu ilesin awa ti an josin awa ti a so wi pe a je omo ijo di palai o ye ki o ye wa wi pe oko ta igun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti n gbe niro ati ori ati agbara isin ati agbara ijo olugbala ati oluso agutan olufuni ni iye ni Jesu Christi je awon elomiran bi won ba wa si ile isin won a gbianju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile isin won a gbianju lati mo awon adari ti o wa ni ile isin won a gbianju lati mo awon nkan miran ti o wa ni ile isin bi ati e woso bi ati e korin bi ati e gbadura bi ati se opolopo nkan sugbon won ko mo Jesu gege bi olowa ati olugbala won o dabi eni tin ko ile lai fi ipele lele eni tin wa si ile se sugbon ti ko koko yanju ati ni igbala ati je wa ise ki o si ko sile ati gba Jesu gege bi olowa ati olugbala re ati ni Jesu oludande ni igbese aye re eni tin wa si ile se sugbon ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi ti fi ara re robo fun wa ke ba le ko ise wa lo o je eni tin ko ile lai ni ipele nitori be o ye ke a mo wi pe ohun akoko lati se oni ke a mo Jesu a le mo rin ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o ti le se se ke a mo awon die ninu awon eko oro olorun bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o da bi eni tin ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fun olukuluku wa ni pe bi ati n wa bi ati n gboro olorun ke a koko ri wi pe a mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala wa ani lati gbe Jesu soke gege bi odo agutan olorun ti o ko ese aye lo wo Johanu ori kini Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo eyi ni ohun akoko ti Jesu ni lati se ni igbese aye wa eyi ni ohun akoko ti ani lati mo Jesu Christi fun ni igbese aye wa bi o ba je olooto o mo wi pe ninu ese le abio ninu ese le asiloyun re bi o ba je olooto o mo wi pe ese re po to be ti a ko le ka won ni iye bi o ba je olooto o mo wi pe emi olorun da o lebi ninu okan re wi pe o je elese nipa oro enu re nipa ise owo re nipa awon nkan ti o ma n so tabi ti o ma n se o mo wi pe o je elese a si so fun a wi pe elese ko le ri ogo olowa ko le ri oju olowa wi pe bi awon ese yi ba wa sibe ti o ko ni idariji ti o ko ni igbala ko se se fun o lati ba olorun gbe ni aye raye nitori be ohun ti o se pataki ohun ti o je ohun akoko aigbodo ma se ni wepe ki omo Jesu gege bi eni ti o dariji o gege bi eni ti o ra opada gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ran ti won nipa re mo nitori be o ye ki atejumo Jesu ki a mo wepe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa ni igba gbogbo wi pe olorun deniyan ni Jesu Kristi o ti wa pelu olorun baba lati atiti ko se lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo wi pe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati olorun ni a fi le ba olorun laja o ye ki a tenu mo wi pe iku Jesu Kristi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sese irubo ti o je itewogba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lare nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan won yi o je wi pe ile ise ti an wa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan won yi o je wi pe isin ti an sin ko ni gbongbo ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti Kristi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu po ada ti a si gbagbo ninu Jesu Kristi ki se be nikan a gbodo ma kede re lore kore wi pe Jesu Kristi ni olugbala kan soso ki a mo wi pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa nigba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini nitori wi pe awon ti o wa sinu ijo gege bi eni ti o wa ni akoko o ye ki won ki o mo we pe ani lati gba wa la kuro ninu ese wa ninu Matthew ori kini ese kokan le logun Matthew ori kini ese kokan le logun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo o pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won igba gbogbo lo ye ki a ma kede eyi lo ye ki a ma so leti awon ti o wa sinu ijo wi pe ani lati ni igbala ani lati gba kuro ninu ese wa ani lati ni idariji lodo olorun ani lati le gbe igbesi aye ti o bori ese o ye ki a si tun ma kede re ni igba gbogbo wi pe Jesu ni eni tin so ni di mimo wi pe nipa eje re ti a ta sile wi pe nipa iku ti o ku fun wa bi abagbadura igba yi ni a o ri wi pe yo mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ninu okan wa yo mu kuro yo so wa di mimo iru Adam ti o wa ninu okan wa yo fa tu yo yo won kuro patapata a o se ri wi pe ife pipe ati okan ti o nsin olorun pelu okan pipe yo wa sinu aye wa nigba na ninu Hebrew ori ketala ese kejila nitori na pelu Jesu pelu ki o le fi eje re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode awon elomiran ma ro we pe bi aba nwa si ilesin nigba gbogbo we pe eyi to lati so wa di mimo we pe bi aba nka bibeli nigba gbogbo wi pe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro wi pe bi a ba nse ojuse ninu ijo wi pe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ki a mo wi pe Jesu Kristi ni o ta jere sile oni o ku fun wa oni o jiya fun wa ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti o ku fun wa bi o ba ti ni igbala ti o ti je wose ti o ti ko sile ti a ti so aye re di otun ti o ti je eni otun iwaju olorun o ye ki o tun lo ba olorun wi pe ki o so di mimo ki o mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye re ninu okan re ki o fa tu ki o yo kuro eda adamu eda abinibi ti o wa ninu re wi pe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wi pe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbesi aye re si waju oluwa wi pe ti oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ti o wa layika re ti o le toka si po je ti re wo pe fun ogo Olowa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku lati so di mimo o dajo wo pe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni ti baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi Olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan we pe ni tooto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wi pe ni tooto li emi fi omi baptisi yin fun ironupo ada sugbon enikan ti o poju mi lo eyi n toka si Jesu Kristi nbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni o fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo wepe gere ti a ba ti ni igbala o ti o ye ki a ma gbadura fun o ti o ye ki a ma lepa ni wepe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se ni waju Oluwa ki a duro ni waju Oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni iso di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti Olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi Olorun oni ireti wa ni akoko iku bi abanso nipa iku elese ti ko ti mo Olorun a ma beru o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju we pe idajo ibinu Olorun yo ba le lori yo si jiya titi aye raye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Kristi gbo o ye ki o mo wi pe Jesu Kristi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan o ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun o si ni alagbawe nla ni waju onidajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigbati ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o daju we pe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa ti ti aye raye ninu ipayi keke ati ninu ise ati ninu idaniloro sugbon bi a ba ni Jesu ati mo we pe oni olugbala wa oni alagbawe wa oni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti a n gbe tele tele je ki o ye we pe eko yi ti o n so nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti n so ni di mimo gege bi eni ti n baptisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla niwaju onidajo ododo won je eko ti o se pataki to je pe bi a ko ba wa su re be bi a ko ba fi koni ni igba gbogbo iru ijo be iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipile je ki a wo ikeji itan esin kristeni tooto lati atete kose ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristeni yi ti o si ti je ki o ye wa wi pe nipa eje re ni kan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni a ti n topinpin ti a si je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko naa titi di akoko yi je ki a wo Matthew ori 16 ese 18 emi si we fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lemi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu n je ki o da awon omo yin re loju wi pe o ni okota iyebiye o ni ipile o ni apata ti a o ko ijo le lori ati wipe bi a ba ko ijo le Jesu Kristi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi eni ti n dani ni ide gege bi eni ti mu wa wa si odo Olorun wipe awon ipo oko tabi awon emi kemi ati esu paapaa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin kristeni tooto ti fi gbongbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yoku na fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bi ni ti o dide si ijo lati atete kose ati lati opolopo odun sugbon ti o je wi pe bi o ti le je pe ijo akoko ki se ijo ti o lowo ijo ti o ni awon gbajumo tabi ijo ti o ni awon dukia ijo ti o ni ohun ini tabi ile sugbon sibe sibe nitori pe Jesu Kristi ni o je epile nitori pe Jesu Kristi ni o je apata nitori be awon enu ni bini ti a se si ijo won ko le ba ijo je tabi ki won ki o da ijo ru tabi ki won ki o pa ijo run patapata sibe sibe gege bi a tin se enu ni bini won yi gege be ni ijo lagbara si gbogbo akojopo itan itesiwaju ati ikede irere ni igba awon aposteli titi di akoko yi won je ki o ye wa wi pe iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala ki se jo ki se gege bi olukoni ni kan soso tabi bi woli tabi bi oniwa rere tabi bi eni nla kan tabi aperere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gberu sugbon iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a fini idariji ese iwaasu yi gan ni o je ki ijo ki o lagbara o si ye ki o ye wa wi pe ohun yi kan na lo ye ki a ma tenumo titi di oni ki a si ma toka awon eniyan ti wa sihin si Jesu Kristi olugbala ati oludande wa ninu Korinti kini ori keta ese ikokanla ki a tun wo lekan si nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile miran li enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi o ye ki o ye wa wi pe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin Christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wepe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan wonyi yo je ki isin wa ki o je ohun ti o je etewogba ni waju olowa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju olowa ki a mo wepe awon eko ihin rere ti o gbe Jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon oni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo wi pe ohun ti a ko ninu itan Kristeni ni wepe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wepe Jesu Kristi nikan ni wo ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele je ki a wo Heberu ori keji ese keta Heberu ori keji ese keta awon ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo olowa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni awa o ti se la awa o ti se bo ninu idajo olorun awa o ti se bo ninu ijiya ayeraye bi aba bi a ko ba nani igbala nla bi iru eyi nitori be o ye ki o je ohun ti a n so ni igba gbogbo fun awon ti o wa si inu ijo we pe won ni lati gbadura titi won o fere we pe ati gba okan won la ati dari ese won ji won ati yi igbesi aye won pada si rere nipa igbagbo ninu Jesu Kristi nikan soso ninu Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta ese keji ki eyin ki o le ma ranti oro ti ati enu awon woli mi mo so saju ati ofin oluwa ati olugba

our daughter. Exodus, ori kejila, ese kerindini, our daughter, ni lekan. Liao je, iwo ko gbodo mu ninu eran ara re jade sode kuro ninu ile na be li eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re tani eyi n toka si nitori pe ankeko nipa odo agutan ti apa ni asiko igbesi aye omo israeli nipa ise yi to je pe won ni igbala won ni idande asigba won kuro ninu iponju nla ti o wa ni ile awon ara Egypt ni akoko na aso we pe odo agutan yi ti a fi robo fun won won ko gbodo fo egungun re tani eyi n toka si je ke a wo Johanu ori ikokandilogun ese ketale logbon sugbon nigbati won de odo Jesu won ti won si ri pe o ti kuna won ko se egungun itan re kini itumo yi ese ikerin din logoji nkan won yi si se ki iwe mimo ki o le se ti o wi pe a ki yo fo egungun re eyi ni o je ki o da wa loju wipe Jesu Christi ni odo agutan na nitori wipe awon afiyesi pupo ti o wa ninu majemu lai lai awon won yi ni ari ninu majemu titun ti o n toka si Jesu Christi eni ti o ku fun wa lati yo wa kuro ninu Egypt lati yo wa kuro ninu iponju lati yo wa kuro ninu aye lati mo wa kuro ninu okunkun tabi awon kan ti o wa ninu aye afiyesi kerin eje ti a ta sile yi koto bi ki ba se wi pe a fi igbagbo won eje na si aterigba ati opo ile na mo so fun ni isaju wi pe ani lati pa odo agutan na sugbon yi koto ikeji o pe odo agutan na lati je alai laboko alai leri alai legan eyi koto iketa wi pe a ko fo egungun re sugbon ni itesiwaju ni a so fun a wi pe bi eje yi ba wa ninu awo koto bi a ko ba fi eje na si aterigba ile won bi a ko ba fi eje na si awon opo ile won sibe sibe bi o tile je wi pe ati pa odo agutan na bi o tile je pe ati gba eje re si ibi kan bi o tile je wi pe ati se awon nkan won yi gege bi ilana oro olorun bi a ko ba lo eje yi gege bi olorun ti pa lase sibe sibe awon eniyan woyi ba se gbe patapata wo exodus ori kejila lati ese ikejilelogun eyin o si mu idi ewe hisopo el si fi bo eje ti o wa ninu awo koto LPLCP eje naa ti o wa ninu awo koto kun ara aterigba ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di oworo nitori ti Oluwa yo koja lati kolu awon ara Egypt nigbati o ba si ri eje naa lara aterigba ati lara opo iha mejeji Oluwa yo si re koja enu ona na ki o si je ki apanirun ki o wole yin ki o wole yin wa lati kolu yin ohun ti a so ni wi pe nitoto ni Jesu Christi ti ku nitoto ni o ti ta eje re sile sugbon o ku sowo re lati fi igbagbo ro mo Jesu ati lati fi igbagbo we ninu eje Jesu ki ami eje Jesu ki o le wa li okan re tabi li ara re ni Hebrew ori kokanla ese ikejidinlogbon ni a so wi pe nipa igbagbo le o da ase irekoja sile ati ibo won eje ki eni ti npa awon akobi omo ki o ma ba fi owo kan won.

0: Jẹ́nẹ́sìsì orí ìkẹjọ. Ọlọ́run sì rántí Noa àti ohun alààyè gbogbo àti gbogbo ẹran ọ̀sìn tí ó wà pẹ̀lú rẹ̀ nínú ọkọ̀. Ọlọ́run sì mú afẹ́fẹ́ kọjá lórí ilẹ̀, omi náà sì fà, a sì dí gbogbo ìsun ebú àti àwọn fèrèsé ọ̀run, ó sì mú òjò dá láti ọ̀run wá. Omi sì ń padà kúrò lórí ilẹ̀ lójoojúmọ́ lẹ́yìn 150 ọjọ́, omi sì fà. Ọkọ̀ sì kanlẹ̀ ní oṣù keje ní 17 oṣù lórí òkè Ararati, omi sì ń fà títí ó fi di oṣù kẹwàá. Ní oṣù kẹwàá ní 1st oṣù ni orí àwọn òkè ńláńlá hàn. Ó sì ṣe ní òpin 40 ọjọ́ nínú àṣí fèrèsé ọkọ̀ tí ó kàn. Ó sì rán ewu kan jáde tí ó fò jáde lọ káàkiri títí omi fi gbẹ kúrò lórí ilẹ̀. Ó sì rán oriri kan jáde láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ lọ kí ó wò bí omi bá ń fà kúrò lórí ilẹ̀. Ṣùgbọ́n oriri kò rí ibi ìsinmi fún àtẹlẹsẹ rẹ̀, ó sì padà tọ́ lọ sínú ọkọ̀ nítorí tí omi wà lórí ilẹ̀ gbogbo. Nígbà náà ni ó sì náwó rẹ̀, ó mú un, ó sì fà á sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ nínú ọkọ̀. Ó sì dúró ní 7 mìíràn sí, ó sì tún rán oriri náà jáde láti inú ọkọ̀ lọ. Oriri náà sì padà wọlé tọ̀ wá ní àṣálẹ́, sì kíyèsí, ó jẹ́ ewé olífì sí ẹnu rẹ̀, bẹ́ẹ̀ nínú a sì mọ̀ pé omi ń gbẹ kúrò lórí ilẹ̀. Ó sì tún dúró ní 7 mìíràn, ó sì rán oriri náà jáde tí kò sì tún padà tọ̀ wá mọ́. Ó sì ṣe ní 1960 ní oṣù kínní ní 1st oṣù náà, òun ni omi gbẹ kúrò lórí ilẹ̀. Noa sì ṣí ìdérí ọkọ̀, ó sì wò sì kíyèsí orí ilẹ̀ gbẹ. Ní oṣù kejì ní 17 oṣù, òun ni ilẹ̀ gbẹ. Ọlọ́run sì sọ fún Noa pé, jáde kúrò nínú ọkọ̀, ìwọ àti aya rẹ, àti àwọn ọmọ rẹ, àti àwọn aya ọmọ rẹ pẹ̀lú rẹ. Mú ohun alààyè gbogbo tí ó wà pẹ̀lú rẹ jáde pẹ̀lú rẹ nínú ẹ̀dá gbogbo ti ẹyẹ, ti ẹran ọ̀sìn àti ti ohun gbogbo tí ń rákò lórí ilẹ̀, kí wọn kí ó lè máa gbáyìn lórí ilẹ̀, kí wọn bí si, kí wọn sì máa rẹ̀ sí lórí ilẹ̀. Noa sì jáde àti àwọn ọmọ rẹ̀ àti aya rẹ̀ àti àwọn aya ọmọ rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀, gbogbo ẹranko, gbogbo ohun tí ń rákò àti ẹyẹ gbogbo àti ohunkóhun tí ń rákò lórí ilẹ̀ gẹ́gẹ́ bí irú tiwọn, wọ́n jáde nínú ọkọ̀. Noa sì tẹ pẹpẹ fún Olúwa, ó sì mú nínú ẹranko mímọ́ gbogbo àti nínú ẹyẹ mímọ́ gbogbo, ó sì rú ẹbọ rẹ sísun lórí pẹpẹ náà. Olúwa sì gbọ́ ọ̀rùn dídùn, Olúwa sì wí ní ọkàn rẹ̀ pé, èmi kì yóò sì tún fi ilẹ̀ rí nítorí ènìyàn mọ́, nítorí ìrù ọkàn ènìyàn ibi ni láti ìgbà ìwé rẹ̀ wá, bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò tún kọlu ohun alààyè gbogbo mọ́ bí mo ti ṣe. Níwọ̀n ìgbà tí ayé yóò wà, ìgbà irúgbìn àti ìgbà ìkórè, ìgbà òtútù àti ooru, ìgbà ẹ̀rùn, ohun òjò àti ọ̀sán àti ooru kì yóò dẹ́kun.
1: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
2: Jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí i wípé ẹ mú wa wá sọ́dọ̀ ara yín. A dúpẹ́ wípé nígbà gbogbo ni ẹ máa ń pè wá jọ láti jẹ́ kí ìmọ̀ àti ètè ọkàn yín kí ó di mímọ̀ fún wa, àti láti ṣe wá lóore, láti ṣe wá láǹfààní. A dúpẹ́ wípé ẹ kà wá yẹ, ẹ fà wá, ẹ yọ wá kúrò nínú ayé. Ẹ kò jẹ́ kí a máa rìn nínú òkùnkùn, kí a máa ṣe ohun tí kò tọ́, ṣùgbọ́n ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ni ẹ máa ń kó wa jọpọ̀ láti sọ inú yín di mímọ̀ fún wa. A dúpẹ́, ẹ gbà pé àtìyìn wa ní orúkọ Jésù. Ẹ̀bẹ̀ wa ni wípé àǹfààní tí a ní yìí láti máa wá fún ìtọ́nisọ́nà, fún ẹ̀kọ́, fún àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé àǹfààní yìí kò ní ré wa kọjá, ẹ kò ní fà á sẹ́yìn kúrò lọ́dọ̀ wa ní orúkọ Jésù. Bí ẹ sì ti ń bá wa sọ̀rọ̀, ẹ fún wa létí ọmọ láti ṣe àti láti rìn gẹ́gẹ́ bí ìlànà tí ẹ ń fi hàn wá ní ìgbà gbogbo. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ẹ tún fara yín hàn wá lónìí lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ̀kọ́ Bíbélì tí a ó ní lónìí, ó jẹ́ ẹ̀kọ́ Bíbélì àkànṣe tí ó ṣe pàtàkì púpọ̀. Bí o bá wo àkòrí ẹ̀kọ́ náà ní ìwé ọwọ́ rẹ, ó rí wípé mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ láti inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Kí a kúnkún sọ wípé a fẹ́ fi inú Ọlọ́run han ara wa nípa ohun tí ó ṣe pàtàkì tí ó wà níwájú wa. Èyí ni a fi kọ àkọlé ẹ̀kọ́ yìí ní je ki aye gbo wo Isaiah ori ketan ori kerin le logbon ese ikini Isaiah ori kerin le logbon ese ikini somoto si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye gbo ati ekun re aye ati ohun gbogbo ti o ti inu re jade bi o ba wo ohun ti Isaiah nso nihi o ko gbogbo ise iranse awon woli ni majemu lailai ati awon aposteli awon iranse olorun ninu majemu titun o ko papo bi a ba wo awon oro wonyi ni finifini ni woli Isaiah o kigbe o ni somoto si e je wipe aye jina si olorun aya aye kuro nipa si olorun nitori pe won jina si olorun won ko gbo ohun olorun eyi ni afiran Isaiah lati so fun aye wipe e se ti won fi jina rere be e se ti won fi takete eyi ni ohun ipe ati ohun ebe ti alore ti o nke si won wipe somoto si eyin orile ede bi a ba nso nipa awon orile ede ti won wa ninu okunkun awon orile ede ti o je wipe iborisha ni isin won awon orile ede ti won ro pe won mo olorun sugbon ti won ko mo olorun awon orile ede ti won ro wipe boya nigbati won ko ni ojo awon rubo si orisha won won ro wi pe orisha lo ran ojo si won awon orile ede ti won ro wi pe nigbati oda ti o da gbogbo ile awon rubo si orisha won wi pe nitori be irugbin be si nihu ti won ro wi pe awon orisha won lo fun won ni awon nkan won yi lati ni anito ati aniseku eyi ni Isaiah agbenuso fun Olorun Isaiah alore akede ijoba Olorun ni o fi so wipe eyin orile ede ti o takete ti o jina rere e somoto si o ni ki won ki o somoto si lati gbo o ye ki a mo wipe nigba ti eniyan ba jina rere bi ati le nso ohun ti o se lanfani o se se ki o ma mo o se se ki o ye ki o ma ye o wa nso wipe bi won ti somoto si o ni teti sile eyin eniyan bi a ba nso nipa orile ede a nso nipa awon eniyan ti o wa ninu re o wa nso wi pe ki awon eniyan wonyi ki won ki o teti sile lati gbo o ti o se won lanfani o wa so wi pe je ki aye gbo lekini o ni ki won ki o sun moto si ikeji o ni ki won ki o gbo iketa o ni ki won ki o teti lele o ni bi won se ti teti sile ti won gbo je ki awon wonyi ti o ti gbo o ti olorun ni lati ba won so je ki won ki o lo si aye lati so fun aye wi pe eyi ni aba tabi ete olorun o ni je ki aye gbo eni akuri eko wa loni je ki aye gbo bo ti so wi pe ninu majemu lailai eyi je ise iranse awon woli ohun ti won so ni wi pe ki awon eniyan somoto si bi o ba wo awon iranse olorun ni ikokan ninu majemu lailai yala a nso nipa mose ni ohun yi kan na la ori wi pe o ko gbogbo ise iranse mose o ko papo ohun ti o nso ni wi pe somoto si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye ki o gbo bi a ba ro nipa ti dafidi nipa ti Joshua nipa ti awon iranse olorun ninu majemu lailai abi ki a ma so nipa ti Danieli ni Babiloni nipa Shedraki Mishaki ati Abednego nipa Jonah ti o lo si Nirefe akojopo ohun ti won so ni we pe eyin orile ede ti ko mo olorun e somoto si e gbo oro olorun e teti sile ki e si je ki aye ki o gbo ki o si mo ohun ti olorun fe eyi yi kana ni o je ise iranse fun awon iranse olorun ninu majemu titun se o ranti o ti jesu christi ti o so fun awon omo ehin re ki o to lo nigba ti o nso wi pe eyin o gba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin o si nso fun won ohun ti yo je ise won tabi ise iranse ise esin won o ni won o si je eleri ohun ni Jerusalem ni Judea ni Samaria ati titi de opin aye je bi o ba wo oro yi ko jo ohun ti asaya nso wi pe sumo to si eyin orile ede ki e si gbo e teti sile eyin eniyan je ki aye ki o gbo ki o ranti nigbati emi olorun ti o pe Barnaba ati Paul ti o so wi pe ohun ni ise lati ran won ise wo lo ran won o ran won si o ran won ni ise si awon orile ede ohun ti o si nso na ni wi pe ki won ki o sumo to si awon ti o jina rere eni apiri wi pe Paul nso wi pe awon wonyi nsin olorun ajeji o ni sugbon olorun ti eyin sin laimo o ni oni mo muto yin wa o ni ki won ki o feti sile teti sile eyin eniyan je ki aye gbo je nigbati jesu ti o farahan Johanu ni erekusu patmo ki lo nso fun o ni ise ti o ni lati ran si awon ijo ki se be nikan o ni eni ti o ba ni eti lati gbo je ki o gbo ki se be nikan bi o ti ranse si awon ijo wonyi be ni o wa nso awon isele awon ajalu ti o de ba aye leyin ti a ba ti gbe gba awon ayan fe soke ohun ti o nso na ni wo pe ki won ki o sumo to si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan ki e se je ki aye ki o gbo ise iranse yi kan na ni olorun gbele olowo ise iranse yi kan na ni olorun gbele mi lowo bi awa paapa bi a ko ba yato si awon iranse olorun ninu majemu lailai awon iranse olorun ninu majemu titun bi o ba je pe a nsin olorun kan na bi o ba je pe a joko ti otito kan na bi o ba je wi pe a n pese sile a mura sile lati lo si orun rere kan na bi o ba je wi pe ere kan na ni a fe jogun lati odo olorun ise ti a gbele won lowo eyi ni na la gbele wa lowo ise ti a si gbele wa lowo ni wi pe ki a pe awon ti o jina rere awon ti o dabi eni wi pe won ko mo olorun lati so fun won wi pe ki won ki o sumo to si lati pe awon aladugbo wa awon eni ti n ba wa gbele awon alajosisepo wa awon eniyan ti a n ba pade nibi gbogbo ki a so fun won wi pe ki won ki o sumo to si lati gbo ki won ki o feti sile ki won ki o si je ki gbogbo awon ti o wa ni arowoto awon ti o wa ni agbegbe ki won ki o si gbo pelu ijo je asoju fun Kristi loni ojuse ijo ni lati je ki aye ki o gbo ohun olorun opolopo ohun la n gbo loni awon elomiran ti won so nipa orisa awon miran ti won so nipa isu awon miran ti won so nipa ti owo awon miran ti won so nipa ti okowo awon miran ti won so nipa ti igbeyawo abi iloko awon elomiran ti won so nipa awon ohun ti aye yi sugbon awa n so nipa ti Kristi nitori pe eyi ni ise ti olorun gbele iwo ati emi lowo o ye ki a mo wipe opolopo ni awon ti o wa ninu aye ti won je alailoye ibi Kristi bi o tile je pe ogoro le ma yo se ajoyo ki won ki o ma se ase ki won ki o si ma ra awon orisirisi nkan ni akoko keresimesi yi sugbon won ko mo idi ti a fi bi Jesu won je alailoye ise Kristi de aye won je alailoye oro ti Kristi so won je alailoye awon eko Kristi won si je alailoye igbala nla ti Kristi ti o mu wa si aye eyi ni o fi je wipe ni osu kejila odun ni igba gbogbo ni a ma n se ipago eredi igba ipago yi ni wipe lati je ki aye gbo lati je ki awon eniyan mo kini idi ti Jesu ti o fi wa si aye ni osu kejila odun ti a wa yi níbi ọjọ́ méjìdínlógún sí i láti ọjọ́ kọkànlélógún oṣù titi di ojo kerin din logbon osu kejila odun yi a o ni ipago iridi yi ni wo pe ki awon eniyan ki o le mo gege bi ati ka ninu iwe Isaiah wi pe abi Jesu olugbala fun wa je ki awo eko yi ni ikuri meta ikini ete ipago na kini idi ti a fe pi se ipago yi a wo lati inu oro Olorun ikeji ipolongo ipago na nitori Olorun fe ki iwo ki o ni ipa tabi ni ipin ninu ipolongo ipago na eyi ni lati so fun awon eniyan lati je ki won ki o mo igbala ti Olorun mu wa fun ara aye iketa ki kopa ni kikun nibi ipago na won ti a so dara dara o mo ni ki kopa ni kikun nibi ipago na awon elomiran ti won ko mo ohun ti Olorun pese fun won bi ipago ba de o sese ki won kopa ninu re die won le lo ni ojo kini won le lo ni ojo keji tabi won le lo ni ojo meji ninu ojo merin ojo marun tabi ojo mefa sugbon a nso nipa ki kopa ni kikun nibi ipago na je ki a wo lati ikini ete ipago na kini idi ti ipago yi ti o fi waye se eyi je adamo inu ijo dipalai se eyi je ohun ti a kan ma nse lati fi ofin de ara wa lati ma rin lo soke sodo ni asiko keresimesi se a kan gbe eyi le wa lori lati ma ba je ki a se bi a ti fe ati bi o ti won wa ni akoko keresimesi rara ki se be ninu ijo wa nihin a ma wo oro Olorun ni finifini a ki fe re oro Olorun koja a ma fe mo kini inu Olorun a ma fe mo kini ase Olorun fun wa gba ti a si wo inu bibeli je ki a jo wo papo eyi ni o ye wa ninu ohun ti a mo wi pe Olorun gbele wa lowo lati se ati lati ni ipin ninu re ninu Matthew ori kerin ese ikedogun ati ikerin dilogun ile Sabuloni ati ile Neftalimu li ona okun li oke Jordani Galili awon keferi awon eniyan ti o joko li okunkun ri imole nla ati awon ti o joko ni ibi iku ati labe ojiji re ni imole nla fun nihin le ati ka nipa Jesu Kristi imole aye eni ti o wa lati tan imole fun awon keferi sugbon awon keferi ti a n so nipa re won ko mo nipa Kristi a ri apere yi ni gere ti a bi Jesu Kristi ni awon ti a pe ni amoye awon ti a pe ni amoye won yi won ki se eniyan Olorun won ki se awon ti o ti n sin Olorun ni tooto won ki se awon ti o ti mo nipa Kristi nipa Messiah ti n bo sugbon won ni won je awon ti won ni ogbe okan lakoko won ni ikururu okan won sin ohun ti won ko mo ati eni ti won ko mo o si ti je adura won aye o si fun mi lati ma so fun o awon elomiran ti yo je wipe ki won to mo Olorun ki won to mo Kristi ni won ti n gbadura wipe Olorun fona han mi mo le so fun o awon elomiran ti won gbadura lori awo to je wipe bi o ti le je pe won gbadura lori awo nibi ti won joko si won ma n so fun Olorun wipe Olorun bi eyi ti mo n tele yi bi ki ba sona fona han mi fimole han mi gege be le amo pelu awon amoye won yi ti won wa lati ila orun si Jerusalem bi won ti wa be ni won bere we pe nibo ni ati bi oba awon Jew eje apere we pe awon keferi awon ti ko lolorun imole nla o tan fun won sugbon won ko mo ibi ti won ti le je anfani imole nla yi eyi ni won fi wa bere ni Jerusalem opolopo lo wa larowo to wa ni ayika wa ti o je wi pe won ko mo ona ati ri olugbala won ko mo ona ati ri imole nla ti o tan fun wa won wa labe ojiji iku won wa ninu okunkun sugbon won gbadura okan won po haha o po ngbe o si so wi pe bawo ni awon ti le ri Kristi olufuni ni iye anything funi ni alaafia anything funi ni igbala anything so aye eni di otun anything serere ni igbesi aye eni anything mu ori buruku ti mu kuro ni igbesi aye wa bawo ni won se le mo Jesu nitori pe opolopo ti o wa Jesu ti o fe Jesu ti o fe lati ri Jesu ti won ko mo Jesu eyi ni Olorun fi to wa wi pe bi a ba se ipago yi a o le so nipa Jesu Kristi awon eniyan yo le kora won jo eyi ti awon aye ni akoko ti a wa yi ti won fi kora won jo si idi oti mimu si idi agbere sise si idi ati ma ba nkan je wi pe awa ti a je omo Olorun awa ti a je omo alaafia awa ti a je omo imole wi pe a o ko ara wa jo imole Jesu yo si tan laarin wa awon ti won wa ninu okunkun ti won wa ona imole won o si wa saarin wa lati mo nipa Jesu Kristi eni ti a bi eni ti o ku fun wa eni ti o wa lati ku ese wa lo nitori be ipago yi je okan ninu ohun ti Olorun ti lana sile fun wa lati ma ni akoko ati anfani lati mo Jesu si ati lati fihan awon eniyan ju be si je ke wo Marko ori kejo ke awo apere Jesu Kristi fun rara re Marko ori kejo lati ese ikini li ojo won ni nigbati ijo eniyan po gidi gidi ti won ko si li onje Jesu pe awon omo ehin re sodo re o si wi fun won pe anu ijo eniyan se mi nitori ti o di ijo meta nisisiyi ti won wa lodo mi won ko si li ohun ti won o je eyi ti mo fi n ka ibi ti a ka yi ni we pe ki o le ye wa wi pe awa ko ni eni akoko lati ko opolopo awon eniyan jo ni ojo meta tabi ojo merin ki o je wi pe lati aaro sule ko si eni ti yo lo si bi okowo ko si eni ti yo lo sile ko si eni ti yo lo sun nile ara re ti o je wi pe a o jo wa loju kan na lati ma gbo oro Olorun lati ma keko oro Olorun lati ma gbadura lati ma sin Olorun ati lati pese ara wa sile fun ijoba Orun ti nbo nihi ni a ri wi pe opo eniyan won po jojo ti won ti won gbarajo ti won si nko eko nipa Jesu eko lodo Jesu je ki akoko bi ara wa lere bawo ni awon eniyan wonyi bawo ni won se kora won jo ki lo fa won jo soju kan o fawo lo fa won jade lati inu ile won lati ibi ise won lati oko won lati ebi won ti o fa won jo papo awon orisirisi eniyan popo omode wa nibe agba wa nibe okunrin wa nibe obirin wa nibe kini onfa ti o fa won lati wa si oju kan je ki a wo orikeje ese ti o kehin orikeje Marko yi ese ti o kehin enu si ya won gidi gidi re koja won wi pe o se o gbogbo dara dara o mu adi ti gboran o si mu odi pohun ohun ti o sele ni wi pe awon kan mo nipa Jesu awon ti o mo nipa Jesu wonyi ni won be si royin re kale wi pe o se ohun gbogbo dara dara won ti wo awon ti awon farisi se ko so to dara ninu e won wo e ti awon sadusi se ko si ohun to dara ninu re won wo ohun ti Herod se ati ohun ti Pilato se ko si ohun kan to dara ninu e won wo ohun ti awon ti won je gaba lori won lati Rome won wo e ti won se ko si ohun ti o dara won wo e ti awon idile won e ti won se ati isin ti won sin won ri wipe ko si ohun to dara won ri ijakole lati odo awon ore lati odo awon ojulomo lati odo awon alabagbe won ri wipe ko si ohun ti o dara sugbon nigba ti Jesu de won ri wipe o gbogbo ti o se lati igba ti won ti mo Jesu o je ohun ti o dara nje iwo na o le gbenu so nje iwo na o le jeri wipe lati igba to ti mo Jesu wipe ko se ibi ni igba kan ri o gba okan re la o fun ola lafia iwo to ororun sun tele tele iwo ti lele ti ona na tele tele o di eni to ni isimi o di eni to ni ipokan bale iwo ti o ni eje riru tele tele iwo ti o je pe ni igba gbogbo ni esu ati awon emewa re mo ma gbe emi re gbona iwo ti o je wipe ile nle ona na ati sunile o di eti ati wa ni igboro o di oran ko si bi ti o wa ti o ni isimi sugbon gere ti omo Jesu gere ti Jesu de si igbesi aye re ori wipe gbogbo ide ti o de o o be si nitu ori pe gbo ewon ti a fi de o o be si ni ja ori pe gbogbo ti o ti ku elemi soke o lo sile ori wipe o se ohun gbogbo dara dara aisan ko o je ki o lo inu ibaje inu ko o je ki o lo ibanuje ekun asunrin nigba gbogbo o je ki o dekun ni igbese aye re o ye ki wo na ki o le so wipe o se ohun gbogbo dara dara bi won si tin ri awon elomiran ti won si nsun ekun asunrin won ri awon elomiran ti won ko mo ona abayo won ri awon elomiran ti won ko ni alaafia na so pe ah mo ba Jesu pade o ah mo ti ri Jesu o se ohun gbogbo dara dara o se oranti o si to wa ni igbese aye mi se oranti ajakale arun to wa ninu ebi wa se oranti awon ohun ti o wa epe ti won ti se fun mi lati aye atijo bi mo se ba Jesu Kristi pade o ka gbogbo e kuro patapata se oranti bi mo se ma so tele tele igbese kuro lorun mi tele tele emi ni won pe ni ayawo ma san tele tele sugbon gba ti mo ti ba Jesu Kristi pade gbogbo nkan lo ti yi pada ni igbese aye mi won be si ni kede re wipe o se ohun gbogbo dara dara bi won tin so nkan wonyi ni awon eyan bere wuke bawo ni mo le se ri bawo ni iru nkan wonyi bawo lo se le je temi pelu eyi ni o fa opolopo awon eniyan jo bi iwo paapa bi o ba je agbenuso bi iwo paapa bi o ba je alore eni ti o le se ipolongo ti o le so fun awon elomiran wepe lati igba ti mo ti ba Jesu Kristi pade o se ohun gbogbo dara dara o se se ki o ma wipe ah won ti mo nipa Jesu se oro wipe won mo nipa Jesu ogoro awon eniyan ti o je wipe ni asiko Kerisimesi idi oti ni won ma joko si o mo wipe awon ti won ro wipe won se ajodun won yo ayo Kerisimesi opolopo ninu won egun ni wo ma gbe igba miran bi mo ba ni anfani lati jade ni Eko lati lo si ibikan ni akoko Kerisimesi nitori bi e ba nse ipago bayi igba miran ni odun ti o koja seyin ni ma nlo lati ibikan de ibikan ni akoko yi ohun ti mo ma n ba pade loju ona ko se fenu so ohun ti mo n so ni wepe igba miran iru awon eniyan ti a ro ko mo nipa ibi Jesu ti won se ajodun Jesu o je mo wepe nipa gbigbe egun Eko nipa be ni won fi ro wipe won se ajodun Jesu se awa ti aro se awon ti aro po mo Jesu niyan ni opo igba miran bi mo ba nlo laarin Eko nihin ni asiko Kerisimesi ma ri wipe won ti pa titi re patapata ma ri wipe awon omo ti awon onijo won be si ni yo ayo won ni won ti bi Jesu se ibi Jesu se o so ni di omo ti ni iwo ro wipe won mo nipa Jesu wipe won ti bi Jesu sugbon won ko mo nipa bi a o ti di atobi won ko nipa igbala Jesu won ko mo nipa imole ti Jesu Kristi wa lati tan si igbesi aye wa eyi ni a fi je ajigbese lati so fun awon aladugbo wa lati so fun awon ti o wa nitosi wa wipe abi Jesu fun wa ki a ba le ni igbala oni o fi je wipe a fi akoko yi sile lati ojo kọkànlélógún oṣù bó o mọ̀ wé kọ sọ fún aládùúgbò rẹ wípé rán mi létí o a kì í bámọ̀ tí n bá gbàgbé nítorí ọjọ́ yìí gan-an ni ìpàgọ́ ńláńlá ní ti deeper life ni ó ń ṣẹlẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ mo ní láti wà níbẹ̀ bí ẹnikẹ́ni bá wá láti pè ọ́ síbì kan bí ẹnikẹ́ni bá láti sọ pé ó yẹ ká lọ síbi ó yẹ ká lọ sọ́hun sọ fún ọ

0: apoju okan ati emi won o sokunkun a fi ore ofe olorun nikan nipa iranwo emi olorun ni o le mu ki apoju ki o wa sodo olorun ki a si la loju nipa ti emi je kin bi o le re kan ki tile ni awon nkan ti o nfa ifoju okan kini awon ohun ti o nfa ifoju okan won po ikini ari wi pe ese abinibi gbogbo ese e ti a ti jogun lati odo adamu nkan wonyi o nfa ifoju okan nitori be eni kokan ti a bi ninu ara eni kokan ti a ti pase obirin bi eni kokan ti o wa sinu aye yi o wa pelu ese abinibi o wa pelu gbogbo ese o wa pelu eda adamu ninu okan re nitori be o wa gege bi afoju nipa ti emi ki se be eni kan soso awon ese ti a wa paapa ti a nda lati igba ti a ti wa si aye awon nkan ti a nse ti ko ba oro olorun mu lati igba ti a ti wa si aye awon nkan won yi paapa won fo wa loju ye ki a wo johanu ori kesan johanu ori kesan lati ese ikokandinlogoji jesu si wi pe nitori idajo ni mo se wa si aye yi ki awon ti ko riran le riran ati ki awon ti o riran le di afoju ninu awon farisi ti o wa lodo re gbo nkan won yi won si we fun pe awa pelu foju bi jesu si we fun won pe iba se pe eyin foju eyin ki ba ti le ese ohun ti jesu so ni wi pe iba se pe eyin gba wi pe eje afoju iba se pe e mo eni iriri wi pe eje afoju nipa ti emi eni ifoju okan e ko mo ona iye e si mo wi pe jesu kristi ni olugbala olufuni ni iye o ni eyin ki ba ti le ese aba ti wo ese yin nu aba ti mu ese yin kuro o ni sugbon nisinsin eyin wi pe awa riran nitori be nitori na ese yin wa sibe nitori be o ye ki o ye wa wi pe ese ni o ma nfa ifoju okan ese abinibi la koko ati ese ti awa paapa ti a ti nda lati igba ti a ti de aye e ni o mu ki okan wa ki o sokunkun e ni o ra wa niye e ni o fi je wi pe a nse ohun ti ko to ohun ti ko tona e ni o fi je wi pe a rin ile ajeji ona ajeji a o mo bi ti a nre e ni o fi je wi pe okun okunkun wa ekun omugo wa a mu sokunkun a fo wa loju nipa ti emi wo sefanaya bi o ba wo majemu lailai o sumo ipari majemu lailai sefanaya o wa le ki a to de hagai sefanaya ori kini ese iketadinlogun emi o si mu iponju wa ba eniyan ti won o ma rin bi afoju nitori won ti dese si olowa eje won le o tu jade bi eruko ati eran ara won bi igbe o so wi pe awon eniyan won yi won je afoju tabi won di afoju nitori won dese si olowa ese ma mu ifoju okan wa awon nkan won yi ni ala sile fun wa daradara ninu oro olorun wi pe bi a ba joko sinu ese a joko sinu ifoju okan ki o ye wa wi pe ni atete ko se satani se ileri esu la npe be luciferi o se ileri fun efa wi pe bi o ba je eso igi ti olorun ni ko ma je eso imorere ati boboru wi pe oju re yo la yo mo yato laarin rere ati boboru wi pe yo di ologbon ki se be nikan yo ti o da bi olorun gba ti efa ti o gba ohun satani gbo ohun isogbo ti o je ohun ti ani ko ma je eyi ni o fi di afoju nipa ti emi eyi ni ifoju okan ni o fi ba gbogbo awon ti won ti inu adamu ati efa jade ki se be nikan awon ese ti a nda paapa gege bi ese aigboran abi ese ki a ju ara wa loju ese mo to tan ese wi pe a ro pe a je eni rere fun ara wa ese aigboran ese agidi ati ese iborisa ati ese agabagebe pelu aigbagbo pelu imotipara awon nkan wonyi won mu ifoju ba wa je ka wo orin Dafidi ori 95 orin Dafidi ori 95 1:1 lati ese ikerin fadaka ati wura li re won ije orisa won ise owo eniyan won le enu won ko le soro won le oju won ko le riran eyi nso nipa orisa won eyi nso nipa ere gbigbe won wi pe won le enu won ko le soro won le oju sugbon won ko le riran oni won le eti o sugbon won ko le gboran ni ese ikefa won ni imu sugbon won ko gborun won le owo sugbon won ko lo won le ese sugbon won ko rin be ni won ko soro lati ofun won jade wo ese kejo dara dara awon tin se won awon tin se awon orisa won yi awon tin gbe awon ere won yi ati awon tin sin won awon tin se won yo dabi won won je afoju bi ti won awon ti o nsin orisa won je afoju pelu o so pe be le olukuluku eni ti o gbe kele won be ni olukuluku awon ti o gbe kele orisa awon ti o gbe kele se owo won iwo na wo dara dara eni ti o ge igi ninu igbo ti o lo die lara igi yi lati fi dana ti o wa fi die lara igi yi gbe ibeji ti o ngbe kaakiri gege bi olorun ti o ngbe kaakiri be ni gege bi orisa akunlebo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o ntara re je ti o lo kunle ni waju idi iroko ti o so wi pe ki igi ki o fun lomo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o gbe okuta sile ti o ta pole lori to njo kaakiri ti o njo yika okuta yi ti o ro wi pe okuta ni o se un lore o mo wi pe afoju ni ru eni be on la fin so fun a wi pe won gbe ere o sese ki o je ere fadaka tabi ere wura wi pe won sin sin won won bo won wi pe awon to nse won yo dabi won wi pe iru awon wonyi ese borisa won o mu ifoju okan ba won wo iwe owe ori ogbon iwe owe ori ogbon ese iketadinlogun oju ti o sin baba re je ti o gan ati gbo ti iya re kana kana eba odo ni yo yo jade omo idi asi mu je awon omo wa ko ye won wi pe bi won ba ni baba ti omo bi beli bi won ba ni iya ti omo ekoro olorun bi won ba ni awon obi ti o je wi pe lojojumo ni won ma ngbe ilana ati ipinu oro ebi won le ori bibeli ojojumo nkan ki nkan ti won ba fe se eko ti won ko awon omo won gbele oro olorun sugbon awon omo won yi o sese ki won ma sin baba won je o sese ki awon omo won yi nitori pe won ti lo si ile iwe o sese boya baba omo we iya omo we sugbon omo olorun iya o kawe sugbon o ka bibeli iya o mo nipa ona America abi ona Japan tabi ko mo ona ilu England sugbon mo ona ilu orun rere iya o mo oba ko mo ijoye ninu aye sugbon omo Jesu oba awon oba a si n fi ona olorun ko awon omo sugbon awon omo won yi won ma sin baba won je won ma gan ati gbo ti iya won o so fun wa pe eye kana kana eba odo ni yo yo oju won jade e ni a fi so won di afoju o ni omo idi eye miran ni yi ni eyi o so pe oni o mu oju won ni o mu je ohun ti o so ni pe a so won di afoju sugbon ki o toro we pe awon mode nikan ni an ba wi iwo paapa ti o je agbalagba oni alufa oni olukoni gege bi baba ninu olowa eni ti o n fi ona iye ani pe kan han eni ti o n so bi a se ni lati gbe yawo aso ti ani lati wo irin ti ani lati rin oro ti ani lati so ise ti o ni gbagbo ni lati se o n so fun wa a n so fun wa awon ohun amuye ti a fi le pese wa sile fun orun rere sugbon bi o ba n sin baba re ninu igbagbo ti o n sin je bi o ba ndagun la pe pe o dun so lenu mo se so niyan won mo wahala ti mo ni won mo e ti mo doju ko bi o ba nsin baba re ninu oluwa bi o ba nsin je ti o ngan oro olorun ti o ngbo oni o de afoju nitori wo pe kana kana e ba odo ni yo yoju re jade eyi ni a fi so awon elomiran ni a fi so won de afoju o sese boya o lo sinu imo ti para ni o sese o lo sinu iborisha o sese agabagebe ni o kun aye re tabi aigboran tabi afojudi oni iru eni be o de afoju nipa ti emi sugbon kini bawo ni a se le ni iwosan fun okan okunkun bawo ni a se le mu ifoju okan yi bawo ni a se le mu kuro Jesu Kristi ni eni ti o to lati se iru ise be oni gbanila oni mu ifoju okan kuro oni le okunkun wa lo nitori oni imole aye oni imole fun okan okunkun eni kokan wa ye ki a wo Corinthi keji ori keta Corinthi keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa lai ka soke iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sori iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sugbon titi di oni oloni nigba kugba ti a ba nka Mose iboju na nbe le okan won sugbon nigba ti o n ba yi pada si Oluwa a o mu iboju na kuro oni a fi so pe ki a to Olorun wa oni a fi so pe ki a je wo ise ki a ko sile oni a fi so pe ki a ke pe Jesu Kristi eni ti o le mu ifoju okan kuro se ori ohun ti a ko loni ninu wewa inu iwe mimo se ori Bartimeo afoju bi o tin gbo iro ese opo eniyan bi o tin ri wipe nkan kan sele o bi on wipe kilo de ti opo eniyan wa bayi lo gbo wipe Jesu Kristi omo Dafidi lo nkoja lo be lo be si ni ke tantan wipe Jesu Kristi omo Dafidi shanu fun mi ni awon ti o wa ni ayika inu won so wipe ki o pa inu mo sugbon bi won tin da lekun be ni o tun ki gbeju be lo wipe Jesu Kristi omo Dafidi shanu fun mi ari wipe bi Jesu tin soro bi o ti le je wipe o nlo si Jerusalem lati ku fun ese wa bi o ti le je wipe nkan ti o se pataki lati lo si Calvary o nlo nba lo o dese duro bi o ti dese duro be ni oni ki won pe wa bi won ti pe wa ni ori wipe kini o fe ki n se fun o ni o so wipe o n fe riran ni on fe riran ni ranti wipe ko dake o awon yoruba won so fun pe bi a ba dake tara ni a ba ni dake bi o ba dake sinu ese bi o ba dake sinu asododo bi o ba dake sinu asoto bi o ba dake sinu eke ati iro bi o ba dake sinu iwa okunkun tara re aba o dake sugbon won ni bi elese ba mo ese re ki pe lori ikunle bi o ba ke tantan bi o ba ke pe olorun wipe olorun dariji mi olorun sanu fun mi mo fe bo lowo ese olorun ifoju okan yi mu kuro oni nigba ti o ba to Jesu Kristi wa nigba ti o ba yi pada si Oluwa oni yo mu iboju na kuro nitori be to olorun wa loni o ti gbo oro olorun ki lo tun duro de o ti gbo wipe Jesu Kristi nikan oni oru ebo fun wa arukun ati aruda Jesu Kristi nikan oni o wa la ona iye fun wa oni emi ni ona otito ati iye ko se eni ti ko ti o le wa sodo baba bi ko se nipa se mi gba ti o ti mo wepe Jesu Kristi ni ona iye o se dide o se so wepe emi o to Olorun lo o se so wepe emi o so fun Olorun wepe mo ti dese si o ati si awon aladugbo mi mi o ye le eni ti aba ma pe le omo re sugbon dariji mi fi anu Jesu Kristi fi gba mi la fi eje Jesu Kristi ki o fi we mi ki la tun duro fun so fun Olorun dide duro lori ese re tabi ki o kunle lori ese re ki o so fun Olorun wipe ifoju okan ti o nba oja ifoju okan ti o wa pelu re o n fe ki Olorun ki o mu o kuro o n fe ki a gba okan re la o n fe ki a se oniye o n fe ki a we ese re nu o n fe ki gbogbo ese re ibase imutipa ni ibase aigbagbo ni ibase iborisa ni ibase aiporan ni ibase akabakebe ibase wipe o je olori kunkun eni ti se tinu re ibase wipe o je alase rege o je eni ti an ba wu sugbon ti n warun ki sopo olorun wipe ife bo lowo ese wepe ipoju okan ti o ba oja mo fe ki olorun mu kuro ipe olorun ipe olorun o se tan nisisiyin lati dariji o lati gba ola lati mu ipoju okan kuro lati je ki o le ba olorun dore ti o ba ni je eni ti a si loju ti yo le ri iye aini pelu bi o ba gbadura o daju wepe olorun yo gbo
1: Genesis ori ikejila Oluwa si ti wi fun Abrahamu pe jade kuro ni ile re ati kuro lodo awon ara re ati kuro ni ile baba re si ile kan ti emi o fi han o emi o si so di orilede nla emi o si busi fun o emi o si so ruko re di nla ibukun ni wo si ja si emi o bukun fun awon tin sure fun o eni ti o nfi ore ni emi o si fere ninu re ni a o ti bukun fun gbogbo idile aye pe ni Abrahamu lo bi Oluwa ti so fun lo ti si ba lo Abrahamu si je ni 85 odun nigba ti o jade ni Harani Abrahamu si mu Sara aya re ati Loti omo arakunrin re ati gbogbo eni won ti won kojo eniyan gbogbo ti won ni ni Harani won si jade lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abrahamu si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shekemu ti igbo More awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abrahamu o si wi pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si te pepe fun Oluwa ti o fi ara han o si si kuro nibe lo si ori oke kan ni ìhà ọrun Beteli o si pa ago re Beteli ni iwo orun ati Hai ni ìlà ọrun o si te pepe kan nibe fun Oluwa o si kepe oruko Oluwa Abrahamu si rin lo o lo si ìhà gúúsù sibe iyan kan si mu ni ile na Abrahamu si sokale lo si Egypt lati se atipo nibe nitori ti iyan na mu gidigidi ni ile na o si se nigba ti o ku si dede lati wo Egypt o wi fun Sarai aya re pe kiyesi ni isisiyi emi mo pe arewo obirin lati wo ni iwo nitori na yo si se nigba ti awon ara Egypt yo ri o won o wi pe aya re ni eyi won o si pa mi sugbon won o da o si mo be o wi pe arabirin mi ni iwo ise ki o le ro mi lorun nitori re okan mi yo si ye nitori re o si se nigba ti Abrahamu de Egypt awon ara Egypt wo obirin na pe arewo eniyan gidigidi ni awon ijoye farao pelu ri won si royin re niwaju farao a si mu obirin na lo si ile farao o si n sike Abrahamu gidigidi nitori re oun si ni agutan ati akọ malu ati akọ ketekete ati iranse kunrin ati iranse birin abo ketekete ati ibakasi e Oluwa si fi iyonu nla yo farao ati awon ara ile re li enu nitori Sarai aya Abrahamu farao si pe Abrahamu o wi pe ewo ni eyi ti iwo se si mi yi e se ti iwo ko fi wi fun mi pe aya re ni se e se ti iwo fi wi pe arabirin mi ni se be ni emi ba fe ni aya mi si njẹ ni isisiyi wa aya re mu ki o si ma ba tire lo farao si pase fun awon okunrin re nitori Abrahamu won si sin jade lo ati aya re ati ohun gbogbo ti o ni
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Ki a to bere loni mo fe mo bi a ba ri enikeni ti o fe wa lasan ni asale yi se o wa mo gbagbo wi pe a fe mu nkan kan lo sile abi ke se be ni awon ibi ile isin kaakiri ati ibi ti a ti n ko eko bibeli ti ohun ti a fe so ni asale yi ko ba yi won daradara bi won ti lo be na ma n pada won ki ri ohunkohun mu bo bi ohun ti won gba lowo olorun lati ibi ti won lo ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ wípé ìpéjọpọ̀ wa ní àṣálẹ̀ yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ojúṣe tìrẹ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan wipe ibukun ati ire ti olorun fe fun o o fe ki esu ki o fe danu lowo re tori be koni se olanfani bi o ba nsun tabi bi o ba nje ki awon omo re ki won ki o je ohun idiwo tabi idena fun o yo se olanfani bi o ba ti nbo ni ojojo isegun ni aya ojo oni ki o gbe bibeli re lowo iye awa ti a ni bibeli lowo mo fe ki o na soke kin ri ese popo ase dara dara ni ti we pe agbe bibeli wa wa iwo ti o je bibeli oyinbo le o wa lowo re na soke kin ri iru awa be a se dara dara to o je we pe awon oloyinbo bi won ba fe ba wa soro won a so we pe a feeli tori we pe ohun akoko ti o ye lati mu da lati mu lowo a o mu lowo bi o ba nbo ni eko bibeli ti yoruba iru bibeli wo lo ye ka gbe dani yoruba awon bi abanjo bi abati joko tan a ri wi pe awon kan dide duro awon yi ni adena won je ojise olorun laarin wa bi won ba so pe ki a sun ani lati sun nile olorun a ki ja a ki jiyan a ki so wi pe mo ti gbe bibeli mi sibe lati joko sibe ni ile olorun je ibi ti o lowo abi be ko nitori be ki e ma je ki a di awon ti Jesu ti a fi pasan idajo ti a fi le jade bi a ba ti wa ibi ti won ba so wi pe ki a joko si a ki binu fun a ki binu si awon ojise olorun pelu towo towo ati irele a joko si ibi ti won ni ki a joko si bi a ba si so oro olorun lo ko shamfani ko si tona ki a ma ba ara wa soro tabi ki a ma sun bi o ba ri eni ti o sun wa fowo to eru eni be ki o le se ti sile lati gbo ohun ti a nso se o ye wa ohun ti a nwe e je ki a dije wa lati gbadura baba wa ti nbe li orun baba jesu kristi oluwa wa iwo ti o da aye sugbon ti enikeni ko da iwo ti o wa ki aye ki o to wa iwo ipilese ati opin olorun baba olorun omo olorun emi mimo a fi ogo fun oruko yin a si fi iyin fun oruko yin gba pe ati yin wa ni oruko jesu adupe lowo re wipe awa ni orile ede awon eniyan dudu awa ti a omo olorun ni igba kan ri awon ti baba wa fi pa itan fun wa wi pe enikan wa ti o nje olorun baba jesu kristi sugbon awa ti o se ni olori ire lati je ki a se alarin ba pade yin rere baba gba pe ati wa ni oruko jesu ninu itan ninu isedale wa ni ati gbo wi pe awon obi wa awon baba nla wa won ma pa eniyan se ebo ni iwe mimo ti a n pe ni bibeli won o ri ri won o si pa nitan fun wipe olugbala wa ati wipe eje jesu kristi ni ma weni mo kuro ninu ese gbogbo sugbon bi o se ti wa ni awa ni o se ni olori ire ti o je ki a je alabajopin ninu ihirere ati igbala ti jesu wa pese re sile fun wa baba gba pe ati wa ni oruko jesu sugbon mo wi pe awon opolopo ni won wa ni akoko ti wa yi ti o je wi pe bi o tile je pe won gbe bibeli won ka won lo si ile isin sibe sibe esu ota wa ni olorun aye yi o fo won loju o ra won ni iye ko je ki won ki o mo otun si osi iwakuwa kuro lọwọ wọn iwa ise kuro ni ọwọ wọn
4: ṣùgbọ́n síbẹ̀ síbẹ̀ wọ́n ké pé ọ́ wọn ò sì mọ̀ ọ́ bàbá à ń bẹ̀ ọ́ o a ò fẹ́ kí tiwa kí ó rí bẹ́ẹ̀ a ò fẹ́ ṣe àṣedànù a ò sì fẹ́ wá lásán à ń bẹ̀ ọ́ wípé àwọn igi tí ó di wa létí àwọn ohun tí ó ra wá níyè àwọn ohun tí ó ń fọ́ wa lójú báwa yọ kúrò ní orúkọ jésù ǹjẹ́ ẹ̀jẹ̀ ni tí jésù ta sílẹ̀ ní orí èkè calvary èyí tí ó wípé èyí lé ẹ̀jẹ̀ mi ti má jẹ̀mú titun fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ à ń bẹ̀ wípé gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ṣì wà tí ó lẹ̀ mọ́ni tàbí tó ń sá pamọ́ ní ìgbésí ayé wa èyí tí kò jẹ́ kí ojú wa kí ó rí ìgbàlà ọlọ́run báwa yọ wọn kúrò ní orúkọ jésù ṣàánú fún wa o ní ìgbà náà ní ìkẹyìn ayé nígbà tí ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́ yóò ṣẹlẹ̀ nígbà tí a ó mú ọkàn tí a ó fi èkejì sílẹ̀ nígbà tí ìpè yóò dùn bàbá à ń bẹ ọ ṣe wáyé ní orúkọ jésù ǹjẹ́ bí o ti ń kìlọ̀ fún wa léòní tí o sì ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó yé wa ṣàánú fún wa ẹgbẹ́kẹgbẹ́ tí kì í jẹ́ kí a gbọ́ràn yọ wá kúrò láàrin wọn ní orúkọ jésù àwọn tí wọ́n ń bá àwọn ẹlòmíràn wá tí wọ́n wá ń wòran tí wọ́n ń gbọ́ pé a lọ sí olúwa tí àwọn náà ń bọ̀ ṣùgbọ́n tí ohun tí a ń kọ́ tí kò yé wọn bàbá ṣí wọn létí ní orúkọ jésù ṣàánú fún wa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó yé wa jẹ́ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ó lè ní orúkọ nínú ìwé ìyè ní orúkọ jésù kristo olúwa wa ẹ jẹ́ kí a jókòó lónìí a ń yẹ ìwé mímọ́ wò ní orí ẹ̀kọ́ pàtàkì tí ó ṣe iyebíye èyí ni wípé ẹlẹ̀sìn ni ọ́ tàbí onígbàgbọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti ń pe orúkọ olúwa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti ń gbé bíbélì ni ìyàtọ̀ tí ó wà láàrin ẹlẹ̀sìn àti onígbàgbọ́ tí kò yé dáradára bí a bá sì ń fi ẹlẹ̀sìn pé onígbàgbọ́ tí a ń fi onígbàgbọ́ pé ẹlẹ̀sìn èdè àìyedè yóò wà nítorí àìmọ̀kan tí ó wà nínú ọkàn wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n tilẹ̀ dàbí ẹni wípé wọ́n ń sin olúwa ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ wípé àgàbàgebè àti àfaraṣe ló pọ̀ jù tí wọn ò sì mọ̀ wípé kò sí ohunkóhun tí ẹlẹ̀sìn lè rí gbà lọ́wọ́ ọlọ́run bí kò ṣe ìyà ìdájọ́ àti ìbínú ọlọ́run tí ó gbóná púpọ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n nítorí àìmọ̀kan àti èdè àìyedè tí ó wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti máa ń lọ ni ó ṣe ṣe pàtàkì lónìí bí a bá ti ń pe àwọn orí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kí o má ṣe jẹ́ kí ohunkóhun kí ó di ọ lọ́wọ́ bí o bá mọ bí a ti kọ̀wé kí o gbégègé rẹ bí mo bá ti ń pe àwọn orí ẹsẹ̀ wọ̀nyí kí o má kọ wọ́n sílẹ̀ bí o bá ti ń délé kí o tún máa yẹ̀ ẹ́ wò láti jẹ́ kí o lè dá ọ lójú ìyàtọ̀ tí ó wà láàrin ẹlẹ̀sìn àti onígbàgbọ́ láti ìṣẹ̀dálẹ̀ ayé láti ìgbà tí àwọn ènìyàn ti ń ké pe ọlọ́run ni ó dàbí ẹni wípé àti èpò àti àlìkámà ni wọ́n wà nínú ayé láti ìgbà tí àwọn ènìyàn tí a ti ń fi orúkọ ọlọ́run pè wọ́n ni àwọn onígbàgbọ́ tòótọ́ àti àwọn àgàbàgebè ẹlẹ́sìn àwọn tí wọ́n fi ẹnu súnmọ́ olúwa ṣùgbọ́n tí ọkàn wọn jìnnà réré sí ọlọ́run ni wọ́n ti wà o wa ni ilu okere leyin okun o si wa ni ile ti wa nihi yi o ti le dabi eni wipe awon elesin ni won po ju onigbagbo lo bi iwo na ba ti wo yikakiri bi o ba de oko gege bi agbe awon epo ti o ma nku lai je wipe ati owo agbe gbin won awon ni o ma npo ju awon ohun ti agbin ti o lere ti o ma mo eso wa awon epo ni o ma npo ju alikama lo be na ni ni ile isin gbogbo awon ti won ma nwa sugbon ti ki se lati je onigbagbo tooto awon elesin awon ti won ma gbe bibeli awon ti won pe oruko olorun ma ara won sugbon ti olorun o mo won ni eniyan ti re awon ni won poju awon omo imole lo o si sese a o ni feku laarin wa ni asale yi ti ajoko ti aro wipe onigbagbo tooto ni wa sugbon ti o je wipe bi ojo ikeyin ba de ba o lai ni yi pada si iru ipo ti o wa nisisiyi eka abamo olorun ma je ki a fi hanu nitori pe ni ojo ni ti o nbo wa ojo idajo ojo ti onikaluku yo ri ara re gege bi olorun ti ri ekun ati ose ati abamo yo po le ojo na mo si gbagbo wipe iwo ti o wa nihi loni nitori pe o fe tan ara re je ohun lo se wa abi be ko nitori be o se pataki bi olorun ba fi ohan gege bi elesin koni se anfani lati ba olorun jiyan eni ti o ba ba eleda re jiyan iparun ojiji ni o de ba iru eni be bi olorun ba fi esun sun o wipe o je elesin alafarase eni ti ko mo olorun eni to ro wipe ohun lo si ijoba orun nigba ti o wa ninu okunkun sibe sibe bi olorun ba tin fi ohan bi o ba le se bi dafiri ti o wipe ni tooto elese ni mi ati elesin lasan o daju wipe idajo yo kuro anu yo si tele ni iwe woli Isaiah ni o ti n te mo wa leti ti o si n je ki a mo apejuwe awon elesin ti won ki se onigbagbo iwe woli Isaiah ori ikeji din ni ogota 58 lati ese ikini kerara ma se dasi gbe ohun re soke bipe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati ile Jakobu ese won o ati nbere ninu okan re boya o ti ka iwe ti anka yi ori ese yi boya o ti ka ri kini se ti olorun lati ma so fun ojise re oni waasu ti a n pe ni woli Isaiah wipe kerara kini se ti o wipe so ni ohun jeje so pelepele fun awon eniyan mi nitori wipe bi o ba n ba agbomagba alagidi okan eni ti o n fi ara re pe eni ti ko je bi o ba n ba iru eni be soro oni lati gbe ohun re soke bi o ba ti n pe eniyan ni igbakugba ti o ti n so wipe lagbaja ti o ni dahun bi o ba n ba iru eni be soro o lati ke rara eyi je wipe awon eniyan won yi je agbo magba asetinu eni olori kunkun nitori wipe ki se akoko ti olorun yi o ke si won ti o si ba won soro sugbon nitori agidi okan won nitori pe won fi mimo se aimo nitori wipe won lo ni ona aigboran olorun lati so fun oni waasu yi wipe ki o ke rara iwo na si mo ni awon ibi ti a tin josin wipe bi won ba fe so oro ese won ki ke rara won ki kigbe soke won aso ni ohun jeje ati pele pele awon yoruba si ma so fun a wipe a ki fi boro gba omo lowo ikuro se ati gbo be ri eni ti o ti jinle ninu ese ki se pe a ma fowo ra ni ori a ma fowo ko le orun a ma reni pelu re wipe ah ese oda koda ko se be bi eyan ba se be idajo olorun wa bo ba so be ko ni gbo ke rara ma se dasi kini itumo wipe ma se dasi o nso fun a wipe lati ori de ile lati oba titi de awon ijoye titi de awon ologbon titi de awon mekunu ti o wa ni orile ede na ni won je elese o si so fun a loni wipe ati agba ati ewe ati okunrin ati obirin ko si enikan ti a le ri dasi ko se eni ti a le ri yo sile oni ke rara ma si se dasi o gbe ohun re soke bi pe ko si fi re koja awon eniyan mi awon ko so wipe ki a fi re koja eniyan mi han awon elomiran oni eni ti o ndese eni ti o wa ni iwa ti o lodi si ti olorun awon ni ki a fi re koja won yi han wo ese ikeji ki o wo iwa awon ti a n pe ni elesin bi won ti dese toni bi won ti je agbo magba toni bi won si ti je asetinu eni toni be ni won so fun ani ese ikeji sugbon won wa mi lojojumo won o ye lo si lesin won o ye ka bibeli won o ye lo lati gba omi adura won o ye ka saamu won o si ye lo si ile isin ni ojojo isimi o nso fun a wipe sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede tin se ododo ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won si ma se inu didun ati sumo olorun an so fun wa iwa elesin elesin je eni ti bi o ba de ile re o se se ki oju bibeli kan ni o ma ri ni ori tabili bi o ba de ile re ki o to jeun a so wipe e je ki a gbadura bi o ba si de ile re ti o n bere wipe ohun ti o fe dawole ni bawo lo se le sese ani mo gbekele oluwa ni oluwa yoo pese o sese ki o tile ko ile re ki o so wipe Jehovah Jire oluwa lo pese tabi ki o ra moto ki o ko seyin re oluwa le oluso agutan mi sugbon sibe sibe o ti oye run lenu e o elesin o sese ko ti fa iyawo ko ti o sese ko ma tile ti san owo ori iyawo ni sugbon ki won ti bi omo meji abi meta ki o wa di leyin omo meji abi meta ki won tun gba ile isin lo ki won so fun alufa we pe a fe se igbeyawo awon na tun lo se iwaju pepe won tun woso won awon tun pin awon iwe pelebe pelebe wi pe a n se ti igbeyawo won tun peran won fi ile pon won fi ona pon awon omo si wale rebe rebe sugbon sibe sibe won sese fe se igbeyawo awon elesin bo ba tin ri won won osoro mo iru awon eniyan be ni o se se ki won ma lo awon egba owo ti orun ti oruka ti oruka gbogbo won akoko ra sugbon bi won ba tin bo ni ilesin won se apamo omo apamo won ko sinu e tori pe won fe gurege ni waju oluwa bo ba tun tin jade bi won ba tin tun fe wo oko ero won tun si apamo wo won tun ko se ti won tun ko sorun awon ilesin la npe be o so fun a wi pe sugbon bi iwa won ti buru to ni wi pe lojojumo ni won wa mi ese iketa o tun so fun a wi pe won je eni tin gbadura awon ni bo ba di oru bi alakala ba de ti won laagun wa lati ojo orun wa gbo jesu gba mi jesu gba mi jesu gba mi dariji mi dariji mi dariji mi ese to dasun lale ana ojule ologbo tabi ekute tabi adiye won oye le loju orun bo ba si tin jibe lo nwa samu ti oka be lo gbadura se omi ninu igo ti o mo omi ti o so pe aje kuro leyin mi aje e ba ti kuro leyin e ti pe ese ti o kuro lowo eni tori awon tese ba wa lowo e awon ti iwakiwa irinkirin to ba wa lowo won awon laje le kakiri sugbon bo se ti awon ni gbagbo to to ni awon ti won ti bo lowo ese awon ti a fe eje Jesu Christi ra pada awon ti a koruko won sinu iwe eye le orun ba je nri won on sani bo so nri won on sani esu papa bo ba wa pelu idanwo tabi idewo re bo ba tin so wi pe akọ ninu oro olorun wi pe mo je asegun be le sun salo sugbon bo wa di wi pe olele mu latoju orun ansin o ninu omi ansin o ninu sare tabi ansin o kakiri o si nji o laagun o so pe pada le mi satani pada le mi satani igbala lo ye ko wa sugbon awon eyan won yi won gbadura won gba awe ododun o sese ki won ka ogoji ojo ko pe pata pata kan so pe mi o yo kan kuro nu eri o si sese lasiko awe ni ko je memo ko je muti ko je musiga awon alarede ti won wa nita awon ti won rent ile fun nita awon a wa nbe ni gbogbo ogoji ojo ni won ma gba awe won ma se isera ni bi ogoji ojo ba ti koja o pari o tun pada sinu ebi e sinu oti e o di ko ma sun gota sugbon bo adojo sunday o an lati ri ninu lesin o si sese ko ti e ma sise papa ninu lesin awon wonyi ni bibeli nje ko ye wa wipe elesin lasan ni won bi ku ba pa oju won de ni iru ipo be o daju wipe orun apadi ni ni ese keta ni o so pe sugbon sugbon ese keta nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri iru awon eyan be won agbadura lasan won a wa se ko bibeli lasan won agba awe lasan iwo na lo bere lowo won o sa mo won on wa leti okun bi won tin gbadura toni ti won sin gba awe toni aje oju won le awon ni won gbo ton so pe eye nke bo se ta won ton ni igbala ni awon ti a ti dari gbogbo ese won ji patapata be ye ke o kan ke danu ni sugbon bo je ten ti o ti ni igbala eni ti o ti dari ese eji bo logbo rin loru bo ba ri oju ologbo ani won de o koni lesun bo gbo ti ese awon kan ti won rin nita koni lesun ibi kibi to wa ko si bi bedi to sun le lori ko si bo se le niye lori to o sese ko je ri pe se ni won mu bedi ni se ni won gbe wa lati oke okun sugbon sibe sibe koni le ronun sun bo kọ le sile awon osu ati aje won ni je gbe nu e o le kọ le sile ki awon eniyan ki on wa ninu re sugbon ki ohun ko tun lo wa iyara kan nita ko ma dagbe iru awon eyan be awon na o to be lati lo le lati ko ere ko lo sile won o to be nitori bi awon eyan nu aye bi won ba ri won ki won fo ba won nitori kini nitori pe won o mo oju olorun won o mo bi ati sin olorun won je elesin lasan sugbon won ki se onigbagbo bi won ba si gbawe olorun ki ri o ni o se so wipe nitori kini awa se ngbawe ti won ko si ri nitori kini awa je okan wa ni iya ti won ko si mo kiyesi le ojo awe yin eyin se afẹ e si fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kini bibeli npe ni wipe eyin se afẹ Isaiah ori keta mo nka lati ese ikerin din ni ogun eyi je ohun ti o ba orile ede wa je o wa laarin awon ti won lo si ile isin o si wa laarin awon ti won ko ti e gbo kankan rara o wa laarin awon omowe o si wa laarin awon puruntu ti won o mo kankan afẹ o ba igbesi aye won je patapata won se nawo won fowo sofo lati ese ikerin din ni ogun ni aisa ori keta pelu oluwa wipe mo fe ki o fiyesi dara dara ko so wipe oni waasu wipe awon elomiran bi a ba bi won ti a ba so wipe ah se bi o gbo wipe ana re yeyin oku pada o se lo ah ani shoshi wa ni awon elesin niyan ko mo wipe oluwa wipe a so pe shoshi wa ni bi ore bade to so pe ah mo de o wa fi oti se mi lalejo ah ani shoshi wa gba fun wa be awon ele bo ba se ma awon elesin niyan awon ti ki se onigbagbo awon ti won o ni idani loju ohun ti won gba won a so wipe ah bo ba so pe iyawo o si bimo o si dake be bo ba dake tara ya ba dake o lowo keji ko mu yawo keji latabule e boya o sese ko le bimo ah ani shoshi wo je gba mi ma se be won le mi jade abi ka so fun won pe obirin sa ni iyawo e nfi omo bi ekini ikeji iketa obirin bo ba bi okunrin o ni re ni ta se arole e o ni re ni ta duro sile to ba ku o se fe keji bi won ba gba fun yin ni shoshi o se fe sita ani won mo ba se ma won elesin niyan won o ni dani loju kini oro olorun wi won o mo wi pe oluwa wi pe bodi asiko kesimesi ninu elesin won abi asiko isa ajinde ta ba so pe ah o si wa be ni wi pe o nsofo o si mura gege be ni pe okunrin ni yo o mo bo tin se ni ba ona tin se won ko setini won si ma nko sorun ya dile gbogbo a si fi paju a si dabi egun nita obirin a wo aso to pon kanle latoke bo ba tiri to ti yo lokere wa ni awon na nbo yen awon elesin niyan sugbon won o si mo wipe oro olorun ko fun won be won o mo tun mo wipe oluwa wipe bi won o ba se won a so pe ah a sese ri eko bibeli kan o won so fun won be wipe ka ma jale o ah o me nti o fe ko jale ni won e agbodo gbari ba o pe owo eyin o buru o se won wi ni iwo ori ka ninu iwe oro olorun o ni pelu ta lo wipe oluwa wipe nitori awon omobirin si oni gberaga ti won si rin pelu orun giga o je mo e ti an pe ni afẹ irin to rin lese bo se yan ti o nfi ifekufe rin lati pe awon okunrin lati ba o se ifekufe oju olorun ri o abajo to gbadura tolorun o gbo abajo to gba we titi titi sugbon ti wahala re ti o fi o sile oni ati pelu oju ife ku fe ewo la npe loju ife ku fe bo ba roju wa mo tiro ati e ti won fi nku ete wa si ri ton ma soju regberegbe be ni to fe se agbere oju ife ku fe niyan awon no nje ki awon pastor olusho agutan awon no nje kan dese bo ba gbo pe ah pastor o tun ti bi mo kan o ti a mo nipa e o awon oloju agbere na fa won si kun lesin kaakiri o si so fun a wi pe won rin pelu orun giga ati oju ife ku fe ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si nje ki ese won ro woro won fi saworo si ese awon mo esu la n fi si lese awon ti yoruba ba mo wi pe won tin wa won tin wa won tin wa ti won si mona olodun ton so pe iwo omo yi ma lo mo won wa ko nkan si won lese e ti won ko si awon abiku lese ni won na tun ko sese to ko sowo to ko se ti to yan esu lo ko nkan si o leti esu lo si ko si o lowo besu ba si tin ri o nigboro o ti mo pe ikan nu won niyan awon eniyan re kosi ye fi la kure gbe da iru awon eniyan be lola aisan ju won sile rungurungun ko ju won sile ori yiyi nko bo ba lo sile ogba tan tin wo awon tori won yi wari won be won o si mo o ma se o ki enikan ki o le so fun won pe ohun ti o sun won debe ni iru iwa ti won hu eyi ni olorun ko fi gbo ti won sugbon bi o se awa ti olorun si leti to si je ki oju wa ki o la mo gbagbo wi pe bi a ba jade a ma kilo fun won o n so ni ese ketadinogun wi pe nitori na oluwa yoo fi epa lu atari awon omobirin si oni o ya mi lenu bo ba ri awon obirin to n pari oluwa lo lu won ni atari idajo olorun ni oluwa yoo fi epa lu atari awon omobirin si oni won si kun igboro gbogbo irun ti lo tan patapata eyi ti run e o lo ina o kuro nbe opolopo itiju ni aso nbo mora eyi ti won ba si bo itiju won mora won tun ko aso oniho won tun wo gbogbo nkan tawon oyinbo se o ti je won ni ara tan patapata a o ti gbe won si won para won won ku laaye oluwa yoo si fi ihoho won han wi fun mi je won ki rin ni ohoho nsinsin won rin ni ohoho obirin onile olona o le ni moto ayokele sugbon sibe a tun mu iro e ase si meji wa ma ri ohoho enta won ni tijumo bo ba ri won lejo bo ri won nibi ti won tin wo sinima kaakiri bo ri won legbe titi iwo na we fun bi o ba je wi pe opolo won pe nkan papa o tun tin sele nbe a fi moto si egbe titi onile olona a ma jo ni gboro bo ba je ni to nwa moto wa ni ejo ega far eje ka koja eni to nsin esu oju won ki riran olorun si so fun wa wi pe awon elesin ni won se be ko si mo se le se be to ni ojo saturday bo ba ti jo di ojo sunday won tun gbe bibeli kurukere won lo si lesin nkan ton sin ka oye won bo ba si jade to so pe kini won so ni lesin a lo nkan lo na ni ohun gbo kina so ni ese ekeji ni dogun le ojo na oluwa yo mu ogo saworo won kuro ati oso won ati iweri won bi osupa mo ba lo si ile isin ni igba miran gele ti elomi awe oni ri oniwasu wa se ma garun leyin obirin alafe aye ki lo si ko sinu e paper lo ko sinu e se iwa ologbon niyan abi omugo ka tun woso ka wegele ka ma je kari oni waasu ka ma je ki agbo oro olorun elomi wa joko segbe orun ni patapata latoke dele ati ewon ati jufu ati iboju ati akete ati osho ese ati oja ori ati ago olorun didun ati oruka eti.

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadun igbala olorun bi a se lo lasale yi ba wa lo ibi kibi ti a ba wo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi a ba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti a ba ba soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba kasi mu owa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Christ Oluwa wa.

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Baba wa tin be le orun atun de lasale yi pelu awon eru wowo pelu aisan pelu awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa nitori amo wi pe bi a ba toyin wa eru wowo yo dopin ni igbesi aye wa aisan ko gogun yo pare ni igbesi aye wa awon oke ti o ti wa yo shidi ni igbesi aye wa nitori be ni a se nbebe ni asale yi wi pe gbogbo oke gbogbo aisan gbogbo egun gbogbo ijegaba satani gbogbo idaniloro satani e o mu won kuro loruko Jesu wi pe ilopo ilopo ilopo eri yo gbenu wa kan loruko Jesu bi oro yin yo ti ma jade anbe yin wi pe pelu agbara pelu iwosan pelu idande pelu idanisile e se fun wa loruko Jesu adupa epe ti gbo a o si ri pelu oje wa a o ni imo lara re loruko Jesu Kristi Oluwa wa e joko ni asale yi ti o je asale ti o keyin ninu ipago wa anso lori agbara atobiji Olorun ati awon oke wa agbara atobiji ti Olorun ati awon oke wa Olorun le se ohun gbogbo abi be ko ko si ohun kan ti o nira fun Olorun lati se ohun gbogbo ni sise pelu re gbogbo ipa gbogbo agbara gbogbo ola ti Olorun ni ibere kan lo waye ninu Genesis ori keje dilogun ese ikerinla lati ese iketala Oluwa si wi fun Abraham pe nitori kini Sarah se nrerin wi pe emi o ha bimo ni toto eni ti o ti gbotan ohun kan ha soro fun Oluwa Olorun bi o bi o se bere lowo Abraham o ni se ohun kan soro fun Oluwa lati se o wa nso fun o wi pe li akoko ti a da emi o pada to wa ni iwoye amodun Sara yo si li omokunrin kan Olorun so yi kan na fun o bi o ba je ni ti o yagan o so wi pe ko si ohun to soro fun lati se o ni ni iwoye amodun iwo na o gbe omo tuntun ti re jo loruko Jesu ninu Job ori keje le ni ogoji Jobu, ori keje le logoji, ese ikeji, omo ishoro, wahala, aisan, ti Jobu ni, shobo lese kese, ti Jobu fware so wipe, imi mokpe, iwole ishe ongogo, atipe, kosi iro inu, ti alefi, ti alefa senyi, kuro lodo re, ni ori yikana, ni ojo yikana, ti Jobu so wi pe emi mo wi pe iwo le se ohun gbogbo ni ojo na ni igbekun aisan ti o wa lara re lo dopin ojo ti iwo fun are ti o ba gbagbo wi pe iwo na mo gege bi asale yi wi pe ko si ohun ti o soro fun Olorun lati se iru ojo asale be ni gbogbo wahala re ati awon oke ti o wa ni igbese aye re won yo dopin loruko Jesu ninu Jeremiah ori kejile logbon Jeremiah ori kejile logbon ese iketa dilogun oni Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati ninu apa re ko si ohun kohun ti o soro fun o bi o ba ni iru igbagbo be o daju wi pe oke ti o wa ni igbesi aye re yo kuro lasale yi loruko Jesu nitori Olorun ti an gbadura si o ni oba lori ohun gbogbo bawo ni o ti ye o si wi pe Olorun ni atobiju to ni gbogbo agbara ati gbogbo ipa ronu nipa agbara to tayo ti eda
1: ni gba ti olorun da gbogbo agbala aye lati inu ofo se mo we pe ki carpenter ki o to le kan tabili tabi aga oni lo igi ki alagbede ki o to ro ada tabi oko oni lo irin sugbon olorun wa oni lo ohun ko lati fi seda ohun gbogbo ti anri loni ini a fi so fun wa ti a fi ran ara wa leti we pe olorun wa atobi joni oni gbogbo agbara oni alagbara nla oni olowosan olodumare to ni ohun gbogbo ni ikawo re olupese ni pelu oto otun ni aniseko oni balogun loju ogun to n pa gbogbo ise satani run bi o ba fi oju ri eyi ti a n so yi ti o si wo olorun oba lori ohun gbogbo o ko ni ri ohunkohun ni igbesi aye re ti o soro ju fun olorun lati se o si ri wepe ni asale yi gbogbo ko seese ni igbesi aye re yo di siseese loruko jesu ni kiakia a o ma wo koko meta lori iwaasu ti ale yi ikini olubori agbara nla ti olorun wa olubori agbara nla ti olorun wa ikeji oke nla nla to nsidi nipase olorun wa oke nla nla to nsidi nipase olorun wa iketa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa ikini olubori agbara nla ti olorun wa wo exodus orike dogun exodus orike dogun lati ese ikokanla ni ati so fun wa bi olorun wa se lagbara to tali o dabi iwo olowa ninu awon alagbara tali o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni ti nse ohun iyanu ti nse ohun iyanu nje olorun le se ohun iyanu ni igbese aye re loni yo se ohun iyanu nitori pe alagbara ni ologo si ni an so fun ninu chronicle kini ori kokande logbon lati ese ikokanla si ikeje lati re olowa ni titobi ati agbara ati ogo ati isegun ati olanla nitori ohun gbogbo li orun ati le aye tire ni ijoba ni tire olowa asi gbe oleke li ori ohun gbogbo li ori fun gbogbo oro pelu ola odo re ni ti wa iwo si joba lori ohun gbogbo li owo re ni agbara ati power ati le owo re ni siso ni di nla wa ati fifi agbara fun ohun gbogbo agbara yi yo sise ni igbese aye re loni akaikatan ni awon ohun ti olorun wa ti se pelu agbara nla re nitori ailopin ni olorun ti ansin nigbati abamoye iru agbara nla ti olorun wa ni a o dabi omiran ninu emi wa iberu ifoya ati sisa kijokijo yo di ohun igbagbe ati ohun ajeji loju eni kankan wa loruko jesu aigbagbo yo di ohun igbagbe ninu ede enu wa iye meji yo kodanu bi elobo ninu igba aya wa bi o ba mo eni ti a npe ni olorun ti o si mo we pe oun ni atobi ju oun ni o ni agbara olubori o mo we pe ko si ohun to soro lati se wi pe ohun ti o pe ni oke ni igbesi aye re a o so de petele bi a ba se oloju nipa ti emi lati ri asiri ijile atobi ju agbara olorun aye re ko ni ri bakan na mo olorun atobi ju to da aye ati eniyan lai nilo iranlowo enikeni yo sise yo dabira ni igbesi aye re nitori wepe agbara olorun ko ni afiwe Ninu Isaiah ori ogoji. Isaiah ori ogoji. Lati ese ikarun di logbon. Nje tani eyin o ha fi mi we. Tabi tali emi o ba dogba li emi mimo wi. Gbe oju yin soke sibi giga ke se wo. Tali o da nkan wonyi. Tali o da won. Moni tali o da won. Ti mu ogun won jade wa ni iye. O n pe gbogbo won li oroko nipa titobi ipa re. Nitori pe o n le ni ipa ko si okan ti o ko. Ese ikeji de logbon. Iwo ko ti mo. Iwo ko ti gbo pe Olorun ayeraye Oluwa eleda gbogbo ipekun aye ki saare. Moni ki saare. Be ni are ki mu. Ko si awari oye re. Agbara yi yo sise ni igbese aye re la sale yi loroko Jesu. Ninu Efeso ori keta. Efeso ori keta. O ye ki o ma fi okan ro. O nlanla ti Olorun yo se fo ni asale yi bi a tin wo agbara atobiju Olorun wa. Efeso ori keta ese ogun. Nje eni ti o le se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro lo gege bi agbara ti nsise ninu wa. O so fun wi pe agbara yi agbara Olorun yo sise ninu re. O si so fun wi pe yo se ohun to nbere. Ikeji yo se eyi to nro lokan. Iketa yo se gbogbo ohun ti a nbere tabi ti a nro. Ikerin yo se ju gbogbo eyi ti a nbere ati eyi ti a nro la sale yi loruko Jesu. O wa so pe oju be lo wi pe Olorun alagbara atobiju ti se oke nidi yo se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro. O ni iru agbara yi yo sise ninu wa. Mo ro wi pe o mura sile. Moni se o mura sile nitori wi pe loni Olorun yo sise ara ni igbese aye re. Nitori agbara nla to ji Jesu Kristi dide lati inu oko o setan lati sise ni igbese aye re. Eyi ni o mu wa lo si koko keji nsin. O nso nipa oke nla nla to nsidi nipase Olorun wa. Oke nla to nsidi nipase Olorun wa. Ninu Matthew ori ketadelogun. Matthew ori ketadelogun lati ese ikokandelogun. Nigba na le awon omo ehin Jesu to wa leyin won bi pe e se ti awa ko le jade. Ohun kan sele omo kan ni emi esu emi to nda loro. Won gbe omo yi won si odo awon omo ehin Jesu sugbon won o le se won o le le emi esu jade. Sugbon nigba ti Jesu de pelu oro ase kan o le emi esu jade. Eyi wa se awon omo ehin ni kayefi won bere we pe kini se e ti se ti awa o le se nkan yi ninu ese ogun. Jesu si we fun won pe nitori aigbagbo yin ni looto ni mo sa we fun yin. Bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi. Bi eyin ba ni igbagbo se oni igbagbo. Mo ni se oni igbagbo. Bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi eyin o we fun oke yi pe si nihi lo si ohun yo si si. Jesu ni yo si si la sale yi yo si si gbogbo oke to wa ni igbese aye re yo si si. Ko si si nkan ti e ki yo le se. Ko si nkan ti e ki yo le se. Ninu Marko ori kokanla. Marko ori kokanla ese iketa le logun. Marko ori kokanla ese iketa lilogun looto ki se ti oro ere looto ni mo wi fun yin enikeni ninu awon omo olorun enikeni ninu awon ti o ba gbagbo enikeni ninu awon ti o gbadura ni oroko Jesu enikeni ti o ba wi fun oke yi pe shidi ki o se bo sinu okun ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo ri be fun yo ri be fun yo ri be fun sugbon ibere kan lo je wa logun kini a npe ni oke oke ni awon isoro ati lasigbo to lagbara jo wa lo ti a ko le funra wa mu kuro ti o si nira pupo lati gba mora to si se pe gbogbo agbara wa ati ti awon oluranlowo wa lapapo jasi otubante oke yi je o sese ki o je aisan tabi isoro tabi wahala to taku to ni ohun ko ni lo fun eni ti o ni iru oke be iwaju ko se lo be ni eyin ko se pada si o dabi e ti awon eyan wa man so wi pe oba ran ni nise odo oba kun ise oba ko se ma je odo oba ko si se rolu bi o mo we oke ni eru ti esugberu eniyan orun wo eleru ko si eni ti yo so kale sugbon lasale yi gbogbo eru lorun re lori re a o so kale loruko Jesu ki o le ye wa daradara ohun ti a n pe ni oke ati ohun ti a n gbadura ni asale yi we pe yo sidi ye ki n se awon apere die fun o ikini bi awon oke se gaju eniyan giga yowu laye lo be ni awon isoro na gaju imo ogbon ati agbara idalo ohun ti a n pe ni oke o gaju enikeni yowu laye be na ni awon isoro awon aisan awon ajogunba lo gaju agbon ogbon ati agbara idalo won je isoro tabi aisan to diju to takoko to sunisu tabi to gontio ikeji awon oke won je adayeba bi a ba n pe nkan kan loke o je wi pe adayeba ni won ti wa nibe ki a to bi wa gege bi oke apata olumo ni ilu egba bi o ti wa nibe ki a to bi lagbaja ti oke sapati ti wa ni ibadan ki a to bi lakasegbe be na ni ki a to bi arugbo ti nbe ni abule wa igun idile ti wa eyi ni a n pe ni oke awon nkan wonyi ti o ti wa ninu ebi to je as aisan ajogunba bi warapa bi atogbe bi as aisan buburu miran ti ko se fenu sotan awon nkan wonyi ni a n pe ni oke sugbon lasale yi won pora loruko Jesu iketa bi oke se ma n je idena to taku sibe to n se idiwo fun itesiwaju be ni opo arun ojo pipe ati idaloro emi esu n dena itesiwaju ebi ati aseyori lenu ise pelu iru oke be aye eniyan ninu aye eniyan bi won ba fa ki to ara won sugbon lasale yi yo to ara won loruko Jesu gege bi oke ti a ko le sinidi awon elomiran ni ese to rorun lati dimo ni to je wi pe won ti jija kadi pe popo ninu agbere ninu tabi ninu aliyan tabi ninu tete tita sugbon ti won o bo lasale yi a o to osile awon elomiran o sese ki o je asa baraku to soro lati dawo de duro bi igbo mimu tabi siga tabi oti mimu tabi taba sugbon lasale yi o dominira loruko Jesu ti elomiran to je oke ni ipada seyin igba gbogbo ki eniyan ki o di igbekun fun ese sugbon ati tu osile ikerin telomiran je igun tabi epe tabi itakasi ni to je wipe lati igba na ni onitohun ti yagan ti tabi ti okuta ba oja re ti won si gbe ese le igbega lenu ise sugbon mo ki o ki orire wipe bi o ti wa nihin lasa le yi gbogbo re yo dopin loruko Jesu ti awon miran ni aisan olori kunkun to ngbon owo lo lai ni awotan telomiran ni idojule ni osho tabi aje tabi awon elegbe awo sugbon mo gbagbo wipe o ti di ominira elomiran si

keta oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa Matthew ori kedogun ese ikarun din logbon titi de ikeji din logbon nigba na le o wa o si teriba fun wi pe olowa ran mi lowo sugbon o da wi pe ko to ki a mu akara awon omo ki a fi fun aja o si wi pe be ni olowa awon aja a ma je ninu erun ti o ti ori tabili olowa won bo sile on ti jesu so ni hin ni wi pe bi obirin yi yo ba ri ise iyanu gba ki se ise iyanu bi eto be ni wi pe o ye o to o pe lati ri ise iyanu yi gba o so fun wi pe bi aja ni obirin yi ri sugbon obirin yi o mo on ti jesu so o wa so wi pe be ni olowa sugbon awon aja ma je ninu erun ti o ti ori tabili olowa awon bo sile nigba na ni jesu dahun o si wi fun o pe obirin yi igbagbo nla ni tire mo gbagbo wi pe olorun o so be fun ni asale yi igbagbo nla ni tire ki o ri fun o gege bi iwo tin fe se o fe nkan kan lodo olorun lasale yi o ni yo ri fun o gege bi iwo tin fe a si mu omo birin re larada ni wakati kan na ninu ise awon apostoli ni mo fe ka oro kan fun o mo gba dura we pe ki olorun ki o se o loju emi lati ri itumo ti o se iyebiye ninu ohun ti a ka yi ise awon apostoli ori kerindinlogun lati ese ikedogbon de ikerindinlogbon sugbon laarin ogonjo Paul ohun si la n gbadura won si n korin iyin si olorun awon ara tubu si n tete si won lojiji isele nla sise to be ti ipele ile tubu mititi ogan gbogbo ile kun si si ide gbogbo won si di si tu sile ranti wi pe awon elewon won yi won o to won o ye ki a tu ide won sugbon gere ti Paul o sila ti won gbadura ti won si n korin iyin ni a gbo wi pe ide gbogbo awon onitubu awon ti won wa ni ile tubu ide won tu sile iwo na lasale yi ki se nipa tito ki se nipa yiye ki se nipa mimo se sugbon bi a ba tin gbadura nitori anu olorun ni gbogbo ide to de o ni o ma tu loruko jesu ye ran leti wi pe balogun orun ijo si ko ye sibe amu omo odo re larada yi ni a pe ni ise iyanu anu obirin ara kenani timothy kafun ti o dabi aja ni waju olorun sibe o gba iwosan ati idande fun omobirin re ko ye ko leto si sugbon o gba nitori ise iyanu anu olorun obirin onisun eje ko ni ohunkohun bi ore bi oluranlowo bi alagbawi bi ewa bi okiki sugbon bo tile je wi pe obirin yi ko ni nkan kan sibe amularada lese kese eyi ni a n pe ni ise iyanu anu nitori be je ki o yi o wi pe akoko tire ti de gbogbo oke to wa ni igbese aye re won o pora loruko jesu ohunkohun ti ibaje ike ti o dabi oke to su si os leyin a o mu won koro gege orun ni a o mu won koro jẹjẹrẹ ni to n jẹ inu rẹ a o mu won koro ibaje ogbe inu ninu ifun a o mu won koro bi o si jẹ ifoti ifoju iyadi iditi iyaro ikope arumolegun a o mu okoro loruko jesu dide ki o bẹrẹ si ni gbadura ki o so fun olorun wipe gbogbo oke ti o wa ni igbesi aye re aisan

0: gbogbo ti o wa ni igbesi aye re egun ajogun ba to wa ni igbesi aye re ati ohun ti o ti wa nibe ti o ti gbadura ti o ti gba awe fun ojo pipe jemo ti o wa nibe wi pe ni asale yi a o mu gbogbo won kuro patapata ise anu ni o ise iyanu anu ni ki se wi pe o leto si ki se wi pe o pe ki se wi pe olohun kan to fi le jalanka to ni waju oluwa wi pe nitori eyi ni se fun mi ise iyanu anu olorun ni ise iyanu anu lati odo olorun wa oke re yo sidi wahala re yo dopin aisan yo kuro out to sile au mo larada au down need murasile ise iyanu ti de murasile anu olorun po murasile ko si ko sese pelu olorun wa murasile gbogbo aisan gbogbo isoro gbogbo wahala to da bi oke ni olorun yo mu kuro
1: ba olorun gbo bi o ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba siye meji ile okan re ṣugbọn ti o ba gbagbọ pe ohun ti o n wi yio se yio si ri bẹẹ fun

0: Ni oruko Jesu Christ Olorun wa.
1: Mo fe ki o ranti wipe asale oni ni asale ojo ti o keyin. O si da mi loju wipe Olorun fe se opolopo ainiye ailonka ise iyanu. Se o je okan lara awon olori re ti yo gba ise iyanu ki o to lo. Nitori wipe ojo ale ti o keyin yi Olorun fe se iyanu ni igbese aye re. Ki o si mo wipe ohun ti o ti duro sibe gege bi oke ni asale yi ni Oluwa fe mu gbogbo re kuro ni igbese aye re loruko Jesu. Nitori be teti sile bi o ba ni ohunkohun bi gege lorun bi ipake bi ike bi oyun iju tabi ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu si ago ara re awon wonyi ni a fe gbadura fun nisinsiyi ohunkohun ti o ba wu si ara re gege ni ipake ni ike ni oyun iju ese wiwu tabi ohunkohun ti o wuli ara re o gbe owo soke o si fi owo kan le ibi ti o wu yi ki agbadura ki oke yi ti o wa ni igbese aye re ki o le si mo reti owo re loke bi o ba ni ohun ti a so yi bi a ba ti gbadura tan ni oni lati ye ara re wo lori ohun ti a gba to lori ohun ti a fe gbadura si o si ri wipe oke ti sidi. Eje ki a gbadura Olorun alaanu alagbara atobiju eleda adupe wipe e ti fi wa lokan bale wipe bi a ba so fun oke wipe ki o sidi ti ko si ye meji kan lokan wa ti a si gbagbo wipe ohun ti a so yo se yo ri be fun wa nje nitori na mo wa loruko Jesu teti fi fun wa ninu agbara eje Jesu ati pelu agbara emi mimo ati ifami oriyan yin nitori na ni a se gbadura we pe gbogbo oke ti o wu si ara awon eniyan wonyi e kuro loruko Jesu. Iwo ike ti o fi eyin eni yi se gbogbe mo pase jade le oruko Jesu. Gege orun ti o wa nbe fun ojo pipe mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Ipake ti o wa ni abenu mo pase nisinsin wipe gege bi oke e sidi loruko Jesu. Ese wiwu ara wiwu ikun wiwu mo pase e kuro loruko Jesu. Olorun alaanu alagbara e fi owo kan gbogbo awon eniyan wonyi pelu gbogbo aisan ti o je ki ara won wu ati irora ti o je ki ara won wu ati gbogbo arun wonyi e le won jade loruko Jesu. Adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisiyi awon ti a gbadura fun yi eye ara yin wo bi o ba si ti ri wepe bi ipake ni tabi ohun miran tabi oyun iju tabi ike tabi gege tabi ara wiwu ori wepe o ti kuro o yin Olorun logo a o si yo pelu re ki a to ma tesiwaju nisisiyi.

0: ibikibi ti o ba wa ki o ma jade bo ori wi pe bi a se gbadura tan nkan ti o wu si onikun nkan ti o wu si olorun e ti o wu si olese ati e ti o wu si olabe ori wi pe o ti kuro olorun ti si oke re nidi ma bo ni gbongan keje gbongan keje e je ki awon asona wa ki won ki o dari won an reti yin o ibikibi ti o ba wa yara re wo ori wi pe olorun ti se fun o o ti mo oke re o ti si nidi ma jade bo yara re wo ise iyanu anu ni ki se wi pe boya nikan kan leto si o to abi o ye ti re ni ma jade bo an reti yin se ayewo ti olorun mo koro gbogbo oke ni yo sidi nisisin bi won ti n jade bo a fe gbadura fun awon ti o ni arun miran ninu ara bi o ba ti n gbo eyi ti o jo ti re ki o ma nawo soke arun bi ete arun bi ogbe inu tabi jejere ti won pe ni cancer tabi egbo ojo pipe osa ninu tabi lara iko jedo jedo tuberculosis iko fe arun atogbe bi o ba je awon kan won yi tabi ohun ti o jo won le o je ti re ti o ti ru kaakiri fun ojo pipe idande ti de nitori ise iyanu anu yo te olowo loruko jesu
1: amen
0: e diju ki agbadura awon won yi ti o ni arun ti a ka sile won yi tabi ohun ti o jo won ete ni tabi ogbe inu tabi cancer tabi egbo ojo pipe ulcer tabi iko jedo jedo iko fe arun atogbe bi o ba ni arun ti o jo awon won yi yo wo re soke lese kese bi abati gbadura tan ni ki o ye ara re wo nitori wipe ise iyanu ti re o n duro de o olorun alaanu a dupe wipe alagbara ni e ki baati ko si ohun to soro fun yin lati se nitori be ni a fi n gbadura fun awon wonyi gbogbo arun to wa lara won e le won jade loruko jesu iwo arun ete mo pa lase jade loruko jesu gbogbo owo to ti re owo to ti ge ati ese to ti re to ti ge mo pase wipe ki olorun eleda ki o da awon eya ara ti o ti sonu ti o ti re sonu ki o da won pada loruko jesu gbogbo kokoro to nje ago ara re apa won run amu won kuro gba iwosan loruko jesu gbogbo ogbe inu a n gbadura wipe ki iwosan ki o de loruko jesu arun jejere cancer apa alase e jade loruko jesu ati egbo ojo pipe yala loju ara tabi ninu edo e gba iwosan loruko jesu iko jedo jedo iko fe apa alase wipe ki e kuro loruko jesu ki iwosan tooto iwosan ti o duro pe titi ki o wa nisinsin si ago ara yin loruko jesu iwo arun as aisan atogbe jade loruko jesu gbogbo awon arun miran ti o farajo awon wonyi ti o n da won loro ti o mu owo ti o n kowo won lo olorun alaanu alagbara e wo won san loruko jesu e ti sọ fun wa wipe bi a ba sọ fun oke wipe ko sidi o ni lati sidi a gbagbọ wipe e ti se a gbagbọ wipe e ti dahun adura wa loruko jesu kristi oluwa wa ami. ye ara re wo. Ibikibi ti o ba wa ye ara re wo. Ise iyanu Olorun ti te o lowo. Bi o ba ti ri ise iyanu yi wepe o ti farahan ninu ara re ki o ma jade bo.

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wi pe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wi pe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wi pe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emi esu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wi pe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wi pe aye ti so leta mo gbadura nisisin wi pe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan won yi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dupe pe ti se pe ti tun won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikokan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o si nfe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yowo re soke tabi o wa legbe enikan ti oni iro awon arun yi o le nawo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti n se lati asale yi amo wipe ko so to soro fun yin lati se amo wipe gbogbo oke pata ni yo shidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logon nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo awon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi din loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be si ni soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o shidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo afoju bere si ni riran ayaro dide ki o ma rin

Israeli sile nigba na kuro ninu eru isiro won irobo pipe ti Jesu na lo tu wa sile kuro ninu isiro ki koro ese lo ja ajaga ese koro lorun wa ikeje awon mo Israeli ti an so ni pare nigba na won di ominira patapata to be to je wepe won ko tun pada sinu isiro Egypt mo nigba ti a ba gba wala ti eje Jesu ti o sise ribiribi ni igbesi aye wa ti a si ni igbagbo wepe eje yi ti mu gbogbo ese wa kuro a o ri wepe awa na a o di ominira patapata kuro ninu ese mo gbadura wepe iru ominira yi ati agbara ti bo lowo ese ki Olorun ma sai fun enikokan wa o nso fun wa nitori na wepe iku ifa eni robo ti Jesu ko fun wa on lo fun wa ni idariji ese on lo fun wa ni ominira ko lowo ese asidi ominira ko lowo idajo ati igbekun ese ati ti iku bi ati nfi apa kini yi si opin ki a to lo si apa keji eje kerun ti wo pe agbelebo Jesu lo mu wa bori ese gbogbo irubo Jesu lo fun wa ni igbala idamu re lo fun wa ni idunnu ipalara Jesu lo fun wa ni idariji ati iwenomo iku re lo fun wa ni iye iponju Jesu lo fun wa ni isodotun ati iwa mimo irora re lo fun wa ni itura ina Jesu lo fun wa ni ilera ijiya re lo si fun wa ni isegun bi o ba nfe isegun isodotun iwa mimo iye ni pekun idariji iwenomo igbala toto ohun ti onilo gege bi enikan ni lati gba Jesu Kristi gbo eni ti o ku fun wa lati ko ese wa lo bi o ba ti gbagbo o ri wipe igbala ti an so yi yo ti je tire ṣugbọn bi o ba ti gbagbo aye wa anfani wa fun o lati pe Jesu ti o ku fun o ti o je aropo re yo si dariji o loroko Jesu an lo si ikoko keji ninu eko wa igbala nipase ikomogi Kristi ni Calvary igbala nipase ikomogi Kristi ni Calvary o ye ko ye wa wi pe igbala je ohun ti o se pataki bi enikeni ba nwa si lesin tabi enikeni wa si ipago bi ko ba ni igbala o je wi pe o ba won wa ni o wa lasan yo je eni ti o padanu ninu ni ayeraye ṣugbọn mo n bi Olorun wi pe ninu anu re yo je ki eti wa ki o gbo ki okan wa ki o gba lati ni igbala kikun ti Jesu Kristi ti o ti ra fun gbogbo wa pelu eje re ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori kerin ise awon aposteli ori kerin ese ikejila bi a ti n ka awon ese Olorun ti a o ma kaye ni ki o ma fi iye ba a lo lati wo bi a ti n daruko igbala ki o si ma wo ni kookan ohun ti iwe mimo n pe ni igbala nitori wepe opo lo n so wepe a ti gba ohun la ṣugbọn ti oye tabi itumọ igbala ti ko ye won wo ni kookan ise awon aposteli ori kẹrin ese ikejila o ni ko si si igbala lodo elomiran ko si igbala lodo elomiran nitori ko si oruko miran labẹ ọrun ti a fi fun ni ninu eniyan nipa eyi ti a le fi gba wala ko si igbala lodo elomiran bi o ba ti gbẹkẹle ohun miran fun igbala tabi elomiran fun igbala o je wepe o n tan ara re je nitori wepe ko si igbala lodo elomiran ninu Matthew ori kini ese ikokanlelogun Matthew ori kini ese ikokanlelogun eyi ni angeli n so fun Josefu nigba ti o ri wepe Maria loyun lati owo emi mimo o ni yoo si bi omokunrin kan

Jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la nitori ohun ati onikan ni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won yo gba awon eniyan re la elomiran bi o ba ni jamba moto sugbon ti o je wi pe ada emi re si ani igbala nla nla ti olorun fun mi ko se fenu so eyi ki se igbala ti an soro re nitori o ye wa ni iwe pe bo ba gba wala o gba wala kuro ninu ese kuro ninu idalebi kuro ninu idajo ayeraye yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won ninu titu orikeji ese ikokanla ati ikejila anwo ohun ti igbala jasi ti igbala je ninu aye awon ti o ba ti di omo igbala titu orikeji ese ikokanla nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise isin wa lo mu igbala wa ki se we pe abimi si lesin yen lo mu igbala o nitori we pe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti ako ni ile iwe ki se aso ti an wo sara o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise isin wa lo mu igbala wa ki se we pe abimi si lesin yen lo mu igbala o nitori we pe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti ako ni ile iwe ki se aso ti an wo sara ki se awon ojuse ti an se ninu ile isin lo n fun wa ni igbala oni nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o n ko wa pe ki a se aiwa bi olorun ati ife ko fe aye ati ki a si ma wa li aire koja li ododo ati ni iwa bi olorun ni aye isisiyi ori ohun ti a ko si we pe ki a wa ni aire koja bi a ba ti fi kristi robo fun ati o je ire koja wa nigba naa yo fun wa ni agbara lati gbe igbesi aye otun igbesi aye ododo ilana ti olorun si la sile ila ti o fa sile we pe ki a ma se re ila tabi ilana yi koja a o gbe igbesi aye wa ni iwontunwonsi oni a o wa ni aire koja e je we pe a o gbe igbesi aye ododo tabi ni ede miran a o wa ni iwa bi olorun ninu aye isinsiyi awon atanije ma nso fun awe pe ko seni to le gbe igbesi aye iwa bi olorun ninu aye ti a wa yi sugbon so fun awe pe o sese fun awon ti a tera pada o sese fun awon ti a ti gbara lati gbe iru igbesi aye be ese ikerinla eni ti o fi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada ira pada kuro ninu ese gbogbo ki se ese pupo tabi ese die yo ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki o si le we awon eniyan kan mo ewe nu mo la npe be fun ara re fun ini ohun ti kara re awon onitara ise gbogbo ni ohun ti a ti ka won yi o je ki o ye wa ohun ti a npe ni igbala sugbon ki a tun ma se alaye ju be lo lori ohun ti a npe ni igbala o ye ki a bere ibere kan kini a ti le n pe ni igbala je ki a koko wo ohun ti ki se igbala na bi a ba wo ohun ti ki se igbala awon ti o gbe aye deru iriri esin lowo ti won fi n pe igbala yo ye won wi pe won nilo igbala to to ti bibeli n so fun wa nipa re ikini igbala ki se wi pe a je elesin lai ni iwa mimo igbala ki se wi pe a ti se iribomi lai ni iwenumo ti okan bi a ba ri wi pe ese si wa ni igbesi aye wa
bi o ti le je we pe a je elesin an lo si ilesin tabi a ti re wa bomi yala ni bi omo kekere tabi bi agbalagba bi a ba ri we pe a o ti ni iwe no mo okan igbese aye wa kun fun ese o ye ki o ye wa we pe a o ti ni igbala ti olorun soro re ikeji ki se we pe mo beru olorun awon elomirin a ma so fun a we pe a mo beru olorun popo eru olorun ba mi sugbon o ye ko ye wa wi pe awon emi esu papa won beru olorun won si wa riri nitori be bi o ba je iberu nikan lo ni ti o fi nse igbala ti o ro we pe o ti ni igbala o ni o sanju awon emi esu lo bi o ba si sanju awon emi esu lo o daju we pe iwo ati esu ati awon emi esu ni o lo ayeraye ninu orun apadi wo Jacobo ori keji Jacobo ori keji ese ikokandilogun oni iwo gbagbo pe olorun kan ni nbe o dara awon emi esu pelu gbagbo won si wa riri nitori be bi o ba je wi pe igbagbo to ni igbagbo wi pe mo beru olorun loni to si ni igbala to gba kuro lowo ese o je wi pe loro yi oni lati gbadura ki a le gba o patapata kuro lowo ese re bi o ba se fi okan igbagbo wa o daju we pe olorun yo se fun o loroko jesu iketa ohun ti igbala ko je oni ki se we pe a nse itore anu popo awon miran won ma ro we pe bi a ba lawo bi a ba fun alagbe ati awon alaini bi a ba fun won lowo e je we pe ati ni igbala sugbon so fun a we pe awon farisi won se ju ti e lo won fun awon alagbe lowo ju bi o ti nse sugbon awon won yi ko ni igbala won se gbe ninu ese won bi o ba je nkan na lo gbojule to so we pe oni igbala je ki o yi o we pe a nse anu itore anu afun alagbe lowo eyi o so wa di eni igbala iwe mimo ti e je ko yi wa ninu Corinthi kini ori ketala ese iketa oni bi mo n fi gbogbo ohun ini mi bo awon talaka bi mo si n fi ara mi funi lati sun bi emi ko ni ife eyi ni ife ti o n ti inu igbala wa oni ko ni ere kan fun mi ikerin igbala ki se wi pe mo madura gba mo n gba awe mo n gbadura ni igba gbogbo se o mo we pe awon omo Israeli awon na o n gbadura won si n gba awe sugbon ese ko kuro lowo won iyi ni olorun fun ara re lo fi fi won sun to si n pe won nija we pe o ye ki won ki o ronu ki won ki o mo we pe eyi ti won se won gbadura ni o won lo si lesi ni o eyi o tumo si we pe won ti ni igbala won ni lati wa lati ko ese won sile ki a le we won ninu eje odo agutan ki igbala tooto ki o ba le je ti won ninu Isaiah ori ikeje dini ogota Isaiah ori ikeje dini ogota lati ese ikini oni kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja ki o fi ese awon eniyan mi han won ati ile Israel ile Jacob ese won gbọ́ iṣẹ́ ẹ̀sìn wọn ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọ́n jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ gbọ́ bí wọ́n ti ń tiraka tí wọ́n ń ṣe wàhálà nípa iṣẹ́ ẹ̀sìn ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìgbàlà kò tí ì jẹ́ ti wọn nínú ẹsẹ̀ ìkejì oní ṣùgbọ́n wọ́n ń wá mi lójoojúmọ́ wọ́n sì ní inú dídùn láti mọ ọ̀nà mi bí orílẹ̀-èdè ti ń ṣe òdodo tí kò fi ìlànà ọlọ́run wọn sílẹ̀ wọ́n ń béèrè ìlànà òdodo wọn ni lọ́wọ́ mi wọ́n a máa ṣe inú dídùn àti súnmọ́ ọlọ́run wọn ń wí pé ní ẹsẹ̀ ìkẹta nítorí kíni àwa ṣe ń gbà àwẹ̀ tí ìwọ kò sì rí i wọ́n jẹ́ ẹni tó ń gbà àwẹ̀ tó sì ń gbàdúrà ṣùgbọ́n a sọ fún wa wí pé kí àwọn ajíhìn rere àwọn wòlíì ti bíbélì kí wọn kí ó ké rárá kí wọn kí ó má ṣe dá sí kí wọn kí ó gbé òun sókè láti fi ẹ̀ṣẹ̀ láti fi ìré kọjá wọn láti fi hàn wọ́n jẹ́ kí o yọ nígbà náà wẹ́ pé mò ń gbàdúrà mò ń gbà àwẹ̀ mò ń lọ sílé ìsìn èyí ò sọ wípé o ti di ẹni ìgbàlà ìkarùn-ún
awon miran ma nro wi pe bi a ba je ni to nla ala ala tamatase asin riran an so tele eyi je wi pe boya nigba na ati ni igbala ranti wi pe farao na la ala ni Nebuchadnezzar papa la ala shoran ti aya pilatu on papa ni la ala awon wonyi ala awon ko so won di eni igbala igbala olorun igbala ti gba ni kuro lowo ese ko je ti won bi a ba nso nipa asotele ko si asotele ti o le so loni to ju ti balamu ariran lo oun na sotele o ti le gbadura we pe oun fe ku iku olododo sugbon igbala o je ti e o ku iku itiju iku olote iku elese nitori be o ye ko ye wa wi pe mo nlala mo riran mo sotele emi n gbe mi sanle iyen o so wi pe oni igbala ikefa ki se wi pe o je omoluabi ti ki ja omoluabi ti ki binu sugbon nitoto o se jeje lode ara sugbon paramole nbe lodo ikun iru eni be a o le so wi pe oni igbala eyi ki se igbala ti Jesu ntenomo pe oun fe fun enikokan wa ikeje ki se wi pe mo je oloye ninu ijo bi baba egbe bi diakoni bi lay reader lai di atunbi tabi ki eniyan ki o ko ile isin opolopo lo sese fun won lati ko ile isin lai fi ese sile lai ni igbala awon miran ti le ma ngbeja esin won ni bi o ba bu igbagbo pere o ri popa oju omi iyen o so wipe o ti di eni igbala o nti an pe ni igbala ni wipe ki olorun fun ara re pelu ore ofe ati pelu eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary ki o wo ese renu ki o so di eni otun eda otun ye ki a ton ka le kan si ninu Matthew ori kini ese ikokanlelogun Matthew ori kini ese ikokanlelogun si bi omokunrin kan Jesu ni won pe oroko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won bi o ba je ti olorun ni toto a o ti gba ola kuro ninu ese re eyi ni an pe ni igbala nigbati eniyan ba ni iriri idaniloju idariji gbogbo ese nipa igbagbo ninu Kristi eyi ni an pe ni igbala bi o ba ti to olorun wa o ti je wa awon ese re o ti ko won sile o si ti bebe we pe ki olorun ki o dariji o bi o ba je be o ni idaniloju idariji ebi ese ko tun si ni okan re mo eyi ni we pe o ti di eni ti adariji nitori lese kese bi ti o ba ti ronupo ada gbogbo ese re ti o si gbadura pelu igbagbo ninu Kristi olorun yo dari gbogbo awon ese won iji opatapata ni iseju aya yo o si wa ni alaafia on ti an pe ni ayo igbala yo je ti re idaniloju wi pe o ti ba olorun laja yo si je ti re pelu ninu orin Dafidi ni ati ri ti olorin Dafidi yi ti o ngbadura ti o si so fun wa abayorisi nigbati ababa olorun laja abayorisi nigbati igbala olorun ti o ba ti je ti wa orin Dafidi ikokan le ni aadota orin Dafidi ori ikokan le ni aadota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa bi o ba je toto ni o ti ni igbala o ri wi pe ayo orun ayo wi pe ati dariji o yo wa ninu okan re papa yo foye gbogbo ebi idalebi ti o ti wa tele tele awon mu won kuro o ni ayo we pe nisinsin yo ti je ti omo olorun e ki se ayo ti awon agabagebe ayo ti awon agabagebe ki pe nitori we pe o sese bi won ba ni ohun kan nisinsin yi won le sope won le dope won le fofayo sugbon ni iseju medogun tabi ogbon iseju leyin na ayo ti won ro pe won ni o ti fo lo nitori eyi ni Job se nso fun wa wo Job
ori ogun Job ori ogun ese karun pe orin ayo eniyan buburu igba kukuru ni ati pe ni iseju kan li ayo agabagebe bi abaje eni ti o ti ni igbala bi abaje eni ti ko ti gba Jesu gege bi olugbala wa gege bi eni ti o ti ni iwenumo ninu eje Jesu o sese ki a korin fun igba die o sese ki a ni ayo osan kan tabi orukan sugbon so fun wi pe orin ayo eniyan buburu fun igba kokoro ni o si so fun wi pe ayo awon agabagebe o je fun iseju kan sugbon ayo ti wa titi ayo ti bani kale ayo ti wa ninu okan wa looro losan lale lati ojo kan de ojo miran eyi ni ayo igbala tun ka le kan si ninu orin dafidi ikokan le ni adota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomiwa dafidi ti o ngbadura nihi o ti ni ayo yi tele tele sugbon o so ayo yi nu nitori o pada sinu ese o pada sinu agbere o pada sinu eke iro pipa o pada sinu ki a ma bo ese mole asoso fun wi pe eni ti o ba bo ese lo mole ki yo se rere sugbon eni to ba jewo to ba ko sile ni yo ri anugba nitori wi pe o ti di apeyida o ti padanu ayo igbala olorun ti o ni tele tele o lo se wa ngbadura wi pe olorun ni tooto mo mo wi pe mo ti se ka lati ese ikini olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu irekoja aisododo ese idalebi mi nu kuro oni we mi ile awe mo kuro ninu aise dede mi ki o se we mi nu kuro ninu ese mi oni nitori mo jewo irekoja mi o nigba gbogbo li ese mi sin be ni iwaju mi iwo nikan soso ni mo se si ti mo se se buburu yi ni waju re on ti olorun bere lowo eni ti o fe ni igbala to ton ni we pe oni lati jewo oni lati ko sile lai bo onko mole o so fun wa we pe ni ese ikeje oni fi ewe isopu for me emi o si mo we mi emi o si foju egbon owo lo mo mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo o wa so fun awe pe mu ayo igbala re pada tomiwa mo ti padanu re sugbon mu pada tomiwa ki o si fi emi ominira re gbe mi ro o nbebe we pe ki igbala olorun ki o le je tohun ki o ma tun pada sinu awon ese wonyi mo ki o le je eni ti nduro sinsin a o fun wa ni isegun lori gbogbo ese ti o ti ko wa leru tele tele bi o ba je wo pe ni toto ni a ni igbala olorun a o gba wa sile kuro ninu awon ese wonyi ti o ti de wa ni igbekun tele tele bi eniyan kan ba wa ko ti ikun siru igbala nla bi eyi onitan je alaimore o si je eniyan boboru yo si gba idajo ayeraye fun ese re nitori o ni anfani ati gba idariji o ni anfani ati ni igbala sugbon nitori wi pe o ndimo nitori wi pe o nse agabagebe nitori wi pe o ndagun la eyi ko kan mi o padanu igbala olorun yo si padanu ire ati ibukun ayeraye yo jiya ni orun apadi titi ayeraye eyi ni eni ti o ko episteli si awon ebero ni o fi bi won ni ibere kan ti o se pataki ti o lati dahun ni kelekele okan re ninu ebero ori keji ese iketa o ni awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi awa o se bo lowo idajo olorun awa o se bo lowo eru ese to npa wa lo ku yi to npa wa ko lo yi o ni awa o se bo bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi o ni igbala ti a nso nipa re yi ti
atete ko bere si so lati odo oluwa o je eti jesu christi oluwa wa furara re to ti wasu re tele tele ati ti asi fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo awon aposteli awon omo leyin jesu won fi mule fun wa we pe tooto ni igbala yi we pe bi o ba gbagbo igbala yi yo je tire mo si gbagbo we pe o ni kuro ninu ago yi lai je ki igbala oluwa itusile idande oluwa irapada oluwa ki o je tire yo je tire loruko jesu anwo nisinsin yi koko keta ninu eko wa ti oro yi iwenumo gbogbo ese iwenumo gbogbo ese pelu etutu eje kristi se iye biye lati we ese wanu eni jesu fun ara re lo so fun wa ninu matthew ori ikerin din logbon ese ikeje din logbon oni nitori eyi li eje mi ti maje mo titun ki se ti maje mo lai lai eje ti o fun oni idariji igbala idande ninu majemu lai lai o je eje eranko eje wore tabi oboko sugbon so wipe fun awon ti won gbe ni majemu titun leyin ti jesu christ ti o ti ko fun wa o ni eye le eje mi ti majemu titun ti atasile fun opo eniyan fun imukuro ese se ranti wo pe ati so fun o igbala ni we pe amu ese re kuro o wa so we pe eje jesu ni atasile fun imukuro ese wo ni lefitiko ori iketadinlogun ese ikokanla lefitiko ori iketadinlogun ese ikokanla nitori pe emi ara nbe ninu eje emi si ti fi fun yin lati ma se tutu fun okan yin lori pepe ni nitori pe eje ni se etutu fun okan bi o ba fe etutu toto ebo arukun aroda fun awon ese ti o ti da bi o ba fe aropo ti o se itewogba lodo oluwa o so fun o wi pe eje jesu nikan soso ni o le gba o kuro ninu idajo idalebi ti tori nitori ese re ninu romo ori keta ese iketa le logun romo ori keta ese iketa le logun gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si kuna ogo olorun ko si eni ti o le wi awijare nitori gbogbo eniyan le o ti se won si ti kuna ogo olorun ese ikerin le logun awon eni ti an dalare lofe ki se wi pe an sanwo fun igbala lofe ki se wi pe abi mi silesin lofe ki se wi pe mo nse ohun gbogbo ti mo le se awon rere ti mo nse won po jo gbogbo to wa lowo mi o ni awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu jesu christi wo ese karun di logbon eni ti olorun ti gbe kale jesu christi ti olorun ti gbe kale lati je etutu nipa igbagbo ninu eje re igbagbo ninu eje re lati fi ododo re han nitori idariji awon ese ti o ti koja ninu ipamora olorun eje ki o ye wa nigba na we pe eje jesu nikan soso ni o le se etutu fun ese re ati fun ese awon elomiran ninu eberu ori kesan ese ikeji le logun eberu ori kesan ese ikeji le logun o si fere je ohun gbogbo li a fi eje wenu gege bi ofin o so fun ani we pe nigba aye ofin nigba aye majemo lai lai oni o fere je ohun gbogbo le a fi eje wenu ni akoko na ibaje olori alufa funra re ibaje awon omo lefi ibaje awon omo israeli bi won ba dese si olorun gbogbo won pata ni an bere lo won we pe ki won mu eje eran ti apawa ti o je aropo won eje ti a fi se etutu fun won
ati le so fun a wi pe ki se awon eniyan nikan sugbon awon ohun elo ti o wa ni ibi mimo tabi ibi mimo julo ni a fi eje eran ni a fi se iya soto iwenumo won ki on ti a se lori awon pepe yi ki o le je itewogba lodo olorun eyi ni a fi so fun a wi pe o fe re je ohun gbogbo ateniyan atun elo ni a fi eje wenu gege bi ofin ati lai si itaje sile ko si idariji yi so fun a wi pe lai je wi pe agba eje jesu agba agbo ohun ti jesu se lori igi agbelebo agba agbo oni bi ki ba se be ki yo si idariji ese ti amanka lopo igba o ye ko ye wa ninu johanu kini ori kini ese ikeje ati ikesan oni sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje jesu ko si nkan mi eje jesu kristi omo re ni nwe wa nu kuro ninu ese gbogbo oni bi awa ba wa jewo ese wa olooto ati olodo doli ohun lati dari ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo anfani wa fun eni kokan wa loni lati ni iwenumo kuro ninu ese gbogbo o daju we pe bi o ba wa sodo lowa yo se fun o loruko jesu eje jesu lagbara tobe lati pa gbogbo ese rere eje jesu lagbara tobe lati se iwenumo imukuro gbogbo ese pelu gbogbo abawon gbogbo egbin gbogbo alebo gbogbo aboko to wa ni igbese aye re ko si ose abofokan laye to lagbara to si ni pato eje jesu kristi pelu ibo won eje na le kan soso gbogbo ese re ni olorun yo wenu olorun yo da gbogbo ese re yo da won sinu okun igbagbe re je wo awon ese na ki o se ko won sile iba se ese aigboran ese agbere ni tabi ese panshaga tabi ese ole jija tabi ese fayawo sise tabi ese gbt tabi iwa ibaje gbogbo o sese ko je ija jija siga mimu igbo mimu oti mimu tabi tete tita ni tire o sese ko je iborisha o si sese ko je wipe orisha tire ni awon oku egbe ti o so wipe o ma yi eyin won pada o so agba ile ti o ti ku o so won di orisha ti ansin o so won di orisha akunlebo gbogbo awon ese won yi ni olorun fe dariji o bi o ba le wa si ese agbelebo loni pelu igbagbo ranti wipe o ti ku fun o ki o ba le ni iye ada lejo ki a le da olare akan omogi ki a le tu o sile o ta eje re sile lati gba ola lofe bi o ba wa bi o ba gbadura bi o ba toro idariji lowo olorun yo fun ni igbala yo si fun ni isegun o si le wa pe titi pelu olorun ni ayeraye nisese bi o ti lo lati gbadura olorun ran wa leti pe ki a wo odo agotan olorun eni ti o ko ese aye lo bi o ba fe ki o ko ese re lo dide lori ese re ki o so fun olorun wi pe gbogbo awon ese to ti da gbogbo awon ese to ti ku oleru to ku oleru gbogbo awon ese ti o di eru wo sori re wi pe o n fe ki olorun ki o mu okoro ranti wi pe eje jesu le ati ta sile oni nigba ti mo ba ri eje na emi o re yin koja o so fun a wi pe bi ati gbe ejo soke ile aginju be ni a ko le se alai gbe omo eniyan soke wi pe enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba se gbe sugbon ki o le ni iye aini pekun oni eyi ni eje mi ti ata sile oni eje yi ni ti ma je mu ti tun fun imukuro epolo ese opolopo okan oni awa o se la awa o se bo awa o se kuro ninu idajo olorun bi a ko ba nani iru igbala nla bi eyi oni ki o ke pe olorun o setan lati gba ola oni enikeni ti o ba wa sodo mi emi ki o taanu bi o ti wo ki o ri gbadura ke pe oluwa awon ese ti o wa ni igbesi aye re oni bi a ba dake tara wa ba wa dake bi a ba bo ese mole a o le se rere sugbon bi a ba jewo bi a ba ko sile oni nigba na ni a o le ri anu olorun gba se o fe anu olorun se o fe igbala tooto se o fe ki amu gba se re kuro se o fe ayo igbala olorun se o fe iwenumo lati oke wa oni ki oke ko lo wa
kepe oluwa nitori wipe jesu christi ti ku fun enikokan wa ki o ba le mu ese wa kuro je wa awon ese re ma bo won mo le o je wa awon ese re o se se ko je ese agboran o se se ko je ti agbere o se se ko je ti ikobirin jo o se se ko je ti panshaga o se se ko je wipe ti ro pe pani o se se ko je ti ijajija tabi o le jija tabi fayawo o se se ko je wipe ji oni jibiti ni o iwa ibaje okuro ninu aye re o si nlo sile isin o nso fun a wipe igbala olorun o ma ngba ni kuro lowo ese oni bi enikeni ba wa ninu christ o die da titun ohun atijo won ti koja lo kiyesi gbogbo won di otun se igbese aye re ti di otun abi o se wa ninu ese sibe sibe abi o je ikan ninu awon aborisha ikan ninu awon tin tatete ikan ninu awon ti o so oku agba ile di orisha se o je ikan ninu awon ti o je wipe o ma nje bo kaakiri o nse sahara fun awon orisha oni ki o je wo fun olorun ki o je wo fun olorun bo je siga bo je oti bo je awon nkan won lo ti ku oleru oni ki o je wo fun olorun ki a ba le dariji o ki igbala olorun isodotun iwenumo agbara ma lo ma se dese mo ki o le wo inu aye re gbadura lainu re ki o gbadura ki o so fun olorun we pe o nfe ki igbala toto igbala ti muni lati aye lo si orun ki o je ti re

ebi ni tabi o sese ki o je wipe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wipe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese ki o je wipe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sa sabe abo olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni lanu wipe won atun so kale lo si egypt fun iranlowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisha bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won tin se esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si egypt fun iranlowo kini se ti won ma so kale lo fun egypt fun iranlowo nitori ti won ni won gbekele esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo israeli won ko si wa oluwa awon miran won ma ndi apeyinda won kuro ninu ijoba olorun won a lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wipe ara le won kan loku o si dun won re koja won si nfe mo ki lo pa eni yi won tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja ko lorun apadi se eyi ni mu kuro wipe oni kumo ni o ye ki a mo wipe bi nkan be ba sele awa ti a je omo olorun a ke tun pada lo si egypt lati so wipe atun wa nkankan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara egypt ki si se olorun awon elomiran won ki mo wipe eni ti o ba ti gbe ara kiku yiwo wipe eniyan lasan ni won ma gbekele eni olorun fi so fun awon israeli wipe eniyan lasan eniyan eleran ara ni awon ara egypt elomiran boyo tin wa se lesin tele tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni tin gbadura o je eni ti o fi ara fun isin olorun sugbon o sese ki o wa ri ise kan ise yi oyinbo lo ni ise na oyinbo wa nso fun wipe bi o ba se daadara bi o ba jafafa bi o ba se ngbogbo ti ohun fe ohun a mu lo si ilo oyinbo ohun a mu lo si america ohun a si je ki owo po lowo e ohun a je ko ra awon nkan monamona a lo si japan a lo si tibi a lo si tohun bi a ba ti n se awon ipinnu wonyi fun iru eni be ti a ti n fun ni ileri okan re a ma bale a ma so wipe bibeli o si se pataki mo o adura o se pataki mo nitori pe oyinbo ti so pe ohun mu mi lo si ile oba nitori be o ti pari mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o leyan mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o ni alafeyinti oni karanti o oyinbo ta n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni ara america ti a n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni baba asale to feyinti eniyan to gbe ara kiku wo ni won ki se olorun nitori eniyan li awon ara egypt ki se olorun eran li awon esin won won ki se emi oluwa yo si na owo re ki eni ti ran ni lowo ba le subu awon ti a gbe ti a mu igbekele wa kuro lodo olorun ti o je wipe eniyan la n sare to leyin o ni oluwa yo si na owo re ki awon ti ran apeyida be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni ti ran eni ti a ran lowo ba le subu gbogbo won o jimo se gbe eyi ni idajo olorun fun awon ti o gbekele eran ara won awon ti o gbekele ogbon won awon ti o gbekele owo won awon ti o gbekele dukia ti o wa ninu aye awon ti o gbekele ipo won ninu aye awon elomiran o se ni lanu we pe fun igbala won ma gbekele ogbon ori ti won won ma gbekele ise rere ti won ise owo won won ma gbekele awon ohun ti ko ni lari awon irubo awon eranko ti won fi n rubo won a ro wipe nitori wipe awon n rubo pelu eran pelu adiye ki a kunkun so wipe nitori won se sara nitori be won ro wipe awon o ni igbala wipe bi oju ba pa iku bi iku ba pa oju won de wipe awon o le lo sorun rere ko ri be ani lati gbekele olorun igbekele wa o ni lati wa ni

0: CLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Genesis ori ikerindinlogbon iyan kan si mu ni ile na leyin yan ti o tete ko mu ni ojo Abraham Isaac si to Abimeleki oba awon ara Philistia lo si Gerari Oluwa si farahan o si wi pe ma se sokale lo si Egypt joko ni ile ti emi o wi fun o ma se atipo ni ile yi emi o si pelu re emi o si bukun fun o nitori iwo ati iru omo re emi o fi gbogbo ile wonyi fun emi o si mu ara ti mo bu fun Abraham baba re se emi o si mu iru omo re bi si bi irawo oju orun emi o si fi gbogbo ile wonyi fun iru omo re ati nipase iru omo re ni abukun gbogbo orilede aye nitori ti Abraham gba ohun mi gbo o si pa ilo mi ase mi ilana mi ati ofin mi mo Isaac si joko ni Gerari awon okunrin ibe na bi lere ni ti aya re o si wi pe arabirin mi ni nitori ti o beru ati wi pe aya mi ni o ni ki awon okunrin be na ki o ma ba pa mi nitori Rebecca nitori ti ohun ni ewa lati wo o si se nigba ti o joko ni be pe titi ni Abimeleki oba awon ara Philistia wo ode ni oju perese o si ri si kiyesi Isaac n ba Rebecca aya re we Abimeleki si pe Isaac o si wi pe kiyesi ni toto aya re ni se iwo ati se wi pe arabirin mi ni Isaac si wi fun pe nitori ti mo wi pe ki emi ki o ma ba ku nitori re Abimeleki si wi pe kini eyi ti iwo se si wa yi okan ninu awon eniyan iba lo iba aya re se iseku se nko iwo iba si mu ese wa si ori wa Abimeleki si kilo fun gbogbo awon eniyan re wi pe enikeni ti o ba to okunrin yi tabi aya re kiku ni yo ku nigba na ni Isaac furugbin ni ile na o si ri ororun mu ni odun na Oluwa si bo si fun okunrin na si de pupo o si nlo si iwaju o si npo si titi o fi di eniyan nla gidigidi nitori ti o ni agbo agutan ati ni agbo eran nla ati opolopo omo odo awon ara Philistia si se ilara re nitori gbogbo kanga ti awon omo odo baba re ti wa ni ojo Abraham baba re awon ara Philistia di won won si fi orupe di won Abimeleki si wi fun Isaac pe lo kuro lodo wa nitori ti iwo lagbara pupo ju wa lo Isaac si se kuro nibe o si pa ago re ni aponifoje Gerari o si joko nibe Isaac si tun wa kanga omi ti won ti wa ni ojo Abraham baba re nitori ti awon ara Philistia ti di won leyin ku Abraham o si pe oruko won gege bi oruko ti baba re so won awon omo odo Isaac si wale ni aponifoje ni won si kankanga isun omi nibe awon darandaran Gerari si n ba awon darandaran Isaac ja wipe ti wa ni omi na o si so oruko kanga na ni Ezekiel nitori ti won ba ja won si tun wa kanga miran won si tun ja nitori eyi na pelu o si so oruko re ni Sitna o si se kuro nibe o si wa kanga miran won ko si ja nitori re o si pe oruko re ni Rehoboti o si wipe nje nigba yi ni Oluwa to fi aye fun wa awa o si ma bi si ni ile yi o si goke lati ibe lo si Beersheba Oluwa si farahan ni iru ojo na o si wipe emi ni Olorun Abraham baba re ma se beru nitori ti emi wa pelu re emi o si bu si fun o emi o si mu iru omo re re nitori Abraham omo odo mi o si te pepe kan nibe o si kepe oruko Oluwa o si pa ago re nibe awon omo odo Isaac si wa kanga kan nibe nigba na ni Abimeleki to lati Gerari lo ati Ahusati okan ninu awon ore re ati Fikoli olori ogun re Isaac si bi won pe nitori kini eyin se to mi wa eyin sakorira mi eyin si ti le mi kuro lodo yin won si wi pe awa ri ni toto pe Oluwa wa pelu re awa si wi pe nje ni isisin yi je ki bura ki o wa laarin wa ani laarin tawa ti re ki awa ki o si ba iwo da majemu pe iwo ki yo se wa ni ibi bi awa ko si ti fowo kan o ati bi awa ko si ti se o ni nkan bi ko se rere ki awa si ran o jade ni alaafia ni isisin yi eni ibukun Oluwa ni iwo o si se ase fun won won si je won si mu won si dide ni kutukutu owuro won si bura fun ara won Isaac si ran won pada lo won si lo kuro lodo re ni alaafia o si se ni ojo kan na ni awon omo odo Isaac wa won si ro fun ni ti kanga ti won wa won si wi fun pe awa kan omi o so oruko re ni Sheba nitori na ni oruko ilu na se nje Beersheba titi di oni Esa o si di eni ogoji odun nigba ti o mu Judithi ni aya ọmọbìnrin Beeri ara Hiti àti Bashemati ọmọbìnrin Eloni ara Hiti ohun tí ó ṣe ìbìnújẹ fún Isaac àti fún Rebecca. Genesis orí ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n ó sì ṣe tí Isaac gbó tí ojú rẹ̀ sì ń ṣe bàìbàì tó bẹ́ẹ̀ tí kò lè ríran ó pe Esau ọmọ rẹ̀ àkọ́bí ó sì wí fún un pé ọmọ mi

Iye abari eni ti o ni ibeere ninu ohun ti olukọ kọ wa ninu ọrọ Ọlọrun, a le fi han nipa gbigbe ọwọ wa soke.

mi ko si suja ko su si nigba osa kan sugbon nikehin o wi ninu ara re pe ki bi emi ko ti le beru olorun ti emi ko si se oju saaju eniyan sugbon nitori ti opo yi yo mi lenu emi o gbesan re ki o ma ba fi wewa re nigba kogba dami lagara Oluwa se wo pe egbo bi alaisoto

0: kan tabi ohun miran o ni ki a ranti wi pe ki a ma dupe nigba gbogbo ninu idupe yi ni o ma fi ibere wa han fun olorun nitori be bi a ba ni ki a so ki o le ye ni kini a npe ni wi pe eyan kun kikun ni wi pe nigba ti a ba nso fun olorun wi pe ori bi mo ti ri ojojumo ni mo ti n gbadura kilode wo nkan to fun lagbaja wo nkan to fun tamedo wo gbo awon to njeri ni ojo alamisi ti won so ore to se fun won be si ni mo ti ronpo ada mo je ti re mo lojojumo ma ka bibeli ma gbadura kini mo se kikun ni yen nitori pe gbogbo ti a nso yi ko si idupe ko si imore wo awon omo israeli ti a nso nipa re bi ki ba se wi pe olorun gba won lowo farao ati lowo awon omo ogun egypt eru ni won iba je lati iran de iran aba ti gbagbe won sugbon nitori anu olorun o ran mose si won wi pe mo ti ri awon eniyan mi ti o njiya o dabi eni wi pe won wa ninu ina ileru nitori ibanuje ati isoro ti o doju ko won nitori be so fun farao wi pe ki o je ki awon eniyan mi ki o lo owo agbara ni olorun fi mu awon eniyan won yi kuro ninu oko ero egypt ko si idupe won o fi igba kankan so fun olorun wi pe o se nitooto ni o dabi eni pe won korin iru orin wo ni won ko nigba ti won de eti bebe okun kopa bi won ti ri ota gbogbo ise iyanu ti olorun ti se fun won ti o se lori won ni egypt won gbagbe patapata won be si ni kegbe a le so wepe won gbadura adura ti o lope adura ti o nireti adura ti o duro lori ileri olorun adura awon ni wepe oba ti fi wa sile ni egypt aba ti kodanu bi eranko aba ti ku bi eni ti o niya ti o ni baba ti o ni eni to nbere e oba ti fi wale aba ti ku gege bi eru adura awon niyen ni olorun so fun mose wepe awon wonyi o madura agba bi aba joko titi won aba je ki awon ara egypt ki o pa won sugbon mose nitori ileri mi ati majemu mi fun abraham na opa re omi okun o ya si meji awon wonyi lai duro wipe olorun ko se awi be se be eni ti ki jani tile won koja ni olorun so fun mose wipe na opa re omi tun pada o gbogbo awon omo egypt mole awon alagbara awon akikanju awon omiran awon jagunjagun pelu ofa won pelu awon esin won pelu agbara won pelu gbogbo nkan ti won ti ro tele tele lati se si won won pare patapata igba yi ni awon ara wa ni won mo we pe o ye ki a korin won korin orin tan ko ko lo titi nitori pe ni ori ti o tele ni ariwo pe ounje o tete de awon agbalagba to je wepe gba ti won wa ni oko eru farao ko ba won mo wepe won jeun tabi won o jeun ko to ran won si oko lati lo ma won briki to ma fi ko ile sugbon nisisiyi ebi die se amo awa ti a je onigbagbo nisisiyi to je wepe ki a to mo olorun bi a ba lo si ile adahun se ni abule aniran ti jeun aro a ma kaakiri lati ileto de ileto pelu owo wa pelu gbogbo won so wa di alakisa patapata aso ti o dara ju ni apoti wa ni adahun se ma bere gbogbo e patapata la fi sile gba ta ti de waju olorun ko bere aso ko bere eran ko bere ounje bi ki se won iba kekere ida mewa lati le fore han wepe o pese fun mi je ki n fi han pe mo ranti re o pari bi ebi ba pa wa laaro kan sosho o de pe ka ma ba olorun ka ma lu tabili e pe olorun ki lo nwo mi o ti jeun gba to wa labe isu to jeun ojo meta to nsun kun asunrin ekun losan ekun loru lodo adaun se pelu adiye lowo pelu eran ala kigbe bangba na sugbon sin isoro die airije die airasowo die airisese die wahala die latodo ebi o di pe ki a ma fi wore pe olorun lejo bi a ba se be e je wo pe an kun nitori bi ari awon mo israeli won yi ni asiko ti won kun yi won gbagbe we pe laaro ojo na won je mana won dupe lowo olorun ni ojo ti a nso yi owon ina ti o wa pelu won o se wa sibe sibe ati owon ojiji ti o wa pelu won o se wa sibe sibe ati bi a ti pa won mo ti ko si wi pe enikeni le segun won arabirin wa bi abawo ori ikokanlelogun ti aka wa ri wi pe ni ese ikini si ese iketa numeri ori kokanlelogun ese kini si ese keta eni ara kenani oba aradi ti n gbe iha gusu gbọ pe israeli gba ona amiyo nigba naa leoba israeli ja o si mu ninu won ni igbekun israeli si je eje fun olowa we pe bi iwo ba fi awon eniyan yi lemi lowo ni toto nje emi ohun ilo won patapata olowa si gbo ohun israeli o si fi awon ara kenani tore won si run won patapata ati ilu won o si so oruko ibe na ni homa ni ipari ese iketa yi ohun ti a ro we pe o ye ki omo olowa bi se eni ti o more eni ti ko ni bu ika ti o n bo ti ko ni bu osan ohun ti o ye ki won se ni wipe ki won ki o tile to bere ohun miran rarara o ye kan ki o be si n dupe lowo olorun opeda pe olorun sore fun won o segun ota won ki ni won fi san fun olorun ohun ti a ri ni ese ikerin ni wipe won si rin lati oke hori lo li ona okun popa lati yi ile edomu ka suru si tan awon eniyan na popo popo nitori ona na won si awon eniyan na si ba olorun ati mose so ko si ope gbogbo ti olorun se fun won ko si wipe ki a tile so wipe loni a ko ni bere ohunkohun lowo olorun wo mana to fi n bo wa wo aso ta ti n lo lati odun mewa odun meedogun ti olorun pamo wo bata ti a n lo ninu aginju ti ko gbomo wa lese wo awon bi olorun se sogba yi waka ti awon ota ko le kolu wa wo lai lagbara lai ni ofa lai ni ibon wo bi a se segun awon ota wa wo bi olorun se se fun wa ki won ti le so wi pe loni ko si ebe ko si pe a n bere se le fun wa se ton fun wa ki a ma dupe lowo olorun ohun ti a ri ni wi pe idayafo itoni ni soro ati irewesi okan de ba won won si bere si ni so fun olorun wi pe ki lo ti e se na toju orire mana mana to suwa ta mo boyo odun abi odun ki lo se ki lo se tawon orisa o se fa won to nsin orisa ni olorun so pe awon won yi ko ye lati wa laaye lorun ejo amobina si won pe kan ma pa won gba ton si be si ni pa won ton wo won ma dura gba won le ke pe olowa mose ni won tun lo sare ba wo pe mose o de o gba wa wa anu olorun lori won Olorun so fun Mose wo pe ogede dudu ko se boshan omo boruko se lopa ro ide fun won bi won ba wo won aye Olorun tun lana igbala sile fun won bi Olorun ba nsa mi ese tani iba duro gbogbo ore tolorun ti se fun wa bi ki ba se anu Olorun lori wa opolopo bi a tin gbadura tabi bi a tin so edun okan wa fun awon elomiran o ma nja si kikun nitori pe gbogbo n ta nso ko mu edupe lowo nitori be arabirin wa bi abani onkon ti o je edun okan fun wa ohun ti o ye ki a se ni wo pe ki a lo ba Olorun sugbon ki a to so fun Olorun ki a to ba Olorun soro nipa awon isoro ti a ni nipa awon wahala ti a ni o se se lori awon omo o se se ni igbese aye ti wa o se se ko je wo pe boya ko si oko to le toju wa ti a se wa lowo Olorun oni baba fun wa oni oko fun wa oni olopese fun wa oni alaanu fun wa sugbon ki a to bere we pe se bayi ki a koko ma dupe we pe a wa laaye amo Christi aka bibili o ye wa ani ire ti orun o fun wa ni idariji o fun wa ni igbala ohun to seye biye jo ohun ta le ri ninu aye lo nitori be bi a ko ba dupe be gbogbo adura wa a ja si we pe a nkun iwaju Olorun arabirin se oye yin
1: oye mi sa e se pa
0: e se
1: popo warin lowo
0: e se o e je ki a dede duro lati gbadura se oni okan ope si Olorun ohun to ti se fun o abi ki a ma kun lojojumo ni iwa igbesi aye re

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura.
2: Baba, Olorun wa. Adupe wo pe awa si yin ki a ba le gbo oro yin. O sese ki awon ilesi miran ki o ti ma pe wa. Ki a si ni won larowo to wa. Ṣugbọn ohun ti o mu wa wa si yin ni wi pe a mo wi pe a o gbo oro yin lai fi boko boyo ati wi pe bi a ti n gbo oro yin oro yi ni o le se wa pe lati mura wa sile fun ipadabo Jesu Kristi nje bi a ti ni ipinu ti a si wa si yin a n bebe wi pe ohun ti a wa lati gbo ti a wa lati se nje gege bi e ti n ba wa soro ore ofe lati se e o fi fun wa loruko Jesu abeyin we pe olorun emi fun ara re yo se itumo awon oro wonyi fun wa ke a ba le je ajumo jogun pelu Jesu Kristi ni toto ki ere kikun ati ere pipe ki o le wa fun awon ise wa ninu Oluwa adupe we pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni anwo oro Olorun lori eso ati ere ise wa eso ati ere ise wa ye ki awo Korinti kini ori kedogun lati ese ikeji dini ogota ese ti o gbeyin nitori na eyin ara mi olufe e ma duro shinshin lai yese ki esi ma po si ni ise Oluwa ni igba gbogbo ni won bi eyin ti mo pe ise eyin ki se asan ninu Oluwa nihi ni ari Paulo apostoli eni ti o kun fun ise ise esin si Olorun eni ti o ti fi aye re jin ti o ti fi ara re rubo ki o ba le se ohun gbogbo ti Olorun fe ki o se ninu ise Olorun eni ti o ti rin irin ajo popo loju ona loju omi ni gbogbo igba ti o ti lo si odo awon keferi odo awon ologbon odo awon alaigbon odo awon heleni ati odo awon heberu ti o ti n so fun won nipa ohun ti Jesu Kristi ti o se lori igi agbelebo nihin ni a ri okunrin yi eni ti o ti jiya popo fun ise esin Olorun ti o n gba awon ara Korinti ni iyanjo wipe bi won ti je ara ninu Oluwa ati olufe ayanfe pelu wipe ki won ki o ri pe won duro sese lai yese ki won ki o ma po si ninu ise Oluwa ni igba gbogbo ni won bi won ti mo wi pe ise won ki se asan ninu Oluwa bi abari enikan ti o ye ki a peti si bi o ba n soro nipa ise Oluwa o ni Paulo apostoli nitori wi pe omi odo jijin popo ni Paulo ni o la koja nitori pe ninu ise Olorun a le so wi pe Paulo ni igba gbogbo ni o rin ni afonifoji ojiji eku igba popo ni aso lokota igba popo ni ana igba popo ni agbe so si inu tubu bi abari enikeni ti o ye ki adayapo enikeni ti o ye ki okan re poruru enikeni ti o ye ki o so wi pe ohun ko ni se ise kankan fun Olorun mo iru eniyan be ibaje Paulu apostoli sugbon rara titi o fifi ida re lele ni ese agbelebo ida ti emi oro Olorun to n waasu titi o fifi emi re lele titi di oju iku ni ariwo pe okunrin yi o je olooto si ipe ti a pe o wa n so fun wa wipe awa ti a ti di ara ninu Oluwa awa ti a je omo Olorun awa ti a ti di ebi Olorun wipe gege bi Olorun ti yan wa fe gege bi olorun ti fi ife re han wa nitori wi pe o ran Jesu Kristi omo bibi re kan soso ki o ba le ku fun ese wa a se ti je ki o ye wa a se ti ronupo ada ati di omo olorun oni o ye ki a duro sinsin nitori opolopo iji ni o se ki o ni o se se ki o ja opolopo ariso ariwisi ni o se se ki a ri lati odo esu ati odo awon emewa re o ni sugbon ki a ri wepe bi iji tile nja bi afefe tile nfe bi o tile dabi eni wepe esu ati awon emewa re won pariwo o ni ki a duro sinsin ki a ri wepe a o yi ese ki a ri wepe ni ipejopo awon omo olorun ese wa oye ki a ri wepe ninu ise olorun a o yi ese wepe ki se pe ki a duro si oju kan wepe ki a ma po si ni ise oluwa ni igba gbogbo ibaje ni akoko ajinde tabi ni akoko keresimesi ibere odun ni tabi arin odun ni osan ni tabi ni asale ni igba ti akun fun ojuse ninu ebi ni tabi ni igba ti owo dile oni ni igba gbogbo ki a ma po si ni ise oluwa ni won bi ati mo we pe ise ti a nse fun olorun ki se lasan ninu oluwa opolopo ninu aye wa isinsin yi ni won kun fun ise won kun fun ojuse o si je ohun ti o wo ni lori wi pe awon eniyan ti won je aladugbo wa yala won sise ni oja yala won sise pelu ijoba tabi won sise ni ibi ile idase sile ari wi pe ohun kan ti o ma n wa lokan won ni wi pe won fe ki aye ti awon wa yi nipa ti ara ki o dara ju be lo nipa ise owo won awon ti won se oju titi awon ti won se afara ti moto n gba awon ti won ko ile awon ti won se opolopo ise miran erongba okan won ilepa won ni wi pe ki awon ki o fi aye sile dara ju bi awon ti ba lo nipa ise ti won se sugbon ye ki a mo we pe ise ti a ba se ninu Kristi ki a si se fun ogo olorun nikan soso ni yo ni ere ni orun ati ni ayeraye awon opolopo kristiani onigbagbo ni ari we pe won ma n gba ohun popo lati owo olorun nigba ti won ti wo ijoba olorun won ti gba igbala o sese ki won ti ri iwosan ni opolopo igba nipa adura ati ebe won ti gba ohun popo lowo olorun sugbon o se ni laanu bi a ba wo igbesi aye won won o ti se ohun popo ti o se pataki ti won yo fi so wi pe won ti sise ti o lere ni ijoba olorun opolopo ti won ro wi pe won je ni mimo won je olododo ninu ijo ni o je wi pe ni ikehin won o farahan ni waju olorun lowo opo won o si je aboshi eni ti ko lere kankan ni waju olorun titi ayeraye ki eyi ki o ma ba je ipin wa oni a fi nso loni we pe o ye ki a sise fun olorun ati ko lorin we pe ki a foriti ki a foriti ki a ma sona ki a ma sora ki a si ma sise titi Jesu Kristi oluwa wa yo fi de ati ko lorin we pe a nse ipinu we pe a o sise omo olorun sani wa ati wipe a o tele ona ti oluwa wato se o mo ona ti oluwa wato o sise fun olorun o se ife olorun oni o so wipe o nje ohun ni ati se ife olorun ki ohun ki o se pari ise re ati wipe nigba ti ohun wa le aye ohun je imole aye ohun si ni lati sise ni akoko isinsin nitori pe oru n bo nigba ti enikan ki yo le sise atijoko lorin papo we pe a o sise ki a ba le fi ounje mi bo awon ti ebi n pa ati ki a ba le ko awon alaare wa si orisun iye oni ninu ise wa ninu agbelebo Kristi la o ma sogo oni nigba ti a ba n kede wi pe ofe ni igbala ori ti a ko yi o n so fun wa wipe ise ti a n so nipa re o je ise igbala okan tabi ise ijere okan ke a ba le ma so fun gbogbo awon eniyan to wa ninu ijoba okunkun awon ti won ti sina awon ti won ti jina rere si olorun wi pe igbala nbe ninu jesu wi pe o ye ki won ki o wa sodo jesu christi nitori be gege bi ati ko lori o ye ki enikokan wa ki o se ipinu wi pe a o sise Paul apostle sin je ki o da wa loju wi pe bi abamu ipinu yi se ti a duro sese ninu ise olorun ti a o yese ninu ise olorun ti a npo si ninu ise olorun ni igba gbogbo wi pe ere yo wa fun wa lodo oluwa o meta ni a fe gbe yewo ninu iwaasu ti oni ikini ise ti o lere ise ti o lere opolopo ise ni o je wi pe o lere ni woju olorun opolopo ise ni o je wi pe be ati nse ki a ma ko iyepe ati awon nkan aye yi ki a ma ko wonjo awon nkan ti o ba ni tale awon nkan ti a o fi ile ninu aye awon nkan ti a o ni mu lo sorun awon nkan ti ko ni ni ere ni woju olorun opolopo ise ti awon eniyan se nipa bayi ni won tin padanu ere sugbon loni a fe so nipa ise ti o lere apa keji ninu iwaasu yi eso ise nipa ti emi ise ti a nse nipa ti emi kini eso ti a nri nipa re iketa ere fun ise wa ere fun ise wa ikini ise ti o lere je ki a wo Thessalonica kini ori kini ese iketa ki a wo ise ti a le se ti yo mu ere wa ni waju oluwa ise ti o lere Thessalonica kini ori kini ese iketa li a isimi li a wa ranti ise igbagbo yin ati laala ife ati suru ireti yin ninu oluwa wa Jesu Christi ni waju olorun ati baba wa nihi ni Paul ni o nko we si awon onigbagbo ni Thessalonica o nso fun won wipe o ranti nkan meta nipa won ikini igbagbo ikeji ife iketa ireti o si nso fun wa nipa awon nkan meta yi o nso nipa ise igbagbo o nso nipa laala ti ife o nso nipa suru ti o ni ireti o meta yi ni a ri wi pe o ye ki o wa ni igbesi aye onigbagbo se oranti Corinthi kini ori ketala ese ketala ti o so wi pe nje nisisiyi igbagbo ireti ati ife nbe awon meta yi sugbon eyi ti o tobi ju ninu won ni ife awon meta yi a ko le ya won nipa igbagbo ireti ati ife bi e ba nfe sise fun oluwa o ye ki a mo wi pe ipile ise ti a nse fun oluwa o ni igbagbo wa ninu Jesu Christi lai ni igbagbo a o le se ise ti yo te olorun lorun lai ni igbagbo ninu oluwa ninu Jesu Christi igbagbo wi pe o ku fun ese wa igbagbo wi pe nipa eje Jesu Christi ni a nwe wa mo igbagbo wi pe ohun ni o wa lati ko ese ara aye lo igbagbo wi pe agbagbo fun ese wa gangan ni o ku lori igi agbelebo lai ni igbagbo yi gbogbo ise ti a nse o je oku ise nitori eni ti ko ba ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ba je oku ninu ese eni ti o ba je oku ninu awon nkan aye wonyi ti o fi oso aye irin aye ise aye ese ti o wa ninu aye ti o fi yi ara re ka ti emi ati okan re ti o ku ti ko ni iye olorun iru eni be gbogbo ise ti o nse ise oku ni sugbon lakoko wi pe ki a gba oluwa gbo yi ni a fi ma n ri awon elomiran ni tosi wa ni opolopo ile isin ati awon die ninu ile isin wa nihin ise ti won se ko mu igbagbo ninu Jesu Christi lowo o sese ki ari eni ti o fi gbogbo akoko re ti o fi nse ise ti o ro we pe ise fun Olorun ni sugbon ko ni igbala o wa ninu ese sibe ko ko ese re sile ko je ki a fi eje Jesu Christi weun ki a si we fun fun Jesus no lo iru eni be ni a so fun wi pe ise re ko je itewogba ni waju Oluwa ipile lori eyi ti an ko ile igbagbo ise igbagbo si ni igbagbo wa ninu Jesu Christi ki se be nikan ife wa fun Olorun bi ati mo wi pe o fe wa awa na nitori ife re awa si fe pelu bi eyi ni a fi le se laala ninu Oluwa ki laala wa ki o ma ba ja si asan je ki a tun wo ninu Hebreu ori kefa ese ikewa nitori Olorun ki se alaisododo ti yo fi gbagbe ise yin ati ife ti eyin fi han si oruko re nipa ise iranse ti e ti se fun awon eniyan mimo ti e si nse ohun ti o ye ki o ye wa nihin ni wo pe bi o tin so nipa ise wa be ni o nso nipa ife ti ani ninu Oluwa bi abaya nkan meji yi nipa a o ri we pe awon mejeji won ko ni je itewogba ni waju Oluwa bi aba so wi pe ani ise lowo ki se ise ti ara sugbon ise ti an se ninu ile isin ise ti an se fun ijoba Olorun ise ti an se lati jire okan awon elomiran ise ti an se lati sin Olorun bi ko ba mu ife Olorun lowo bi o ba je wi pe a kan se lai ni igbagbo ninu Jesu an se lai ni ife Olorun an se lai ni ireti iye ni pekun pelu Olorun loke orun iru ise be ki yo je itewogba ari awon ti won se iru ise be igbala Jesu Christi ko ti je ti won idariji ese nitori ohun ti Jesu Christi se lori oke Calvary ko ti je ti won lojojumo ni won dese lojojumo ni won je wo ese sugbon won ko je ko ese sile iru awon be bi won ti le fi gbogbo owo won fun ijo bi won ti le fi gbogbo akoko won fun ijo fun ise esin ki yo je etewogba ni waju Oluwa nitori be ise lai si ife Olorun ise lai si igbagbo ninu Christi ise lai si ireti iye ni pekun ko je etewogba ni waju Oluwa edakeji ni ife lai si ise awon elomiran won ma gbadura won ma so fun Olorun wi pe awon feran Olorun popo sugbon ife won si Olorun ko mu igboran igbagbo lowo ife won si Olorun ko mu igboran lati se o ti Olorun pa lase lati se ife won si Olorun ko mu ki won ki o ni edun okan si awon ti o nse gbe lati le wa won lo lati le wa awon agotan ti o sonu lati le mu wa sinu ijoba Olorun won kan so wi pe awon ni ife ife ni enu sugbon ife ti won ko mu si ise iru ife be ko je etewogba ni waju Oluwa nitori be ohun ti Olorun bi lo wa ni wi pe ki a ni ki a se laala tabi ki a se ise ti o ni ipile ninu igbagbo Jesu Christi ti o si je wi pe ohun ti o n ti wa lati se awon nkan wonyi ni ife wa si Olorun ife wa si awon ara ife wa fun awon elese nitori wi pe a ko fe ki won ki o se gbe iru ife yi ni o ma je ki a sise fun Olorun bi a ba ri enikeni laarin wa ti a ri wi pe o je afafa fun Olorun a ri wi pe o n se laala fun Olorun o n fi akoko owo ohun ini ati nkan miran ti o ni o n fi sise fun Olorun iredi re ni wi pe o ni ife si Olorun o ni ife si awon ara o ni edun okan lati gba awon elese kuro ninu orun igbe ti won lo je ki a wo Nehemiah Nehemiah ori kerin lati ese ikokandilogun mo si so fun awon ijoye ati fun awon olori ati fun awon eniyan yoku pe ise na tobi o si po a si ya ara wa lori odi ikini eni ikini jina si eni keji ese ikokan le logun be ni awa se ise na idaji won di oko mu lati kutukutu woro titi irawo fi yo nihi ni anri Nehemiah Nehemiah je eni ti o nsise ni afi oba tele tele awon elomiran ro we pe enikan ti o je oraye eyan eni ti o ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun awon elomiran ro we pe awon ti ko kawe de university awon ti ko ni ise ijoba awon ti ko se ise debi ti won le ra moto awon ti ko se ise debi ti owo won ti o le je ki won ki o ko ile tabi ki won ki o jeun tabi ki won ki o gbo bukata ebi awon oraye eyan ti ko ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun sugbon ari wi pe Nehemiah ki se ru eniyan be o je eni ti o ni ise ipo giga o je eni ti ipo re ni afi oba ti ko si eni ti o le kuro nibe sugbon o be si ni gbo wi pe odi Jerusalem ni ati wo pale ati wi pe ati fi ina sun awon ilekun re o be si ni edun okan fun Jerusalem o be si ni edun okan fun awon olugbe Jerusalem nitori Jerusalem ni olu ilu o ni ibe ni Olorun fun ara re ti o fi adehun si wi pe ogo Olorun yo wa nibe ati lati ibe lo ni imole ihin rere imole oro Olorun ti a ti ko won yo lo si gbogbo aye o si wa je edun okan fun Nehemiah nitori eyi ni o fi kuro ni ipo giga ti o wa nje ari enikeni ninu wa ti o ti je ipe Olorun ari enikeni ninu wa ti o pa ipo ola ti o wa ti o pa ati ti o fe lati sise fun Olorun iru eni be yo dabi Nehemiah nihi ni ari we pe o ku awon eniyan won ijo ati ijoye ati awon olori awon elomiran a ma ro we pe bi a ba je ijoye bi a ba je agba ninu ijo bi a ba je ologbon ninu ijo ati olori ninu ijo wi pe ohun ti o ye ki a se ni ki a ka ogbera ki awon mekunu awon ti won ro pe ko je nkan kan ninu ijo ki won ki o ma se ise na rara ko ri be nihi ni a ri we pe Nehemiah ati awon ijoye ati awon olori ati gbogbo awon eniyan ti o ku won so fun ara won wi pe ise na tobi o si po ise wo ni won se ti won so wi pe ise na tobi o si po ise wi pe won fe wo won fe ko odi Jerusalem ti ati wo pale nje o mo wi pe ijoba Olorun o ni odi ti ati wo pale ti awon woli eke ti won ti wo pale ti awon alake so elesin ti won ti wo pale ti awon ti ko mo bibeli daju daju si igbala okan ti won ti wo pale ti awon alagabagebe esin ti won ti wo pale o wa je ise ti re o je ise temi ise npe fun eni kokan wa wi pe a o lo a o jere okan odi ti a ti wo pale ni ijoba Olorun wi pe a o ko odi ti awon eleko eke awon woli eke awon ti awon alarin kiri ti won fi ese se jeun jeun odi ti won ti wo pale wi pe iwo ati emi wi pe a o gbe ero a o wa su ihere a o je ki imole ihere ki o de ti igbo awon ti se gbe ni ese kokan le ni ogun ni won ti so fun a wi pe bi be ni a wa se ise na o jeun ti o wo ni lori won ni be ni a wa se ise na bi a ba le so yi nipa ijo wa bi a ba le so yi nipa enikokan wa be ni a wa se ise na o je ise ti o lere sugbon ki a to le se ani lati ni okan lati sise okan lati sise wo ese ikefa be ni a wa mo odi na gbogbo odi na le a si mo kan ara won titi de ida meji re nitori kiyesi daadara nitori awon eniyan naa ni okan lati sise sugbon je ki n je ki o yi o bi ki ba se wi pe won feran olorun won ki ba ti ni okan lati sise nitori bi Nehemiah bi o ti de Jerusalem ki o pe awon ejoye ki o pe awon olori ki o pe awon eniyanjo wi pe ki won wo ki won ko odi ti ati wo pale be ni ari wi pe awon eniyan be si ni fi esun eke sun won be ni won be si ni se inu ni bi ni si won be ni won be si ni ko iwe si awon elomiran wi pe awon eniyan won yi je aladamo aladase be ni won be si ni so wi pe Nehemiah fe gbe ara re kale gege bi olori awon eniyan na be ni won be si ni so ohun ko ba kun gbe fun Nehemiah ati si awon eniyan na se o mo wi pe awa paapa ninu ise Oluwa bi ke ba se wi pe ani ife Olorun bi ke ba se wi pe ani ireti ogo bi ke ba se pe ani igbagbo ninu Jesu Christi a o ni le se ise na nitori wi pe awon elesun eke won po awon ti won ro wi pe boya anwa owo boya anwa iyawo ni boya anwa oko ni boya anfe nkan aye yi boya anfe di eni gbojumo ninu ijo opolopo oro ko bakun gbe ni awon eniyan ni won le ma so si wa wi pe a fe di agbateru ihirere a fe di alakata kiti elesin opolopo oruko ni o sese ki won ki o ma pe wa sugbon a so nipa awon eniyan won yi o pe won ni okan lati sise iwo paapa bi o ba feran Jesu o ranti wi pe opolopo nkan ni a se si Jesu Christi o ranti wi pe Paul apostle ati awon apostle miran opolopo igba ni won lo si inu tubu kini se ti won duro ninu ise Olorun kini se ti won ko ja fara ninu ise Olorun kini se ti ese won ko ye ninu ise Olorun kini se ti ifara eni rubo won ko diku ninu ise Olorun ohun kan la ri nipa won won ni okan lati sise eyi ni akoko ti re eyi ni akoko temi wi pe o ye ki eniko kan wa paapa ki a ni okan ati emi lati sise fun Oluwa ati so fun wa wi pe akoko ipago ti ajinde o nbo a si nfe ki eniko kan wa ki o jade lo ni awon ile ti o yi wa ka awon ore ti o yi wa ka ki a so fun won wi pe ki won ki o wari Jesu ki won ki o wa wo Jesu Christi Olugbala ki won ki o wa ki won ki o wa lati gba igbala Olorun ma je ki ohun kun ki o di olowo iba ase oko tabi aya tabi ise miran tabi inu ni bini tabi oro ti awon elomiran so ohun kun ni won le so iwo ni o ye ki o mo wi pe ati fi ipe pe o ipe lati odo Olorun ati wi pe ise yi agbe ile olowo nitori be ma se jafara nitori be ma se gbeyin ninu ise yi ki ori wi pe o se ise ti a pe o si lati se ninu Johanu ori kerin Johanu ori kerin ese ikerin le logbon Jesu wi fun won pe ounje mi ni lati se ife eni ti o ran mi ati lati pari ise re Jesu Christi Oluwa wa Jesu Christi apere pipe wa Jesu Christi eni ti a ntele Jesu Christi olugbala wa Jesu Christi eni ti o ye ki a ma wo gege bi olupilese ati alase pe igbagbo wa o ni ounje mi ni lati se ise lati se ife eni ti o ran mi kini itumo ede yi o mo ti a npe ni ounje bi enikan ko ba jeun ni ooro ojo kan a o ri wi pe oju re yo yato bi enikan ko ba jeun sule ojo kan a o ri wi pe agbara re yo ma dinku bi ko ba jeun fun ofe kan o somo iti bebe ku o ti Jesu Kristi so fun wa ni wi pe ounje ohun ohun ti o n gbe ara duro ohun to n gbe emi ohun duro ohun to je ko wa laaye ati laaye ni igba na ohun ni lati se ife eni ti o ran ohun bi ohun ti n ji laaro bi awon elomiran ti n jeun ounje ti ohun fe je ni ife Olorun losan ounje ti ohun lepa re ni ife Olorun ni asale ounje ti ohun lepa re ni ife Olorun ati wi pe lati pari ise re iwo na mo gege bi agbalagba wi pe ohun ti a ko bere a ki pari re nje je ki n bi o leere ibeere kan ni igba wo lo pari ise ti Olorun gbe le olowo bi o ba ti bere jo sese fun o lati pari bi o ba ti bere ise jere okan ise ki a ma kaakiri ki a ma ti oju ile kan bi oju ile keji lati so fun won nipa igbala ofe ti o wa lati odo Jesu Christi nipa iku Jesu Christi lori igi agbelegbo bi o ba ti bere ni igba wo lo pari re sugbon Jesu Christi so fun wa gege bi apere wa gege bi asaju wa ti o ye ke ma tele onje emi ni lati se ife ni ti o ran mi ati lati pari ise re ko fi mo nibe nikan soso wo ese ti o tele eyin ko ha wi pe oku osu merin ikore yo si de wo mo wi fun yin egbe oju yin soke ki ese wo oko nitori ti won ti funfun fun ikore na o ti a pe ni ikore nihin ni we pe ki akore awon okan eniyan si ijoba olorun ki a so fun wi pe Jesu ngbala Jesu ntuni sile Jesu ndariji Jesu wenimo ki awon paapa ki o se wa lati inu aye ki won ki o wa sinu Kristi ki won ki o di omo ijoba olorun bi won ba se be o je wi pe akore won sinu ijoba olorun eni o ye ki a sise le lori eni o ye ki a se laala fun ye ki a wo Johanu ori ikefa Johanu ori ikefa ese iketa din logbon e ma se sise ponje ti segbe ninu bibeli lai lai o so wi pe e ma sese laala fun onje ti segbe sugbon ponje ti wa titi di iyi aini pekun eyi ti omo eniyan yo fi fun yin nitori pe ohun ni ani baba olorun baba ti fi edidi di ise ti opolopo nse loni ibaje ise ki a di okun morun tabi ise ki a je olukoni fun awon omode ni ileiwe tabi ise wipe ibi ti a ti da ile ise sile awon ti won ro nkan kan tabi awon ti won se nkan gbogbo awon ise won ti a le daruko won je ise onje ti nsegbe nitori wipe a nse ise won yi ki a ba le jeun ki a ba le daso bo ara wa tabi ki a ba le kole sugbon o ye ki a mo wipe awon ise won yi ohun ti won le fun wa ni awon omule mo fo aye yi ohun afowoba file ti aye eni Jesu Kristi so wipe ki a ma se lo gbogbo akoko wa lori ise fun onje ti segbe sugbon ki a kunkun ma sise ke ma se laala fun eyi ti so ni di aye ninu olorun ati eyi ti yo ni ere iye aini pekun nitori be o ye ke a mo we pe ise ti a pe wa si ise ti o lere ohun ni ise ijire okan ise fun ijoba olorun kini eso iru ise be eni o mu a lo si apa keji eso ise ti a nse nipa ti emi eso akoko ni we pe a o ni iwa ododo iwa rere iwa mimo ni igbese aye wa bi a ba so pe a n sise fun olorun ti a o so eso iwa mimo eso irele eso ododo eso ki a ma rin deede eso ki a ma rin ni yiye ninu ijoba olorun iru ise be ko le je etewogba niwaju olorun o ye ki ise yi ki o koko so eso ni igbesi aye tiwa wo iwe owe iwe owe ori ikokanla ese ogbon owe ori ikokanla ese ogbon eso ododo ni igi iye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni bi o ba ti faila si ese yi ninu bibeli re o ye ki o se be eso ododo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni o so fun anihin wi pe eso ti o ye ki ise wa ninu Kristi ise wa ninu ijoba olorun eso ti o ye ki o koko so ni eso ododo Filipi ori kini ese ikewa ati ese ikokanla ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo ki e se ja si olododo ati alai je ohun ikose titi fi di ojo Jesu Kristi lehin igba ti e ti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi fun ogo ati eyin Olorun nihi ni ati je ki o ye wa wepe eso ti onigbagbo nso o je eso ti o yato ti awon ti o wa ninu aye eso olari lowo awon ti o wa ninu aye eso iwa ife ku fe igberaga esoro odi eso ti o je eso kikan eso ti ki mu ki aye awon aladugbo won ki o rorun ṣugbọn a nso fun wa o ni keyin ki o le dan ohun ti o yato wo eni ni wipe ki eso igbese aye re gege bi omo olorun gege bi ero ijoba orun gege bi eni ti o ti to Jesu Kristi wo gege bi eka lara ajara Jesu Kristi ki eyin ki o le eso eso ti o yato eso ife eso ayo eso irele eso ipamora eso iwa tutu eso ti a o so ti awon aladugbo wa ti o fi ri wipe a yato si awon elesin awon bankunjo o ni ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo ki e se ja si olododo alai je ohun ikose wipe ki iwa wa ise wa ki o ma se ko enikeni lese awon elomiran ti won wa sinu ijo iwa won a ma je ki awon alai gbagbo ki o ni ariwisi si ijo won a ma so wipe iwo ti o tile n waasu o jaju kini lo iwo ti o je wipe looto lo n waasu oti o kuro nile re iwa ibaje ko kuro lowo re siga mimu nko irede oru nko fayawo nko o le jija nko oro ke oro ti a nso ti a n fi oro kele ba enikeji wa je nko iwo ti o so wipe o je oni waasu o je adari idapo ojule ṣugbọn a mo iru oro ti a n ba lenu re o ni ki o ma se ri be bi o ba ri be o je wipe a je ohun ikose fun awon elomiran o ni leyin igba ti e ti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi Oluwa fun ogo ati iyin olorun nitori be eso akoko ti o ye ki a so ni igbese aye wa o ni wipe a je eni bi itinu olorun iwa wa ti ye pada irin wa ti ye pada oro enu wa ti ye pada a je ayanfe olorun nitooto a si je olododo ikeji ni wepe a n yi okan pada tun pada lo si iwe owe ori ikokanla iwe owe ori ikokanla ese ogbon o ni eso dodo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni kini ati ri eyi si eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni awon eniyan ti won tin ro ninu okan won wipe olorun jina rere sugbon ti iwo yi okan won pada ti won mo wipe olorun wa ni tosi o gba ogbon olorun awon eniyan ti won ti joko sinu okunkun ti won ro wipe agbara okunkun ni won fe fi se bi sadi won sugbon ti o lo ba won soro ti o yi okan won pada ti won mo wipe ko si agbara miran leyin agbara Jesu Kristi ologbon ni iru eniyan be awon ti won ti fi aye won dogo si owo esu ti won ti so wipe laye lorun won o ba esuku sugbon ti o lo yi won pada ti o so fun won wipe bi won ba joko ti esu bi won ba fi okan won sowo esu wipe won o segbe ni aye raye sugbon ti won ba wa si odo Jesu Kristi ti won ke pe Jesu Kristi olugbala wipe won o di eni igbala o yi okan iru eni be pada ologbon ni iru eniyan ti o ba le se be awon ti o ti ro wipe igbadun wa ninu ese ninu agbere ninu ki a ma fi okunrin bara eni je won ti ro wipe igbadun wa ninu oti mimu ninu siga mimu ninu irede oru ninu ka ma jo kaakiri ka ma jebo kaakiri ti o lo ba won ti o so fun won wipe igbadun tooto inu Jesu lo wa igbadun tooto inu iwa mimo lo wa igbadun tooto ninu alaafia olorun lo wa bi o ba yi okan won pada be ologbon ni iru eni ti o ba se be eyi ni a fi n so wipe e ohun ti o ye ki ijire okan ki o se eso ti o ye ki ise wa ki o so ninu olorun ni wo pe a nyi okan pada aje ologbon so fun mi awa ti a wa nihin wo kakire wo e ki o wo iwaju ki o wo egbe re awa ti a wa nihin bi o ba se se fun enikokan wa bi a ba je pe olorun bi a ba so fun olorun wi pe ogbon lati le yi awon elomiran pada a nfe ki olorun ki o fun wa ogbon lati le je ki awon elomiran ki o ni igbara ninu Jesu Christi a nfe ki olorun ki o fun wa bi enikokan wa ti a wa nihin bi a ba le jere okan enikan soso sinu ijoba olorun ni osu kan gbogbo awa ti a jere won ati awon ti a jere ninu osu ti o tele ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele gbogbo awon ton wa ninu ijo ni osu keji yi ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele ninu odun kan o je mo we pe ibi ti a wa yi ko ni le igba wa nitori be o ye ki a kun fun ise o ye ki a kun fun ojuse ki se ojuse wo pe ki a kan ma dari idapojule nikan awon ti won wa ni idapojule se won ti ni igbala se won ti mo olowa se ati yi won pada se olorun ti fun wa ni ogbon ti a fi le ma ba won soro ti yo je ki won ki o lo si ori ekun won lati gbadura agbayori si igbala ti ta fi yi igbese aye won pada iyi ni eso ti olorun reti lati owo re ati lati owo mi lati owo enikokan wa ki a ba le ma mu awon okan kokan wa sinu ijoba olorun ki si ni ere ti o wa fun iru ise be bi o ba bere loni bi o ba tesiwaju ti o yi pada ti o boju weyin ti o nso fun olorun pe lojojo lojojimo ni o ma ba awon eniyan soro oro nipa ijoba olorun a o so nipa awon ti nso nipa oluso agutan awon elomiran won o mu ti a npe ni iwasu ihinrere ohun ti won ma nso fun awon olomiran ni wipe wa wo oluso agutan ti o wa ni ijo wa ijo wa daa ju ijo miran lo awon miran ti won lo nbere ijo won o se ife olorun ijo wa lo daa eyi ko la nso ohun ti a nso nipa iwasu re pe ki a ma iwasu jesu a o fi oruko oluso agutan fun wa ki a ba le fi oruko oluso agutan gba wa la oruko jesu kristi onigbanila ise irapada ti jesu kristi se lori igi agbelebo onigbanila ki se ijo ki se oluso agutan sugbon bi a ba n jere okan bi a ba n so fun awon eniyan wipe jesu n gbala ati wipe eje re o n wo enimo bi a ba le se be o je mo wipe ere pupo lo wa fun awon ti won ba n sise fun olorun le ona be je ki a wo kronika keji kronika keji ori kẹẹdogun ẹsẹ ikeje kronika keji ori kẹẹdogun ẹsẹ ikeje ṣugbọn ẹyin mu arale ki ẹsẹ ki ẹ ma se de ọwọ yin nitori iṣẹ yin yo ni ere ori bi abagba oluwa gbọ bi e ba mo wi pe olooto ni oluwa ati wi pe ileri re ki ye ki ta se ki pale o ye ki a mo wi pe ise wa ninu oluwa ise ijire okan yo ni ere nihin ni ati gba awon eniyan wonyi ni iyanju wi pe ki eyin ki o mu ara le ki e ma je ki ohunkohun ki o je ki a rewesi nitori pe ise nbe lowo wa lati se ise wa nile ti a ni lati se ipago ajinde lo nbo yi a nfe ki awon eniyan ti o wa ni arowoto wa a nfe ki won ki o mo nipa jesu a nfe ki won ki o mo nipa igbala olorun a nfe ki won ki o mo nipa igbala ti jesu kristi ti o se asepe re lori igi agbelebo awon ti won kan lo si ilesin awon ti won kan so nipa ajinde tabi nipa ije jesu kristi sugbon ti oye won bi a se le di eni igbala a nfe ki o ye won iwo ni o je enu fun olorun emi ni won o je enu fun olorun gbogbo wa pelu isokan ni a o je enu fun olorun nitori be ma se je ki ohunkohun ki o je ki o rewesi ma se je ki ohunkohun ki o daya po o ni emu ara yin le ki e ma se de owo yin ki e ma se de owo yin ma se je ki o re o ise n pe fun eni kokan wa o n so fun wa wi pe nitori ise yin yo ni ere niwaju olorun ere ninu aye yi ati ere nigba ti jesu kristi ti o ba farahan lati ko awon ayan fe lo nitori be sise fun olowa ṣùgbọ́n bí a ti ń ṣe iṣẹ́ yìí ó yẹ kí a rí wípé iṣẹ́ tí a ń ṣe ó jẹ́ iṣẹ́ fún Ọlọ́run nìkan ṣoṣo. Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkíní, ẹ kíyèsára kí ẹ má ṣe ìtọrẹ àánú yín níwájú ènìyàn kí a bá lè rí yín. Bí o bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ̀yin kò lí èrè lọ́dọ̀ bàbá yín tí ń bẹ lé ọ̀run. Àwọn ẹlòmíràn iṣẹ́ wọn ó kún fún kárími, ó kún fún ìgbéraga, ó kún fún ojúsàájú, ó kún fún àgàbàgebè, ó kún fún ìgbéraga. Àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n rò wípé wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run, ohun tí a máa ń rí ni wípé kárími ó pọ̀ nínú ohun tí wọ́n ń ṣe. Bí wọ́n bá rí wípé olùṣọ́ àgùntàn wà nítòsí, adarí wà nítòsí, tàbí ẹlòmíràn wà nítòsí, wọ́n á tẹpámọ́ṣẹ́. Ó dàbí àwọn ènìyàn ẹlẹ́ran ara tí wọn ò ní ìgbàlà. Ìgbà mìíràn ó ṣeéṣe wọn á wà nínú iṣẹ́ ìjọba. Kí ọ̀gá ibi iṣẹ́ kí ó tó máa ṣe àbójútó, kí ó tó máa ṣe àyẹ̀wò gbogbo nǹkan, kí ó tó máa káàkiri, wọn á káwọ́ jọ, wọn ò ní ṣiṣẹ́, wọn á jókòó, wọn á káwọ́ gbéra. Ṣùgbọ́n bí wọ́n bá ti rí pé ọ̀gá ń bọ̀, àwọn ẹrú wa dìde, wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́. Irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ní èrè. Àwọn ẹlòmíràn wọn máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ nínú ìjọ. Gbogbo ohun tí ó yẹ kí a ṣe gẹ́gẹ́ bí ojúṣe, wọn ò ní ṣe é. Ṣùgbọ́n bí wọ́n bá rí wípé ẹnì kan ń bọ̀, alábòjútó kan ń bọ̀, wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde, iṣẹ́ kárími nìyí. O mọ̀ wípé nígbà tí ẹni yìí tí ò sí níbẹ̀, Jésù wà níbẹ̀, Ọlọ́run wà níbẹ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀, kí a má ṣe jẹ́ kí iṣẹ́ wa nínú Olúwa kí ó jẹ́ kárími. Kí a má ṣe jẹ́ kí iṣẹ́ wa kí ó jẹ́ fún ojúsàájú ènìyàn. Ẹlòmíràn bí wọ́n bá wà ní àwọn nìkan ṣoṣo, wọn kì í ṣe iṣẹ́ tí ó yẹ kí wọn kí ó ṣe, ṣùgbọ́n ojúsàájú ó ti pọ̀ fún wọn. Bí wọ́n bá ti rí pé ẹnìkan ń bọ̀, bí wọ́n bá rí wípé ẹnìkan tí ó máa sọ wípé ẹ kò ṣẹ́ o, ẹ kò ṣẹ́ Olúwa o, Ọlọ́run á sọ agbára yín di ọ̀tun o. Bí wọ́n bá ti rí pé ẹnìkan tí ó máa sọ̀rọ̀ fún wọn, ọ̀rọ̀ ṣírí fún wọn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́. Irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe iṣẹ́ tí a ń ṣe nípa ìfẹ́ Ọlọ́run. Ó yẹ kí iṣẹ́ wa kí ó jẹ́ iṣẹ́ tí ó wà láìsí àgàbàgebè, láìsí ìgbéraga, láìsí ojúsàájú, láìsí wípé a fẹ́ gbé ara wa sókè, tàbí iṣẹ́ tí ó jẹ́ wípé ènìyàn lè á fi hàn, tàbí iṣẹ́ tí ó jẹ́ pé aṣọ la fẹ́ fi hàn. Bí a ṣe ní ọ̀ṣọ́ ayé tó la fẹ́ fi hàn, kò yẹ kí iṣẹ́ wa kí ó rí bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kí ó jẹ́ iṣẹ́ tí a ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí òtítọ́, pẹ̀lú ọkàn òtítọ́, iṣẹ́ tí a ṣe sí Olúwa àti sí ìtẹ̀síwájú ìjọba Ọlọ́run. Bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀, ó dájú wípé èrè pọ̀ fún wa ní ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀. Nínú ìwé ìfihàn orí 22, ìfihàn orí 22 ẹsẹ̀ 12, kíyèsí, èmi ń bọ̀ kánkán, èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi, láti san án fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ yóò ti rí. Jésù Kristì ń bọ̀, èrè rẹ̀ sì ń bẹ lé ọwọ́ rẹ̀, láti san fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí a ṣe fún ìtẹ̀síwájú ìjọba Ọlọ́run. Ó yẹ kí a dìde dúró nísinsìnyí, kí a bá Olúwa sọ̀rọ̀, kí a sọ fún un wípé a fẹ́ ṣe iṣẹ́ tí ó lérè, iṣẹ́ ìjèrè ọkàn. Àwọn òkú ọkàn ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n pọ̀ nítòsí wa. Ó yẹ kí a dìde, ó yẹ kí a jí nínú oorun wa, ó yẹ kí a lọ bá wọn sọ̀rọ̀, ó yẹ kí a mọ̀ wípé Jésù Kristì ti kú fún wọn, ó sì ń fẹ́ kí a sọ fún wọn wípé òun ni Olùgbàlà. Dìde dúró kí o gbàdúrà, kí o fi àkókò rẹ fún Ọlọ́run, kí o fi ohun ìní rẹ fún Ọlọ́run, kí o fi àwọn tálẹ́ǹtì tí Ọlọ́run ti fún ọ kí o fi fún Ọlọ́run, kí o rí wípé o ṣe iṣẹ́ tí ó lérè, kí o sì rí wípé èso tí iṣẹ́ yìí ń so ní ìgbésí ayé rẹ ó jẹ́ èso ìwà òdodo, kí o sì máa rìn déédéé, kí o rí wípé o ti kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, o ń gbé ìgbésí ayé ọ̀tún nínú Kristì, o sì rí wípé ohun gbogbo tí o ń ṣe ó ń fa ọkàn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ Olùgbàlà, kí o bá lè dáríjì wọ́n. Kí o ní ìrètí nínú Ọlọ́run wípé ní tòótọ́ yóò fún ọ ní èrè tí ó tọ́, tí ó sì yẹ ní àkókò rẹ̀. Gbàdúrà, sọ fún Ọlọ́run. Bí o bá ti jẹ́ aláfara tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ole tele tele ninu ise olowa so fun olorun wi pe akoko to lati ji ati lati ja papa ninu ise olowa
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a dede duro. Bi ati wa loni, eje ki a fi edun okan wa han fun Olowa. Nipa gbigbadura lati so fun idi ti a fi wa loni. O da wa loju pe ileri Olorun ki kuna. Bi a ba ki pe Olorun o se ileri fun awe pe on yo gbo. Ni oruko Jesu Kristi Olowa wa Olorun Baba omo ati emi mimo adupe fun awon ileri yin ti o di mimo se ni igbese aye wa adupe fun awon eri won yi ti a ngbo nipa awon ti a ti gba okan won la nipa awon ti a ti mu isoro igbese aye won koro nipa awon ti agbara esi ti dopin ni igbese aye won adupe fun awon ileri yin ti o wa ninu oro Olorun wi pe bi abake pe yin o daju pe yin yo gbo je an bebe loni wi pe bi ati wa siwaju yin bi enikeni ba ni ibanoje tabi bi o ba ni arokan ni okan re an be yin wi pe a o lo sile pelu aye olorun ni bi ti aisan wa e wa mu aisan na koro e je ki awon ileri yin te se fun ninu oro olorun ki o je aje monu fun ni oruko Jesu abe yin wi pe awon ti o se wa ninu ese sibe sibe ti o dabi eni wi pe won ko mo ona abayo wi pe loni bi won se kepe yin igbala olorun ati ore ofe atoke wa yo je ti won ni oruko Jesu awon ti won woju yin fun isodi mimo ki okan won ki o le funfun ki a le mu eda adamo kuro ninu okan won abe yin wi pe e se fun won ni oruko Jesu awon ti o n fi agbara emi mimo abe yin wepe bi won tin kepe yin ti won

See, say, Kejo, Iwe Isaiah, Orikani, Lilogota, Lati, Ese Kepa, See, Kejo. Gbogbo wa si dabi ohun aimo gbogbo dodo wa dabi akisa elegbin gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe ko se eni tin pe oruko re ti o nru ara re soke lati di omu nitori iwo ti pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa sugbon nisisiyi olowa iwo ni baba wa awa ni amo iwo si ni omo gbogbo wa si ni gbogbo wa si ni ise owo re loni oro iyanjo wa yo duro lori ru ara re soke ru ara re soke bi abawo ese ikeje o wi pe ko si eni ti o npe oroko re ti onru ara re soke lati di omu nitori ti iwo pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa esun ti a fi kan awon omo Israeli ni wi pe won ko ke pe oruko Olowa won ko gbadura be ni won ko ru ara won soke lati di ileri Olorun mu awon to je jamba tabi ese ohun ti o wo won lewo ni we pe won ko mo bi ati gbadura won ko mo bi ati di lori Olorun mu won ko mo bi ati ru ara won soke ati lati wa si waju ite anu Olorun aile gbadura yi ni o fa idena popo ni waju won eyi ni o si fa ki won ki o ma ni ite si waju ki si ni ohun ti wo le asan so fun awi pe o fun ni irewesi okan ailagbara aile igbadura aile di ileri Olorun mu o so fun ani ese ikefa we pe gbogbo wa le o dabi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa ilegbin o so wi pe gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe eyi ni an so fun amo Israeli we pe nitori ese ti o joba ninu okan won ati nitori awon aisedede ti o wa ni igbese aye won wi pe o soro fun won lati gbadura si Olorun ati wi pe aisan aile gbadura yi ni o mu ki awon nkan popo ti o ndoju ti ni ki o wa ni igbese aye won sugbon a pe won nija a si so fun won wi pe o ye ki won ki o le ru ara won soke o ye ki won ki o le pe oruko Olowa o ye ki won ki o le gbadura eyi ni amuasodo wa loni we pe awa paapaa ani lati je eni ti ngbadura sugbon bi ese ba wa ni igbese aye wa ese wonyi ki o fun ani anfani tabi aye tabi igboya okan lati le gbadura si Olorun awon ese wonyi ki o fun wa laye lati ru ara wa soke lati le kepe oruko Olowa ki Olowa ki o ba le gbo adura wa nitori be ohun akoko ni igbese aye wa ni wipe ki a je wa awon ise wonyi ki a kan won sile ki a ba le ni igboya lati wa si ite anu Olorun ninu orin Dafidi ori kerinle ni adota ori kerinle ni adorin ese ikejidinlogun oni bi emi ba gba ese le aya mi Olowa ki yo gbohun mi bi emi ba gba ese li aya mi Olowa ki yo gbohun mi opolopo idanwo ni o ma nba awa omo eniyan awon idanwo wonyi ni o si ma nje ki opolopo ki o lo sinu ese nigbati a ba lo sinu ese o ma mu eri okan ti o ni idalebi wa si okan wa bi idalebi wonyi ba si ti wa si okan wa yo soro fun ajojo lati gbadura si Olowa nitori wipe okan ti o ni idalebi okan ti o nberu ni waju Olorun okan ti o mo ebi re wipe o nje elese eleri alaiso to ni waju Olorun ko le ni igboya lati gbadura si Olorun ni akoko kan na eyi ni Olorin Dafidi fi so fun awe pe bi awa ba gba ese le aya wa bi

Baba mo wi pe ani aise dede a si ma won nkan won yi yo je idena tabi idabo laarin awa ati Olorun e ni o fi je wi pe ohun akoko ti ani lati se ni ki a ko ese sile nitori bi a ko ba ko awon ese won yi sile won yo je idena ati ohun iyapa laarin awa ati Olorun wo iwe woli Isaiah ti an ka tele tele lati ori ikokandinlogota iwe woli Isaiah ori ikokandinlogota lati ese ikini kiyesi owo Oluwa kokuru lati gbani beni eti re ko wuwo ti ki o fi gbo sugbon aise dede yin le o yan yin kuro lodo Olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo awon ti won ma nlo si ilesin ti won ko mo ese si ohun ti ko dara won ko mo ese si ohun ti yo dena adura o ma nje ise won lati ma wa si ilesin ki won ki o si ma tesiwaju lati ma deshe sugbon awon nkan won yi ni o ma nfa idena ti ki je ki ore ofe Olorun ati ire ki o wa si igbesi aye wa bi a ba ndaruko ese Bíbélì jẹ́ kí ó yé wa yékéyéké ohun tí a ń pè ní ẹ̀ṣẹ̀. Ó ń sọ nípa àìṣòdodo gbogbo. Bí a bá jẹ́ aláìṣòótọ́, aláìṣòdodo, a jẹ́ aláìṣòótọ́ pẹ̀lú ọkọ, tàbí aláìṣòótọ́ pẹ̀lú aya, tàbí aláìṣòótọ́ pẹ̀lú àwọn aládùúgbò wa, aláìṣòótọ́ pẹ̀lú àwọn tí a gbà síṣẹ́, tàbí aláìṣòótọ́ pẹ̀lú àwọn tí ó gbà wá sí iṣẹ́, ó jẹ́ wípé a jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀. Bí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí bá sì wà nínú ayé wa, won yo dena adura wa eyi ni o ma nfi irewesi ati ilowowo si okan wa ti ki je ki a le gbadura yanju ti ki je ki a le di ileri Olorun mo a nso nipa agbere bi o ba je eni ti o nteti leko ti o ngbo awon iroyin ni ayika wa lati inu ero radio a ma nso wi pe ese agbere yi o ti fa aisan ko gbogun wa si ilu wa ati wa si orile ede wa yi eyi ni awon onisegun yibo ti won fin ke tantan si awon eniyan ni akoko yi wo pe ese agbere o ti di nkan ti o fa aisan ko gbogun sinu igbesi aye opolopo bi o ba si je eni to ntesiwaju ninu aisan be mo we pe awon jamba awon ise pupo ni o rogba yi oka aisan ko gbogun ko si jina si o o nso nipa iwa ika bi a ba ni iwa ika e je wi pe ese wa ni igbesi aye wa yala a nse ika si omo ti o ba wa gbenu ile abi aya ti o ba wa gbenu ile abi oko ti o gba wa sodo abi awon aladugbo wa le a nse ika si o je ese o sese ki o je oju kokoro wi pe ohunkohun ti a ni ko te wa lorun awon won yi je ese pelu tabi aran kan tabi ilara tabi ipaniyan bi awon tin seyun tabi bi awon ti o nlo ogun loro lati pa awon eniyan tabi ija tabi itanje tabi iwa buburu tabi a fi oro kele banije asoro eni leyin tabi eni ti o korira Olorun tabi alafojudi tabi agberaga tabi ahale alaroshe ohun buburu asa egboran si obi asa egboran si oro Olorun pelu alainiye ninu odale alainife agidi alailanu awon kan won ni o ma nfa ki adura wa ki o ma je itewogba o ni asa fi nso fun wa ni ori kokan din ni ogota ti atika lati ese ikini wo pe o ye ki o da wa loju wo pe agbara Olorun ki baati o ye ki o da wa loju wo pe owo Oluwa ko kuru lati gbani o ye ki o da wa loju wo pe agbara re ko dekun lati ma wo nisan tabi lati ma se idande fun enikeni ti o ba ke pe ati we pe eti re ko wowo ti ohun ki yo fi gbo ati pe awon ilere re ki kuna bi ikuna ba wa bi o ba se we pe a ko dahun adura wa ohun ti o sele ni we pe aise dede wa awon ese wa aini igbala wa oni o nfa awon idina won yi wa si igbesi aye wa sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo Olorun ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo eyi ni a nso fun amo Israeli wi pe won ko ni igbona okan lati pe oroko Olowa nitori wi pe won je ohun aimo awon ododo ti won gbekele
bi ki a ma fi owo fun alagbe bi ki a ma lo si lesin bi ki a ma rubo si olorun bi ki a ma sutura ri bi ki a ma se ohun kan tabi omiran an so fun wi pe awon kan yin da bi akisa elegbin awon kan won yin ni o je nkan ti awon elese ma nsogo ninu re o ma nso fun awe pe awon je ni mimo awon je ni tito ni waju olewa ati wi pe awon mo bi won se ma fun awon alagbe lowo awon si mo bi won se ma nse sesin an so fun awe pe gbogbo awon kan won yi ti agbekele won je akisa elegbin ni waju olorun ati wi pe o mu ki a redanu bi ewe aise dede wa di o mu wa kuro ni o fe wa kuro ni waju olorun gege bi afefe oni ni ese ikeje ori kerinle ni ogota kosi eni ti o npe oruko olowa kosi eni ti o npe oruko olowa amo nsoli ti an soro nipa re ti woli asa ti o ko iwe isila koko won je awon ti o pa ilana ise esin olorun won pa ada won je awon ti a ti fi ilana olorun le lowo ti o ye ki won ki o ma ke pe oruko olowa nitori wi pe ati fi oruko olowa fun won ati fi ileri olorun fun won won si ti mo olorun abrahamu ti isaki ati ti jakobo sugbon nigba to ya won be si ni ke pe oruko angeli ninu adura won won ko ke pe oruko olowa mo won be si ni ke pe oruko awon eniyan eda owo olorun ninu adura won won ko pe ke pe oruko olowa mo won si be si ni ke pe awon orisa orilede ti o yi won ka eyi ni asaya so fun wi pe nitori ko si eni tin ke pe oruko re awa na papa bi abati sha olorun ti bi abati yi ilana olorun pada ti o je wi pe a ko ke pe oruko olowa mo boya oruko angeli de awa n ke pe nisinsin yi lati gbo adura awa tabi oruko eniyan eda owo olorun tabi oruko orisa o ye ki o da wa loju wi pe eyi ki se adura ti o se itewogba ni waju olowa oni nitori ko si eni tin ke pe oruko re bi abaje onigbagbo bi abani wahala o ye ki a ke pe oruko olowa bi o ba wo bibeli o ri opolopo awon eniyan ti won ni wahala o ti won se ni wi pe won ke pe oruko olowa se o ti ka nipa josepu inu ni bini ati wahala pupo ni o wa ni igbese aye re kini o da okunrin na sile kini o gbe goke ni igba to ya o ti o gbe goke ni wo pe o ke pe oruko olowa bi abaka nipa eniyan bi danieli tabi nipa bi dafidi o ti o se won ni wo pe won ke pe oruko olowa bi o ba lo sinu maje mo titun bi o ba wo awon ti o ti ni ijatile tele tele sugbon ti o da bi eni wo pe won kese jari ni ti igbagbo won kese jari nipa ti ebi won won kese jari nipa awon ohun idawole won ohun ti o se won ni we pe won ke pe oruko olowa sugbon Isaiah nso fun wa esun ti o fi kan omo Israeli ni we pe ko si eni ti o ke pe oruko re ti o ru ara re soke lati di omo ti o ru ara re soke lati di omo e je we pe ilowowo ti wo igbese aye won irewesi ti wo igbese aye won ko gbona ko tutu ti wo igbese aye won bi abawo igbese aye opolopo loni aile igbadura ni o joba ni igbese aye won o sese ki o je nitori wahala ti won ni ninu ebi o sese ki o je nipa inu ni bini ti won dojuko laarin awon ore ati ogba o si sese ki o je nipa aini ni igbese aye won o sese ki o je nipa awon wahala ti o n dojuko won nipa awon molebi ati awon ana ni o je ki won ki o ma le gbadura sugbon je ki o da loju wi pe bi o ko ba ru ara re soke bi o ko ba ke pe oruko olowa bi o ko ba di iliri olorun mo bawo ni o se se se fun o lati kuro ninu ipo egan ti o wa nisisiyi lati wa si ibi ore ofe ati lati ri anugba lowo olorun ninu ifihan ori keta ifihan ori keta ese ikedogun ati ikerindinlogun ni Jesu Kristi omo olorun ti o je oko ati olori ijo ni o nso fun ijo ni Laodikea wi pe o mo ise won ati wi pe esun ti o n fi kan won ariwisi ti a ni riwisi won ni wi pe won ko gbona won ko tutu wo bi ati ka ni ifihan ori keta lati ese ikedogun emi mo ise re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu emi iba fe pe ki iwo ki o koko tutu
tabi ki iwo ki o kuku gbona a ma nri awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo ti o je wi pe won ko ni itara won ko ni igbona okan won je eni ti ko tutu ti ko si gbona won wa ni ilowowo jesus tin so fun awon ijoye wi pe ariwisi ti ani wisi won ni wi pe won ko gbona be ni won ko tutu ni ese ikerindinlogun nje nitori ti iwo se ilowowo ti iwo ko si gbona be ni o ko tutu emi o po jade kuro li enu mi emi o po jade kuro li enu mi e je wi pe a o mo abo ti o wa lori won a o si kuro e je wi pe a o ya won nipa si olorun e je wi pe a o ta won nu e je wi pe bi a ti gba won gege bi eni olorun tele tele wi pe nisinsin bi a ba ta won nu bi a ba po won jade kuro li enu olowa ko lenu ologbala we pe won ki se ti olorun mo o je mo we pe bi ilowowo ba joba ni igbese aye re tabi irewesi ni o joba ni igbese aye re tabi aile igbadura ni o joba ni igbese aye re eyi o mo ki olorun ki o ta onu ki o so fun wi pe o ki se ti ohun nitori we pe o ni bi o ba wa ni ilowowo sibe we pe a o ta onu a o po jade kuro lenu ologbala ninu jacobo ori kerin Jacobo ori kerin ese ikeji eyin fe e ko si ni bi a ba wo igbese aye opolopo awon kristeni a le so yi nipa won wi pe eyin fe eyin ko si ni bi a ba ri eni ti o ni iwo tutu bi a ba ri eni ti o ma n se ni iwon ton osin bi a ba ri eni ti o ni iwa bi olorun ni igbese aye re o se se ke yi ki o ma wo ranti won pe ko le se se fun o lati ni iwa tutu tabi iwon ton osin tabi iwa ododo tabi iwa looto lai je we pe oni igbala ninu okan re lai je we pe o ti ba jesu gege bi olowo ati olugbala re lai je we pe o ti fi ododo ja ese re sona lai je we pe o ti ko ese re sile asi ti fi eje jesu kristi we o sese ki a ri eni ti o ni iwa rere eni ti o ni iwa tutu eni ti o ti di atun bi eni ti a si ri wipe nipa atun bi yi ohun rere gbogbo ni o n wa si igbesi aye re ki o si ma fe ki iru nkan wonyi ki o sele si o jacobo n wipe eyin nfe e ko si ni o sese ki o ri eni ti o je wipe ore olorun ati ibukun latoke wa o n san yanturu ni igbesi aye re o sese ki o ri eni ti o je wipe boya o ti se igbeyawo o n bimo le omo tabi o sese ki o wa le enu ise o ni igbega kun igbega tabi o sese ki o je wipe gbogbo awon ota patapata ni won ti wa teriba fun o sese ki o je wipe ibi ti o ti ni isoro tele tele tabi aisan tele tele awon nkan won yi ti pora ni igbese aye re iwo si nfe ru nkan be o wipe eyin nfe e ko si ni e ko ni nitori wipe e ko se nkan ti awon won yi se nipa wipe won je wo ise won won ko sile won pe oruko olowa won fe ki olowa ki o dariji won bayi ni ibukun ati ore ati anu olorun se de igbesi aye won eyin fe e ko si ni o se se boya o ti ni igbala sugbon bi a ba so nipa isodi mimo bi a ba so nipa pe ki a fa gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye eda ki a fa tu kuro ni okan re awon nkan won yi je ajeji si o bi a ba so nipa iwa bi ti olorun bi a ba so nipa iwa ifarajo jesu kristi ninu ero ninu okan ninu irin ninu gbogbo ti a nse ki awon nkan won yi je ajoji si o bi o ba si ri awon elomiran ti won ti ni isodi mimo bi o ba ri ore ofe olorun ni igbese aye won bi o ba ri iwa mimo iwa tutu ti o wa ni igbese aye won bi o ba ri iwa ti kora ni ni ijanu ni igbese aye won iwo nfe nkan won yi eyin nfe e ko si ni nitori kini nitori wipe o ko ru ara re soke nitori wipe o ko di ileri olorun mo nitori pe o kan gban ara re kuro ninu awon ohun ti o de omole o sese wipe ori eni ti ejo wa si inu ile isin yi ni akoko kan na nisisin yi won ti ni igbala nisisin yi won ti ni isodi imo nisisin agbara olorun agbara emi olorun o ti joba ni igbesi aye won kini won se ki agbara olorun ki o to wa si igbesi aye won ohun ti jesu so fun wa ni won se wipe ki won ki o duro ni jerusalemu titi a o fi agbara emi olorun kan eyi ni won se won duro won fara won robo
won je ki gbogbo igbese aye won ki o di ifihan ni waju Olorun won si so fun Olorun we pe bi o ba fun ni agbara mi mo yi won ma gbadura won ma sise fun Olorun won ma se gege bi oro Olorun ati fi agbara mi Olorun kan won nisisin bi won ba gbadura won soro bi oba bi won ba gbadura won soro pelu ase bi won ba gbadura won le di ileri Olorun mu o si nfe nkan won yi ni igbese aye ti re pelu ni eyin nfe e ko si ni o se se ki ori awon elomiran ti won ti ni aisan tele tele bi won ti wa sinu ijo be ni ati mu awon awon aisan won yi koro awon ti won ti je eni ti won je alailera tele tele awon ti won ko le lo si bi ise ni ojo meji ninu ose awon ti o da bi eni wi pe won ko le gbe ohun ti o wuwo won ko le se ohun ko ohun awon ti won ma mo mi hele hele tele tele nisisin won ti di alagbara gbogbo aisan gbogbo irewesi gbogbo ohun ti o n se won tele tele ati mu kuro ki o si ma fe nkan wonyi ni okan re wi pe ajo wa ninu ijo ajo n gbadura ajo n ka bibeli awon won si ti ni ilera pipe sibe sibe emi wa ninu aisan o ni eyin nfe e ko si ni kini se ti ari wi pe awon elomiran won ti ni idande awon elomiran won ti ni igbala awon elomiran won ti ni isodi mi won awon elomiran won ti ni agbara mi olorun awon elomiran ati da won sile kuro ninu aisan ti o nse won awon elomiran awon majele ti won gbe fun won je tele tele gbogbo re patapata lo ti pora ni igbese aye won kini se ti ore ofe olorun wa fun iru awon wonyi sugbon ti ko si ninu aye awon kan ninu wa idi re ni wepe a ko ru ara wa soke idi re ni wepe a je ni ti se lowowo idi re ni wepe a je ni ti rewesi o ni eyin nfe e ko si ni wo awon nkan ti o ti nfe ninu okan re wo awon nkan ti o ti so fun olorun sugbon ti o ko so fun olorun pelu okan ti o gbadura jagara okan ti o gbadura agbayori awon nkan won yi ti o nfe won yi bi won ba ma je ti re oni lati ru ara re soke eyin nfe e ko si ni eyin pa ese n se lara e ko si le ni o n so fun awon pe bi a ba nfe ore ofe olorun bi a ba nfe igbala olorun bi a ba nfe tesiwaju nipa ti emi bi a ba nfe lati goke agba ninu awon idawole wa ki se nipa owo jije ki se nipa ilara sise o ni eyin se ilara sibe sibe pelu owo ati ilara won yi e ko si le ni eyin ja eyi je we pe en jiyan èyí jẹ́ wípé a ń fojú tẹ́ḿbẹ́lú àwọn tí ó lè ní nǹkan wọ̀nyí èyí jẹ́ wípé a ń wo àwọn èèyàn tí ó ti ní nǹkan wọ̀nyí èyí tí a bá fi lọ sí orí ẹkùn wa kí a gbàdúrà kí àwọn nǹkan wọ̀nyí kí ó lè jẹ́ tiwa ìjà tàbí ìlara tàbí àrán kan ni a fi ń gbẹ́kọ̀ àwọn ẹlòmíràn lójú ẹ̀yin sì ń jagun ẹ kò ní nítorí ẹ̀yin kò béèrè ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yin kò béèrè bí a bá rí àwọn ẹlòmíràn nínú ìjọ bí a bá ti ń parí ìwàásù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sá jáde wọ́n lọ sí etí ọkọ̀ láti lè lọ mú mọ́tò nǹkan wọ̀nyí kì yóò jẹ́ kí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kí ó lè ní oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run àti àwọn ìlérí ọlọ́run tí wọ́n fẹ́ ní ìgbésí ayé wọn ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yin kò béèrè bí a bá fẹ́ ní ìgbàlà a ní láti béèrè bí a bá fẹ́ ní ìsọ̀rí mímọ́ a ní láti béèrè bí a bá fẹ́ ní agbára ẹ̀mí ọlọ́run ní ìgbésí ayé wa a ní láti béèrè bí a bá fẹ́ ní ìwòsàn kúrò nínú àwọn àìsàn tí ó wà ní àgọ́ ara wa a ní láti béèrè bí ó bá jẹ́ wípé ẹ̀mí òkùnkùn ni ó ń rìn wá mọ́lẹ̀ tí a sì ń fẹ́ ní ìdáǹdè a ní láti béèrè bí ó bá jẹ́ wípé àrùn kò gbóògùn ló wà ní ìgbésí ayé wa tí a sì ń fẹ́ ìtúsílẹ̀ àti ìmúniláradá a ní láti béèrè bí ó bá jẹ́ wípé a ní wàhálà nínú ilé nínú ẹbí pẹ̀lú àwọn ọmọ tàbí pẹ̀lú ọkọ tàbí pẹ̀lú aya tí a sì ń fẹ́ kí Ọlọ́run kí ó pẹ́ ẹ̀rọ sí ìgbésí ayé wa àti sí ìdílé wa a ní láti béèrè a ní láti jẹ́ ẹni tí ń gbàdúrà a ní láti jẹ́ ẹni tí ń ru ara wa sókè ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yin kò béèrè ó yẹ kí a mọ̀ wípé àdúrà ṣe pàtàkì bí a bá fẹ́ ní oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run bí a bá fẹ́ ní ìmúṣẹ ìlérí Ọlọ́run a ní láti jẹ́ ẹni tí ń gbàdúrà wo Matthew orí 24 Matthew orí 24 láti ẹsẹ̀ 40 ó sì tọ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wá ó bá wọn wọn sùn ó sì tọ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wá ó bá wọn
won sun eyi ni an so nipa ti Jesu Christi ati awon omo ehin re o ti so fun oni isaju wi pe ohun fe ki won ki o le gbadura pelu ohun o mu Johanu Jacobo ati Petero o so wi pe won ni lati gbadura pelu ohun ohun si lo si waju o be si ni gbadura o be si ni kepe Oluwa wi pe ki a le fun oni agbara lati le dojuko awon nkan ti o ye ki on dojuko ati lati le ru ese wa ati lati le lo si ori ige agbelebo ki o ba le ku fun ese wa yi je akoko ti o se pataki popo fun Jesu Christi ki se be ni kan o se pataki popo fun gbogbo eda fun gbogbo agbaye nitori wi pe gbogbo ebo ti an ru ninu majemo lai lai iwon yi ni ibaje abayori si re tabi imuse awon nkan won yi nigba ti Jesu Christi odo agutan olorun ti o fi ara re ru ebon fun gbogbo agbaye patapata sugbon awon eniyan wonyi eyi ti won iba fi dide eyi ti won iba fi konle eyi ti won iba fi gbe ohun won soke lati gbadura pelu Jesu Christi won ko le gbadura o si to awon omo ehin re wa we pe o si ba won won sun gba ti o ye ki won ki o gbadura won sun abajo ti irewesi ti o fi joba ninu okan won abajo ti ailagbara ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti aseti aseri ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti iberu ti o fi kun okan won abajo ti won ko le ni agbara nigbati awon omo kekeke ti won abere we pe o je okan ninu awon omo ehin abajo ti won fi se Jesu o wi pe o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun bi abaye igbese aye re wo daradara bi abawo kini idi ti o dabi eni wipe aisan fi joba ti o ko le segun ti o dabi eni wipe awon ota won joba ti o dabi eni pe nigba gbogbo ni awon ota ma ngbeye lowo re ti o dabi eni wipe nigba gbogbo ni o ma nje otile no ma nfi eyin re bale eyi ni wipe o je eni ti ki gbadura o je eni ti ko le ru ara re soke o to won wa o si ba won won sun o si we fun petero pe kin la eyin ko ha le ba mi sona ni wakati kan o je alaisan iwo ko ha le sona ni wakati kan o je ni ti ko ti ni igbala iwo ko ha le sona ni wakati kan o je ni ti ko ti ni isodi mimo ati iwa bi olorun ninu okan re iwo ko ha le sona ati gbadura ni wakati kan e ma sona ki e si ma gbadura e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe di alagbara e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe ki ori ofe olorun ki o wa ni igbese aye re e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe je akoni ninu igbagbo ti o si fe di asegun e ma sona ki e si ma gbadura bi idanwo ti nwa latowo isu lati inu aye lati inu ara bi o ba fe je asegun bi o ba fe je eni ti nbori eni ti o ni iwa mimo ati iwa ododo ni igbese aye re ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi wahala ba wa ninu ebi ti o si nfi alaafia ninu ebi ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba dabi eni pe o je alaisan a ma nfe ni ku folaye loni adide lola atun wa ni ori ibosun aisan sibe sibe bi o ba fe je ni ti ara re da sasa oni ki a ma sona ki a si ma gbadura bi o ba je we pe awon aye ni won na agba na fun ti owo ki duro lowo re ti o si nfe o nfe ni yi pada rere e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba je we pe o yagan o si nfe ki olorun ki o da o sile o nfe ki olorun ki o boju wo ki o si so di olomo o ni ki e ma sona ki e si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo idanwo tabi idewo pupo ni o wa ninu aye nitori pe aye okunkun ni aye ti a n gbe aye ti esu n joba ni aye ti a wa aye ti awon emewa ati awon omo esu ti won joba ni aye ti a wa aye ti irenije ti o po si ni aye ti a wa aye ti awon alonilowogba ti won po si ni aye ti a wa aye ti o ni wahala pupo ati iponju ni aye ti a wa bi a ko ba fe bo sinu idanwo tabi sinu idewo ani lati je eni ti n gbadura o wi pe ni o ni ki a ma sona ki a si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo looto le emi nfe igbala sugbon sa ilera fun ara
looto le emi nfe isodi mimo ati iwa bi olorun sugbon se omo o sa ilera fun ara looto le emi nfe agbara olorun agbara lati gbadura agbara lati bori esu agbara lati le koju oja si awon omo igun re looto le emi nfe sugbon o sa ilera fun ara looto le emi nfe iwosan emi nfe ki a se aseye ati aserege ni igbesi aye wa aseyege ni igbesi aye wa emi nfe ni toto sugbon o se ailera fun ara bi abasi nfe ki olorun ki o boju wa ati ki awon ileri re ki o se si wa lara ohun ti an so ni we pe ani lati ru ara wa soke wo bi aisa ati so fun wa aisaya ori keje le ni adota aisaya ori keje le ni adota lati ese ikini ji gbe agbara rewo iwo sioni o nso fun awa ti arewo si oni ki a jidede o nso fun awa ti awa labe agbara okunkun ti agbara okunkun rin omole oni ki a jidede o nso fun awa ti ani lowo owo oni ki a jide ji gbe agbara rewo iwo sioni gbe aso ogo rewo iwo jerusalemu ilu mimo nitori lati igba yi lo nitori lati igba yi lo aikola ohun alaimo alaikola ohun alaimo ki yo wo inu re mo ohun ti an so ni wo pe bi abale jidide ko ninu orun wa bi abale ru ara wa soke bi abale kepe oroko olowa wi pe lati isinsin lo lati igba yi lo awon nkan ti o ti je isoro ni igbesi aye wa a ko ni re won mo ni oroko jesu awon nkan ti o ti rin wa mole a ko ni gboro won mo ni oroko jesu awon nkan ti o tin je gaba lori wa a ko ni gboro won mo le oroko jesu bi a ba le jidide iji ododo bi a ba le kepe oroko olowa bi a ba le ru ara wa soke wo ese ikeji gbon ekurukuro le ara re gbon ekurukuro le ara re dide joko iwo jerusalemu tu ota kuro tu oja kuro li orun re iwo onde omobirin sioni ohun ti a n so ni wo pe awon isreli wonyi won dabi omiran ti o je wo pe won dobole won ko wa alailagbara nibi ti omiran yi ti o ti dobole be ni awon ti ko to awon ti ko lagbara to ni won gori re ni won de pelu oja tabi pelu okun o dabi eni wo pe a n segun won sugbon aisaya n so fun wi pe ki won ki o jidide ki won ki o ru ara won soke ki won ki o kepe oruko olowa ki a ba le mu awon ohun ti o wa ni igbesi aye won ki o so won di edun arin le ki a le mu nkan won yi kuro o ni ki won gbon ekuru kuro le ara won ki won ki o si dide ki won ki o tu oja kuro le orun won awon onde omobirin sioni bi awa paapaa bi a ba se nkan won yi bi awa na bi a ba le kepe olorun bi a ba le tu awon oja wonyi kuro lara wa ti a si jiji ododo ti a jiride ti a so fun olorun wi pe a n fe di eni igbala a n fe di eni ti o ni isodima eni ti o ni agbara olorun ati eni ti aisan gbogbo ti o kuti kuro ni igbesi aye re ti a ko je ki ohunkohun ki o di wa lowo ti a gbadura pelu itara ti a gbadura nipa didi ileri olorun mu ti a mi aye ati orun pelu agbara adura wa o daju wipe awon nkan ti o n se wa lose awon nkan ti o ti wa ni igbesi aye wa sugbon ti ko te wa lorun titi di sisin yi a mo okoro ni oruko jesu bi a ba n fe nkan won yi ninu igbesi aye wa ani lati je eni ti o ni ongbe ongbe fun nkan ti olorun wo orin dafidi ori kejilelogoji lati ese ikini orin dafidi ori kejilelogoji lati ese ikini bi agbonrin iti ma mi hele si ipa odo omi beeli okan mi mi hele si o olorun bi agbonrin ti ma sare ti ma mi hele ni wiwa ipado omi onisamu n so wipe beeli okan mi mi hele si o olorun eyi je wipe a n lati yi oju wa pada kuro ninu gbogbo ti o wa ninu aye a n lati yi oju wa pada kuro ni loju tabi lodo awon oluranlowo ti a n fe ninu aye sugbon ti ko le ranni lowo ki a gbadura si olorun ki a ru ara wa soke ki a kepe oruko olowa ki a di ileri olorun mu ki a gbadura kikan si olorun o ni ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba n gbe okan re o duro lati gbadura
bi o ba je elese o duro lati ko ese re sile o ngbe olorun ngbe okan mi ohun ti oni samu pin so yi ni wo pe o ni ijatile ninu aye nitori wo pe ko se alafeyinti kan ti o wa ninu aye ti ki o ja ni tile bi abagbekele eran ara o daju wo pe a o ni ijatile sugbon ni oni samu so wi pe o ngbe olorun ngbe okan mi bi o ba fe ni igbala o ye ki o ngbe olorun ki o ma gbe okan re tabi o ti ni igbala sugbon ori wi pe iwa mimo isodotun ni isodi mimo ko joba ko fidi kale ni igbesi aye re o ngbe olorun ngbe okan mi bi o ngbe olorun ba si ngbe okan re o joko tabi o duro ni waju oluwa o si ba olorun so asoye titi yo fi gbo ti re titi o fi gbadura agba yori si isodi mimo tabi o ti ni isodi mimo ori pe o je alai lagbara ori pe nkan kekeke ni o ma daya fo ori wi pe o le gbadura pelu ase ori wi pe ati di leri olorun mu o je on ti o die ti fun o bi o ba fe agbara olorun ni igbesi aye re o ye ki o ke pe olowa o ngbe olorun ngbe okan mi tabi ori pe o ti ni igbala o ti ni isodi mimo o si ti ni agbara emi olorun ni igbesi aye re sugbon ati waasu ihere ni o soro fun ojojo bi o ba si nfe agbara ati waasu ihere o ye ki o ke pe olowa o ngbe olorun ngbe okan mi olo ti olorun alaye nigba wo le emi o wa ti emi o si yoju ni waju olorun wo Matthew ori karun ese ikefa ke ori ewe pe bi aba fe ni iwa mimo bi aba fe ni isodi mimo o ye ki o ngbe yi ki o joba ki o wa ni okan wa Matthew ori karun ese ikefa alabokun fun ni awon ti ebi npa ati ti o ngbe ngbe si pa ododo nitori won o yo alabokun fun ni awon ti ebi npa ati ti o ngbe ngbe awon ti won mo we pe won fe isodi mimo won fe ododo olorun lati wa ninu iwa won lati wa ninu okan won lati wa ninu igbesi aye won won fe aworan Jesu Christi lati wa ninu okan won won fe lati ni emi okan ati ohun gbogbo ti o wa gege bi iwa bi olorun ninu Jesu Christi won fe nkan won yi ni igbesi aye won bi a ba nfe ru nkan be isodi mimo ki se ohun ti a n ba pade loju ona isodi mimo ki se ohun ti a n ba pade ni ibodo oko isodi mimo ki se ohun ti a n ba pade ni bi oja isodi mimo je ohun ti a n ba pade ni ile olorun nigba ti a ba ni ongbe nigba ti ebi ba pa wa si pa ododo ti ongbe ngbe wa si pa ododo nigba yi ni a o fi iwa mimo ati okan funfun nigba yi ni a o fi ko wa ni ese ikejo alabokun fun le awon ti awon oninu funfun nitori won o ri olorun bi a ba nfe awon ibukun wonyi ani lati ni ongbe ninu okan wa ani lati ru ara wa soke lati le di ileri olorun mu lati gbadura titi a o fi gbadura agbayori ninu johanu ori keje ese iketadinlogoji lojo ikehin ti se ojo ajo nla jesu duro o si kigbe wipe bi orogbe ba ngbe enikeni bi orogbe ba ngbe enikeni bi orogbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu iye anipekun ki se fun awon onilowowo iye anipekun ki se fun awon ko gbona ko tutu iye anipekun ki se fun awon alaile igbadura iye anipekun ki se awon ti won ko le boluwa duro lati gbadura si olorun titi a o fi dawon adura won o ni bi ongbe ba ngbe enikeni ongbe igbala ongbe iye anipekun ongbe wipe ki a dari ese re ji o ki o le ni alaafia pelu olorun ongbe wipe ki a koruko re ni iwe iye lorun ongbe wipe ki a so di omo olorun ki emi olorun ki o ma ba o jeri wipe o ti di omo olorun bi orugbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu tabi ongbe iwa mimo ongbe isodi mimo ongbe okan funfun ni ongbe o bi ongbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa sugbon bi ongbe ba ngbe o ti o ko to olorun wa bi ongbe ba ngbe o ti o ba daniyan lokan re bi o ba nfe awon imose ileri olorun lokan re sugbon ti o ko to olorun wa ti o ko gbadura ti o ko so fun olorun wipe ti olorun yo fi fi nkan won yi fun o ko ni kuro ni waju olorun ki yo le sese fun lati le ni awon ibukun olorun won ni igbesi aye re sugbon bi orogbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu
eni keni ti o ba gba mi gbo gege bi iwe mimo ti wi lati inu re ni odo mi iye yi o ti ma shan jade wa sugbon o so yi ni ti emi ti awon ti o gba gbo nbo agba nitori a ko ti fi emi mimo fun ni nitori ti a ko ti se Jesu logo sugbon nisisin yi ati se Jesu logo o si so fun awe pe nisisin ti ati se Jesu logo we pe bi orugbe ba ngbe enikeni o nfe igbala mi tabi o nfe iwosan tabi o nfe isodi mimo tabi o nfe agbara emi mimo tabi on kon ti o je aini re o nfe ki a mu awon aini wonyi kuro o ti ani lati se ni pe ki a ru ara wa soke ki a ke pe olorun ki a je ki ileri olorun ki o di mimo se ni igbese aye wa ranti wo pe ariwo si ti ani ninu Isaiah si awon omo Israeli ni wipe ko se eni tin ke pe oroko re ti o nru ara re soke lati di omo ni asale yi bi aba fe ni ibukun olorun o ye ki a le ru ara wa soke o ye ki a le ke pe olorun o ye ki a le so fun olorun wipe a nfe awon ibukun olorun ileri olorun ki kona bi aba ke pe olorun o daju pe yo gbo bi elese ba wa ti o nfe igbala a o gbala bi eni ti o ti ni igbala ba ti o nfe so di mimo a o so di mimo bi eni ti o ti ni so di mimo ba wa si waju olorun ti o nfe agbara emi mimo ni igbesi aye re agbara ti yi ni pada agbara ti yi ede ni pada agbara ti yi iro inu wa pada agbara ti yi ailera pada si ilera ati ara dida sasa bi a ba nfe agbara emi olorun o daju pe bi a ba le ru ara wa soke bi a ba ke pe oruko olowa wipe oju re yo mole si wa lara yo si fi awon ileri olorun ti o po yo fi won se yo mu won se ni igbesi aye wa nitori be e je ki a dide ki a si so fun olorun wipe a nfe imuse ileri re a nfe agbara re ni igbesi aye wa bi o ba je elese sibe ke pe oruko olowa so fun olorun wipe loni o nru ara re soke loni o nji dide ko ninu orun ti o tin sun o si nfe ki olorun ki o gba okan re la tabi iwo ti o ti ni igbala lati ojo pepe isodi mimo nko ru ara re soke ki o so fun olorun wi pe o nfe isodi mimo tabi iwo ti o ti ni isodi mimo bawo ni agbara mimo ni igbesi aye re ru ara re soke ki o si jigiri ki o jiji ododo ki o so fun olorun wi pe o nfe agbara emi mimo ni igbesi aye re ji gbe agbara re wo iwo sioni gbon iruku kuro le ara re dide ki iwo ki o ba le mu ileri olorun se ni igbesi aye re bi o ba je ni lowowo ji dide bi o ba je ko gbona ko tutu ji dide bi o ba je ni ti o si wa ninu ese sibe ji dide ki o ronu pe wada bi o ba je ni ti ko ni itara tele tele eni ti se subu sere igbagbo ji dide ki o ke pe oruko olowa bi o ba je eni ti nfo ni ku fo laye tele tele ninu igbagbo ji dide ki o ke pe oruko oluwa so fun olorun wi pe o nfe ori ofe re ni igbesi aye re o nfe anu re ni igbesi aye re o nfe igbala olorun ni igbesi aye re o nfe isodi mimo ni igbesi aye re o nfe agbara emi olorun ni igbesi aye re tabi iwosan o nfe iwosan ni igbesi aye re tabi awon agbara okunkun ni o fi ara re se legbe so fun olorun wi pe o fe ki a tu o sile o fe ki a da o nide o fe ki a gba o sile jidide ma se se ilowowo ma se je eni ko gbona ko tutu kepe oruko olowa kepe oruko olowa kepe oruko olowa o daju pe yo gbo bo ba le kepe ji gbe agbara re wo iwo sioni gbe aso ogo re wo iwo Jerusalemu nitori lati igba yi lo alaikola ati aimo alaimo ki o wo inu re mo kepe oruko olowa iwo nfe o ko si le ni nitori aile igbadura emi nfe o se ailera fun ara nitori aile igbadura o je alaini o je alaiwa bi olorun nitori aile igbadura o je eni ti esu njoba ni idile re nitori aile igbadura o je eni ti aisan ti o fi ile re se ti o fi ara re se ibogbe nitori aile igbadura o je awon ti a nsegun re ati eni ti ko ni isegun nitori aile igbadura jidide ru ara re soke kepe oruko oluwa
so fun oluwa wi pe o fe yi pada ni igbesi aye re ma ma fi igba gbogbo wona ni igbala ma ma fi igba gbogbo wona ile igbadura ma ma fi igba gbogbo wona ni isodi mimo o fi igba gbogbo wona ni agbara mi olorun ni igbesi aye re jidide ki o ke pe oruko oluwa jidide ki o ke pe oruko oluwa jidide ki o ke pe oruko oluwa ki o so fun olorun wi pe loni loni o fe igbala o fe igbala ronu pada awon ese re ki o je wa awon ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o je wa awon ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o je wa ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o ki igbala ki o le wonu okan re bi o ba ti ni igbala ke pe olorun fun isori mimo bi o ba ti ni isori mimo ke pe olorun fun agbara ifikun ni agbara emi olorun bi o ba ti ni ifikun ni agbara emi olorun ke pe olorun ki o ba le fi igboya jeri oruko re ninu oko ero ninu abule ninu ileto le ayika re tabi nibi kibi ti o ngbe ke pe oruko oluwa ji ki oru ara re soke ji ki oru ara re soke so fun olorun wi pe irewesi yo pora ni igbesi aye re aile gbadura yo kuro ni igbesi aye re ke pe oruko oluwa ke pe oruko oluwa ke pe oruko oluwa eyi ki se akoko fun orun sisun ke pe oruko oluwa eyi ki se akoko fun irewesi ke pe oruko oluwa jidide ki o ke pe oruko re ru ara re soke ki ileri olorun ki o ba le je ti re ki idande ki o ba le je ti re ki iwosan ki o ba le je ti re ki alaafia olorun ki o ba le je ti re ki imuni duro okun atoke wa ki o le je ti re ki ore ofe olorun ki o le je ti re jidide jidide ru ara re soke ki o ke pe oruko oluwa so fun olorun bi ileri re mu ke pe oruko oluwa iwo nfe ṣugbọn ati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe igbala lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe isodi mimo isodotun lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe agbara emi olorun ni igbesi aye re lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe iwosan ati idande ni igbesi aye re lati ni nkan wonyi ani lati gbadura jidide ki o gbadura jidide ki o ke pe oruko oluwa jidide ki oru ara re soke ki o so fun olorun ti o je aini re nipa ti emi aini re nipa ti ara aini re nipa ti ebi jidide ki o so fun olorun ki o di ileri olorun mu ki o di ileri olorun mu ki a ba le pa agbara ota ni igbesi aye re ki a ba le pa agbara ese ni igbesi aye re ki a ba le da o sile ki a da o ni ide ni igbesi aye re jidide ki o ke pe oruko oluwa jidide ki o ke pe oruko oluwa jidide ki oru ara re soke ki o di ileri olorun mu ki o di ileri olorun mu ki o re ofe igbala olorun anu olorun isodi mimo tooto ati agbara emi olorun ki o ba le je ti re ru ara re soke ki o ke pe oruko oluwa.

true. Oh dear, that's it. Oh, what did you take your jealousy? Kia see, what did it? Oh, she carry a woman ye, kia see lace, so nip my one weep, titty dio ni, beauty leje, one lo see lacy. Titty dio ni, beauty leje, we pay a lofan shewa la lori yon. Titty dio ni, beauty leje, we pay ni da po jile, a man call ni or alone. Titty dio ni, beauty leje, one car and one see, or my jaw. Titi di oni bi o ti le je pe awon paapa je agbatero ihirere to man so wi pe awon je ti olorun sibe sibe titi di oni yi won se bi ise won atijo iro kuro lenu won agbero kuro lowo won iwoso aye ije won aye iloko laya ti aye ko kuro lowo won irede orunko ke a ma je bo kaakiri tabi ki a ro wi pe enikan se sise niyi sise lohun and lati ri mi nibe oni titi di oni yi won se gege bi ise won o se ni lanu pe iru awon eniyan be bi o ti le je pe won a fi osan wa si lesi won a fi ore lo si ile elebo logun o gbo nipa won to je pe osan won gbe bibeli sugbon loru won tun be si ni kunle fun orisa eyi ni an so pe titi di oni yi won se gege bi ise won atijo iwa atijo irin atijo awon ore abani deshe atijo owo eyin ti won ma nso ni aye atijo won se se be titi di oni yi o wa nso wo pe won ko beru oluwa be ni won ko se bi idasile won tabi ilana won tabi ofin ati ase ti oluwa pa fun awon omo jacobo ti o so ni israeli wese ogoji won ko gbo sugbon won se bi ise won atijo bi mo tin ka eyi o sese ki emi olorun ki o ma toka si igbese aye re ati iwa re ti o dabi eni wo pe iwa ti ogbologbo ti atijo iwa ti ogbologbo okunrin ni o lo se wa lowo re we pe ami yi pada ami igbala ami wi pe o ti ba Jesu pade ami wipe o je ti olorun ami wipe o wa ninu ijo ti bibeli ti o gba gbogbo bibeli gege bi oro olorun a o ri iru ami be lara re oni be ni awon orilede won yi beru olowa o dabi eni pe won beru olowa won ma ngbadura o dabi eni pa ma kepe olowa won ti le ni bibeli sugbon o nso fun wa won si sin awon ere finfin won pelu awon omo won ati awon omo omo won bi awon baba won ti se be le awon na nse titi di oni yi se amo we pe awon baba wa opolopo ni o dabi eni we pe won ma lo si lesin ni toto sugbon iwa iborisa okuro lowo won awon ti won gbe opa alufa ni won gbe eko egun laarin ose awon ti o da bi eni pe ni akoko Kérésìmesì ati ni akoko ajinde awon ni won ma nkorin won ti le ma ngba awe papa ni asiko lenti sugbon ogun iborisa egun emu ati opolopo awon nkan won yi ko kuro lowo won o si so we pe ohun to se wa lanu ni pe awon omo won pelu ti won le ko ti won le ka ti won mo oro olorun ofin olorun awon paapa ngbe igbese aye ailofin aitele olorun timo timo ati patapata eje ki awo corinti kini ori karun anka lati ese kini corinti kini ori karun lati ese kini aroyin re kale pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko ti le gburo re laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re ohun ti a le so nihiyi ni wo pe iwa ti o wa laarin ilu bi a ko ba sora o le wo inu ijo Korinti je ilu ti o buru jai ilu ti o ta ara won si iwa iri ife ko fe agbere panshaga ati ifi

ti ba epo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara wa pamo eyi ti je ki o yi o gbe kuro onde eyi ti an so morun tabi oruka ere ti an fi sowo ti a ro wi pe yo je abo fun wa tabi a lo fi ara wa fun awon egbe okunkun a ro wi pe bi a ba le lo si egbe imule yo je abo fun wa nitori abo ni won se nwa iru nkan be kaakiri tabi ati lo fi emi wa dogo si owo adaun se ati ro wi pe bi a ba se be o pari bo so le wa koni ri wa bi o so ba ri eni le adaun se bo lo ma ti ri o se lodo jesu lo so ma ti ri o awon ti won lo si le adaun se awon ni ofa osu ati ofa aje awon lo kokon ba awon ni won fi ori won sebo nitori wipe abe iro ni ru awon eyan be ni won duro si gbo ese ke dogun le kan si nitori eyin ti wipe nkan ti o kin je ki awon elomiran ki won ki o wa se abe yin rere niyan tabi lati gba eko ti igbala won ma so ninu okan wipe awon ti won o ni o isora awon ni won wa jesu kaakiri awa ti ni awon ohun ti o le panimo tabi ohun ti o le je abo wa pe nitori be lati kekere ni won ti se waji na awon ti won se jina won yi won lalakala iberu wa ninu okan won babalawo paapa to se ogun fun won iyawo e o gbadun awon omo won won ri owo ile iwe san sibe sibe awon eniyan won yi ninu omugo ati ninu okunkun ti emi won wa ati ninu ipoju okan ti won wa ni won wa awon kan won yi kaakiri sibe sibe oye won jo kan ti won ti e joko ki won ronu wi pe awon ti won wa ninu egbe okunkun won ku lai pe ogoji odun awon ti won si wa ninu egbe okunkun pelu won won a lo si ibi iboji won bi o ba se wipe abo to to ni won se nku be iya se nje won be won wa ise kaakiri bi won ti e ri ise se owo ti won gba adaun se lo n gba ogbo e pada lowo won awon ti won to si dabe ni pe won le so pe won seso nitori pe won wa owo bi won ba niru owo be owo eje ki se na bo jeun wa ni iyodi nipa e bo je suga to ti eye ko dun lenu e lo fi owo ejera owo ipaniyan apa ona ni o wa so fun a wipe nitori eyin ti wipe o sese ki o wa ninu egbe awon ti won so bayi awon ti o je wipe o kan so pe mo kan ba wa lale ni kin wa wo eyi ton se nbe nitori pe emi temi mo ti ni nkan aje tele aje sara a si ti se mi jina ko si nkan na bo tile je wipe aye ati pasan re won le awon eyan won dode awon eyan kaakiri sugbon bo se temi ni rara o ko si ni ibi kibi tin ba nlo ona nla ni nitori pe eye ki fo ko fori sogi duro be awon ti won ti so be saaju e to gba lenu e awon da nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu won ku o sugbon sibe sibe won so wi pe won ti ba iku da majemu a si ti ba ipo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa eke ni o magbekele aja otile ni ojo iponju ni ojo aini ni ojo ti o je wipe o nfe nkan wonyi abo yi gan yo ja otile abo eke ni ki duro labe iro le awa ti fi ara wa pamo iwo ti o fi ara re si abe ogun abe onde abe oruka abe iro le o fi ara re pamo si nitori na bayi le oluwa jehovah wi pe kiyesi emi.